0: Arioso. Kay Kagawad Robert Luis Cahiligo na sa Binalil Point sa Katipunan sa Banwat, Buruanga. Diretso sa pagserbisyo. Tama. Astang wat PRO. Diretso kita sa pagserbisyo. Good morning, Gid. Kagawad Robert Luis Cahilig. Kay Julius Nunez. Good morning, Gid. Sa'yo man ni taga LTO nga, kabuhay yun nga, kalakaran o narong fixer, bisan may ordinansa yun nga, no fixer, mismo sa sugod karon dong kasabwat, dapat hindi ang si Kagawad dong kasuhan, pati yan ang kasabwat sa sugod at LTO, agud mabuhinan, sanda hindi man doon. Dali lang ha. Hindi man doon. Sanda maubos, pero mabuhinan yung una sa LTO abi. Rugi na tawag nga, comeback money, very fast. May una nga ni, ag kakilaga nga, hindi Antigo mag-drive, may lisensya mo, tapos, perdi pa na ako, code 123, imaw, ako nga ni, ay, 1 tugang, natagbuho, gina ko. Ay, nako. Good morning, Jit. Kaya marami pa rin ang, ga-drive sa akla na walang lisensya. Katuloy yan, kumuha ka lang ng student permit. May driving seminar requirements na wala yan noong 1980s. 2K pa naman ang bayad. Meron yan noon kapag nag-apply ka ng professional and non-pro driver's license. May pring sila pero for schedule pa ita. Dapat yung pumunta na ilista na nila para hintayin yung schedule experience ng anak ko nang mag-apply ng student permit. Tabay ni Mr. Alex Nabor. Ah, okay. Happy birthday kay Nilson Pragoso. Ay, good morning, Gid. Dong Nilson, happy birthday. Birthday mo ganyan makaroon na sa napnot, ah. Sa Banwat Madalag. Kay Sir Noel Banjola, good morning, Gid. Toto Andro Swalog Jr. to, good morning to. Kay Kuya Junior Vlogs, good morning. Sir Ed Sabal, Ma'am Puli Sabal, happy viewing una sa California. Kay J-Lo Plabiano, sa mga taga-Mubo, ang mga gwapuhon. Ag sa gwapuhon kong asawa, good morning sa tanan. From J-Lo Plabiano, Madam Pete La Cruz, good morning, Gid. Happy birthday sa imong the one and only wife. Good health and more blessings to come. And God bless. Thank you again, Madam Faith De La Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang. Ako na nang unahon dahil ang importanteng panawagan. No? Sinto kay Ina. Ay basi ko na malipatan ko hindi na eh. Ginapanawagan anay ha sa mga kigbataan, kakilaga, amigo-amiga, ni the late Victor Nahil Soto II. Nga roan ng rubong ni tay Victor, dating kapitan di mo't napnot. Dating kapitan, kagawad, ay nakatagaan na ngon sa adlaw nga Sabado, Oktobre 3. Alas 2 hapon, pagamisahan ni Mora sa Our Lady of Guadalupe Parish Church o sa Banwat Madalag. Aga iga diretso sa nang ulihing pagahuwayan. Sin ngayon, dali lang kita Madam Lisel ha. Sa hindi na kalagay eh. Basta naman sa Madalag Cemetery. Doon nagpanawagan doon nga bilog na Pamilya Soto ni the late punong barangay Victor Nahil Soto the second ita napnot Madalag. Kaya nung bini la sir na good morning itong bini. Nanay Claire Choco, happy monitoring. Sir Lucien, kay Ma'am Lilian Laurente, nakatabid man katon. Teacher Sherry Herbacio Lozada Boy, Sir Eugene Edward Boy, good morning kid. Eh, nung lilad na Laurente, ang tini niya. Nung Tidi Villaruel, thank you, nung Tidi, ha. Si Engineer Marlon Vélez, supposed to be dapat makamanumano ta today. Makaron. Galing, ito imo sa piskal makaron. Ay, makaron nga daw, ginapalya tarong kaso. Sara to nga fixer nga inaristo. Pinagi sa sangka entrapment operation kahapon, nuna sa compound at LTO. Ah, mga kasimanwa. Aga may press conference ko no 10 AM makaron. So gaton talang hinagay plaster tagaling ko na lorong resulta ita press conference kaya patawag ni LTO Kalibo Chief Engineer Marlon Velez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Katodong Jojet. God bless always. Thank you, Gid, Congressman. Listening to your program this Tuesday morning. Thank you, Gid, Congressman Papa Jesus Marquez. Nga nakatabid man katon. Toto Berlin. Villaruel na sa compound dita. Pero tiyag Villaruel sa Libtong. Oh, happy birthday gid ko no tita Eleanor Depensor Reyes in BTC from Toto Berlin Villaruel. Good morning ha sa bilog nga pamilya Villaruel. Good morning gang. Pres, ano pa makarapag ang sanda kasayod? May picture ay. Ngani ni Rachel eh. Diya, kato-kato pa ron. Chimpo pa panahon pa ni kupong-kupong ni Makon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Thank you, Kid. Nene Richie Litora. Aga, good morning sa Bats 9495. It's Northwestern Visayan Colleges Section Rizal. Rizal kita, no? Nene Richie, Section Rizal kita. Bats 9495. Rizal. It's Northwestern Visayan Colleges High School.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: Maisog taro hadakpan nga ron mig. May anti-fixing lobe kita pero palain tasanda. Buo nang itimaw siguro ron migo. Basi may kibahan taro una sa suod it LTO mismo. Indo na ipapangutana ta kay Engineer Marlon Biles. O gani oro ginakumpir. Kano para dong a post dong? Dahil nga nga pagkumpara ha? Pagkumpara sa daywa nga nga public market. Araw, may ginpost yung man dong about aklan at kapis nga nga the comparison of two public markets. New Ahoy public market. Sa Iloilo ra, Ahoy. First class town man ng Ahoy, Iloilo. Ro budget nila ng tindahan, 130 million. Dong completion date ko no, timeline was followed. Aga, Rostatos, ginbook sana. O, bag orang tindahan, kasimple yung tindahan, pero kanamiton man. 130 million. Sa New Kalibo Public Market ko no, Kalibo Aklan, first class town man. Budget 300 million. Completion target by November 2026 ko no. Status under construction. Ay Greenland nga ni nga 100 million. Nakita mo dong Libertad? O so yan at Libertad dong? Libertad niya kwan. Libertad, bago nga Libertad Public Market. Ipakita una. 100 million yang. Doon ang obrak. Saiga kung sino nag-obrat Libertad. Ha? Nga public market. Ding dong. Greenland Builders. Aton. Yagit sa aton ah. Engineer Titoy Rodriguez nga Greenland Builders Banwa. Imaw nag-ubra, Libertad Public Market, 100 million, tanawa ba ng itsura dong?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo!
0: Nga kayang-kayang ubrahon ni taga-aklan na matinao pa sa mga taga-Rotaplex, hindi tanganik ko na mat... Nakita nyo na barong taga-Rotaplex? Taga-mga engineer malang yata, aro nag-inagtoyang ron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: O magto ka sa Libertad, tanawan at Libertad Public Market, si Greenland gid lang doon nag-ubra. 100 million yang doon inabot.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Happy birthday kay Inday ng buhay mo, Jet. More blessed. Thank you, kid, ng Joyce. Hover Oliva Rilano. Salamat, kid, ng Joyce. Sa mga nagpangutana, kugubong ni Brother Julian Reyes, wapat schedule eh. Wapat schedule. Ipanawagan ko galing kung may schedule na rong gubong kung ako niya manghod. Nga nagtaliwan na sa pagkakinabuhi, ito makaroon sa Aranas na aming anang gawas, sa Aranas sa Banuat Balete.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng
0: nakita mo dong
1: 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Isen mo nga ni kasi kapamatik engineer Tito, isen mo nga ni kako na nga imong inubrang tindahan sa kwan, imong inubrang tindahan sa Libertad, oh. Grabe yung mga gwapo, bebe. Da. Abaway. Pormadong-pormadong ito. Iya sa kilid si Mr. Cedric Sason. Iping na si Mr. Ray Rugan. At mga nung ganon nga mga milyonaryo galira. Iping na si nung Lino Japo. Ara nga, bilyonaryo tarayin nga. Si Engineer puro nakabarong eh. Nestor Victor Tito Rodriguez. Ah, anang iping, anang igsoon. Ah, matsamanog Vice Mayor Manda. Isbikit si Luces.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, todo.
0: Ayos, gida. Thank you, gida, Madam Charlene, ha. Jet, good morning. Kapanawagan kung sino makakita at wallet na duga anin sa pudlon paagto sa tambak. Naduga sa may I Love New Washington. May sugod ka driver's license. Kung sino makakita, pakiuli lang iya kay dating Kapitan Rani D. Pilipi. The wallet nga black ay nakapangagan kay Ludibert Antonio. Kabi ikaw na naduga. Ara, kung sino man nakapugot ha, itkahita nga may driver's license. Kabira mga 7 to 8 PM karon ko sa may I Love New Washington na huwog o na wigit siguro ay importante dong driver's license. Pakibalik nyo lang kay dating Kapitan Rally D. Pilipi o na sa pudlon o riyan lang kakon sa Radyo Todo kung iya man ang kamumagapit, hapitan nyo lang iya. Nakapangagan nun kay Ludibert Antonio.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo,
0: good morning,
1: Radyo
0: Todo. Toto Rex de Pilipi. Ah, okay. Thank you, good, kay Bagsik ni Juan. O, nagsin man si Bagsik ni Juan kakon ita about aklan ng kapis nga ra, nga comparison ita Kalibo Public Market ag Ahoy Public Market sa Iloilo. Gurin pag-greet, happy birthday kay Bujong Inday, MBTC ba? Thank you again, Uncle Agile Chip, Uncle Agile Subiaga. O na sa Mercedes kay Ante Maribel, happy monitoring gid. Ba? Dali lang gid ah. Sige to. Pangayo sa dali nang gid boss, ara boss, dali nang gid. Imo man ako nga ginagamit kinang verbos. Imo man bossing ang ginagamit nga number gapon. Good morning gid kay ata Captain. Hey, kung kay hari pa. Hey, Captain. Captain Joyny. Captain Joyny Maglonso.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ah, section. Thank you, Dine Richel Itora. Section Rizal. Nalipat ko kung ano section kita eh. Section Rizal, good man. Ita NBC High School Batch sa 94-95. Yeah. Engineer, dito ay pakisin mo nga ni kakondong picture. Haron, oh. Haron, 100 million doon. Pakita to man dong. Ano ita, Libertad, doyon yun doon, dong. May iba pa karon nga design eh. Anang printed doyon eh. O, Ron. O, kabaho-baho nga tindahan. 100 million lang, Ron, ha? 100 million lang yan po. Libertad na bas. Si Greenland gilang doon umubra.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Ara, ipakita to man. Tanawa be iya sa mong FB Live Engineer Titoy kung imaw gidmanda Libertad Antique. Daya gidman dong tindahan inobra mo. Oh, dong I Love Libertad. Oh, doon gidman. Eh, da bagong tindahan eh. Rondo anang aprinte. It Libertad Public. 100 million lang po yan. pila nga tarong bugan doon nga kwan garon ag nahuman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM
0: Radyo. Ah, okay. Doyon ko na, doyon ko na dong, doyon. Tungan ba ka mo sa kwan, solid? Ah, monolithic, monolithic. May ginaobrang karsada ito sa kwan. Sa ibahay. Tungan ka mo sa monolithic mag-obra. Nag-umpisa ding dong ro, roadway dineng ito sa ibahay. Harap na dong ro, makibot ka din mo dong. Nag-umpisa yung modong it July. July 2026. Natapos yung modong March 2026. Eh, kita mo? Nag-umpisa July, natapos it March 2026. Baliskad! Ay, Diyos mio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kuno sa Car Wash Boys sa New Buswang Pit Stop Car Wash. Nga nagpamati. Lalo na kay Jobit Himala. Walang hangover ngayon. Okay, good morning kid. SB, Jan Paul Hinita. Una sa Car Wash. Happy Golden Years kay Bujong Inday. Cheers to another year. God bless and good health to the whole family. Thank you kid. Maninay, Tita Lucy, Villaruel, Lumibaw, Cheprodel. Thank you, good, Cheprodel. Oro, no? Thank you, good, Engineer Moises. Araginsen ka ito na Engineer Moises. Oh. Ayan, Engineer Moises, ano lang yan? Oh, 100 million lang po yan. Libertad, public market. Ah, 100 million lang yan. Nakita mo dong? Send ko kayo mo dong, ha? Ah, may... Magin na sa parehas man ang kaina dong sa imong ginkwan eh. Oh, ay, oro. Oh. Sim, kanamiton, simple. Kanamiton. Nagbahag panganit, tiwaling pak. Pag bumagyo it mga yulanday, basi kong ubos it panggupa dyan yan eron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano dong, oro, aray for one on. Ay, good morning, kid. Thank you, kid. Ampo da attorney Hinje Reyes. Nga, nag-monitor ka itong makaroon. Ara dong, isin ko kayo mo dong, ha? Ara, ara. Ara na dong, ginsin ko dong. O, tarawa. Mahayong-mahayong patsangkiran at ako yung ito, 130 milyones. Anat Libertad, 100 milyones lang. 100 milyones.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Aron dong, kita mo dong, pakitaan dong, no 100, Doc Juan, 100 million nga Libertad na public market. 100 million ha, kumpara mo sa 300 million, nga tatlong dagon, di ka po matapos-tapos. Ay, Diyos mayo. Tego kid, busing, joy ni Maglunso. Tego kid, kayo nung titoy kahapon ha. Thank you, kid. Agay, former mayor Giselle Toto Templo Nuevo. Welcome home. Nag-renew ka rin mo ka ng visa eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makakarating. Happy birthday ko na Inday. Anong kay Toto Rex Moralio di Piliping na nagpamati makaron. Aga doon nagagalit ko na yung bilogid niya pamilya di Pilipe. Tingko kayo Toto Rex Morello di Pilipe. E ba, bidong? O, Ron! O, yan! 100 million yan! 100 million lang! Ano sa bilog pa dong? O, doon! Haron! 100 million lang po yan! 100 million lang!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Maninong toy, mabahog abirong discount sa aton nga ra. Ano tang klaseng discount? Ano tang klaseng diskwento yung dipatulat? Dali lang ang kababong mensahe. Dali lang yun. Balikan ko ha. Ha? Ay, good morning kini kay Engineer. Former engineer ka, sir? Former vice mayor, ah. Former vice mayor at Libertad, sir, no? Libertad ka? Former vice mayor at Libertad? Contractor man di mo, eh. Kay Ralph Valenzuela. Madasig did man si paring Tito nga ron mag-ubra. And aside from that, tutok pro pag supervise it municipal engineer ag SB. Ay, Libertad yun eh. Libertad ni Moray. Former Vice Mayor at Libertad si Mr. Ralph Valenzuela. Sa'yo na ron, dahil nga kontatista man ni Mau eh. Alas 8.23 manwa, oras sa Pilipinas. Dali lang ang nagpilang ang mga mensahe. Balikan ko pagkatapos yung magkara. Standby! Oras! Hatod kenyo, Trader's Beer, kasanggamo sa relax, sarap.
1: Todo komentaryo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power,

0: participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
1: para sa Shell manalo.
0: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash Shell na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Digong Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Tatunan Dicon.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
4: Dicon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Dicon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Walang inaatrasan. Komentaryo na ng katotohanan. 8.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.40 na. Oh, palayin tat, hawan-hawan mensahe, Anaya. Agol matawan tatus tisyar mga nagparehat mensahe nga ra. Happy birthday gili ng ami. Oh, naga-birthday man makaroon si ng ami Fernandez Sabuco. Ang nag-iisang babae sa buhay ni Kapitan Tubi Boboy Sabuco Estancia. Happy birthday gid today, September 29 man. Halin kay Mary Eden Adok, aghalin man kakon happy birthday gid ha. Nang ami Fernandez Sabuco na sa estansya. Kay Manolito Manalo, nasa tabay yun ba nga? Happy monitoring kay Mr. Alberto Oreta sa mga taga-Naluok na. Kay Kennedy de la Cruz Sablaon, good morning, Gid. Happy birthday kay Ma'am Eleanor. Thank you, Gid, sir. Alberto Oreta. Good morning, Jet. Pag-greet it. Happy birthday kay Sir Bin Bilardi. Ita MD RRMO New Washington. Happy birthday again, sir. Ben Bilarde. Alin kay Tanumon Goras. Galing man kakon na. Nung jet, agod mabuhinan do simpleng corruption. Eh, dapat dubayad sa magpadisyonal ng code. Hay, buhinan man it mga driving school. Na ano abihay ka mahagin ro pagproses ita. Pa-additional ita code. Barato rong restriction code sa LTO pero sa driving school, driving in situ para sa code 3 to 8 ay kamahag-mahag. Ang daming gina, tugos-tugos gindanda pero kung barato na bayad, basi wa it na ila mag-fixer. Aba ni Julius Nunez. Shout out kay Inday. Happy birthday, gid Inday. All the best of good health. I love you. Aling kaya ng Tina Guboy Tambong. Good morning ng Tina doon. Pobre, ang tagal na yung corruption sa LTO. Yung sasakyan ko, nagparinyo ako, hindi mapirmahan yung papers ko dahil daw malabo na ang salamin ng ilaw ko. May lumapit sa akin, 200 lang sir. Mabilis pa sa alas 12. Grabe ha. 200 lang, mabilis pa sa alas 12 ang ballpen magpirma. Nagbigay ako ng 200, pinirmahan nila ang papers ko. Paki-ask kay PD Jet. Salamat. May press con kung hindi na, ipapakota na tagaling kay Engineer Marlon Velez. Kay Arlon Francisco, thank you good. Kay Arlon Francisco aga sa One New Washington. Baka yung tower na may salakot sa ibabaw, 100 million ang halaga. Nagtatanong lang, tower? Sun tower? Mr. Alex Nabor, saan bang tower yung sinasabi mo? Yung dating tower? yung giniba? Yung dinimolis na tower? Saan tower? Ipakota na ta kung 100 billion ginman. Kay Madam Rosie Iso, good morning kid. God bless you man sa Andagaw. Sa mga Crispino at Lucero family sa Alipotos, Ma'am Bilya Lucero Crispino, good morning ma'am. Ngayon nagpamati makaroon. Kay Ma'am Dili Albert, wow, happy viewing. Ma'am Dili Albert, una sa Oxnard, California. Kung walang corruption niyang Kalibo Public Market, tuloy-tuloy ang trabaho at hindi naabutin ng high-tech na tayo. Daming paraan para mabadali ang construction. Tama, gid dun, pobre. Kung gusto hon gid, kabuhay-buhay natapos yun actually. Kung ginbutangan it kabo nga tao ron, nga nagtrabaho, last year tapos na rin tindahan. Ay nani, pilambilog ba lang kami nagtrabaho? Paano matapos? It madali. Ay pilambilog ba lang nakikita na itong nagtrabaho? May nagtrabaho man. Pilambilog lang. Kung binutangat abong trabahador doon, construction worker, kan o patapos yun ng tindahan.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Wow, kanamiton nga tindahan gawa ng taga-Aklan. Yung tindahan sa Aklan, suspense, malapit nang matapos. November ko no. Kung hindi November, December. Kung hindi December, baka next year, Tres Hermanos. Good morning po, blessed Tuesday. Picture of Libertad Market Center. Nakita ko na ang po dator ni Hinge Reyes. Build, design ag build manda. The same gid, sa atong Kalibo Public Market. Kuni Kalibo Public Market, design ag build. Sa design pa lang, pilang milyon niya girubinayad. Sa design pa lang, ha? Design pa lang. Di, anat Libertad, oh. Kanang ito nga tindahan, iping it bagayran ni former Vice Mayor Ralph Valenzuela. Kaya, sayod gid si Juan, former Libertad Vice Mayor Ralph Valenzuela. Karon, magapit na bisan ng bagay, eh. Raya nga tindahan ni Libertad, 100 million lang po. Design ag build man. Ay, taga-Aklan doon nag-ubra. Kanamiton, kadali gilang matapos gani.
6: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
7: Sabato diyang ha, with all due respect, Mayor Jory, sir. Rung tanan nga kwan, tanan nga design ag build nga project, makontrobersyal sa Kalibo. Ha? Daywa gilang do project it Kalibo, nga ginpunduhan it Kalibo. Sa history at Kalibo, dahil wagi lang. Ha? Dong design ag build nga project. Kalibo Memorial Park, ag crematorium. Ngayon, hindi pagyapon magamit-gamit naton. Wapanganit ECC ron. What DOH permit? What NWRB permit? Abo pang kuwang-kuwang, pati gate nga 1.1 million. Wapanganit gyapon naton kita. Ah. Design ag build man doon. Dahil waparo kontraktor ka ron. Ha? One mark ag bersen, may subcontractor pa ron. Ala ko mo, dahil wa kontraktor, may subcontractor pa. Pero kugang-kugang gihapon. Design ag build man doon. Kalibo Public Market, hagos magtatatong daguna. Design ag build man doon. Ngani, ayawon ka mo. Ha? Ah? Nambay ni Engineer Rex Bautista nga ni, ay, hindi o tala, mana kita mag obrat project sa masunod niya, design ag build. Ay, palpak, tagalimanar o mga design ag build nga ra.
6: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
7: Tanawa ro tigayon housing, ay design ag build man doon. Ganito, pondo ka ro, nasyonal eh. Dayang anak at local, locally panid project, design ag build. O design ag blind lang ko no.
8: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Ayan at libertad ya tindahan design ag build man. Kadali gila matapos, kanamiton man nga pagkatindahan, 100 million.
8: Todo komentaryo.
7: Aba ko mo de prinsya, 200 milyones.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Okay, para sabi ka ron, ay gina-compare man sa Ahoy Public Market. Kanamiton man nung pagkaobrat Ahoy, tapos yun. Ginagamit yun. Kadali gila matapos, 130 million malang. 130 million malang. Kanamiton man nung pagka-design.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning, Jet. More years to celebrate and happy birthday to your wife, Ma'am Eleanor Reyes. Thank you, Gid. Kagawad, Irene Silva Gonzalez. Kay paring Abel de la Cruz. Paring Abel dito, Abel Prado de la Cruz. Una sa Purok 2. Good morning, Gid Pre. Agsabilog angkat de la Cruz. Una, ag bitoon. Siguro Jet, kung ginbutang lang tanan rong loan nga sa DBP nga budget para sa tindahan, human yun doon, kaso lang ginbutangan ita si kirong kwarta. Base si inyon haagtorong iba. Ubos yun hay nako Jet. Ro loan abi nang aluna nga ra sa DBP hay 691 million da. Tanan. Ah, tanan galing hay abo manabiro pagtunan sa 691 million, 300 million ng para sa tindahan. Pero iba, may mga project karon nga una man nakabutang di karon sa loan. Kaibahan dahil nga nga pyrolysis machine nga 110 million.
8: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Ah, dahil o, dahil nga, kanyo nakapangaga na may driver's license dahil. May sigarilyo pa. Dahil nga may ginuli yung apouts o. Ah, okay. Ay, yan na, Kwan. Buong alang iya, Totorex. Yan na, ginuli na iya rong, sino nagbalik dong? Tagatigayon, may ngagan ka. Sagamat yun sa naguli, ha? Iya na, Totorex, pakibuo lang iya sa opisina. Ro, pouch nga nga black. Wallet ba, pouch man na da, eh. Pouch na black. Iya rong lisensya ni Antonio Lodebert Estrada. Yan na Toto Rex, balik na. Yan ang buwan ng iya sa Radyo Todo, Rokwan. Yan ang pabuwa, Rokwan. Kahita ni Kwan. Ropouts nga iya ro mga lisensya ni Ludebert Antonio.
8: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
7: Ay lang gina. Takot gamonitor pa si Toto Rex. Gamonitor ka pa, Toto Rex ni Pilipe. Yan ang to, pabuwaan to, Rokwan. Do pouch ni Lodebert Antonio. Yan naging balik na yan sa Radyo Todo. Thank you kaya sa nagbalik. Sa I Love New Washington ko noon nanda nakita. Aba, okay, sige. Thank you, Gid.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
7: Good AM, Doyon Kator. Sige, anda ka tong binagabag sa konseho. Anay Nanday Gosorintino ay abo ka tong konsihal, bagabag, puro konsihal ka to, apelyedo nga bagabag. Ay na naman karon, mahuya man ka mo. 3 years, wag yan po matapos. Sigit tubod, guro rong pundo. Ang tamaan sana, mabuklan. Thanks, Jit. Alay kay Eric Gregorio. Ayun ba ni Engineer Emerson, ay tapos yun man na to, alinun pa natin. Eh, tapos na. Ato lang ipangamuyo nga matapos yun ang tindahan nga na. Para matapos man ng kontrobersiya, magamit yun, nagumperwisyo nga ng hatod. Ah, kung grabing delay ko rin tindahan nga na, matapos na, perwisyo sa gobyerno. Hama ako mutang perwisyo, pinerwisyo kita traffic sa Kalachuchi. Pinerwisyo kita traffic sa San Lorenzo Drive. Perwisyo sa taga MMG. Perwisyo kita ron, una sa MMG. Perwisyo sa gobyerno. Delay. Ha? Delay. Perwisyo sa economic enterprise. Doon doon rason naman na deficit economic enterprise. Ay, tatong nga banwat kalibo na sa tindahan nga hindi matapos-tapos. Perwisyo. Sa banwa, nagabinayad kita ko itong renta sa Garcia. Pugugtang nga ginagamit nga rin yung temporary tindahan. Kada rin yun natot kontrata, 300 milyones. nakadaiwang rin yun na kita. 600 milyones mil. 600 mil na. Rotong binayad sa renta pa lang.
8: Walang inaatrasan.
7: Ang grabing perwisyo sa mga negosyante. Nagkaputo-puto na rong iba. Ha? Tama ako mo itang perwisyo daga ko grabing delay. Kung pagkahuman, tindahan nga ra.
8: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
7: Ay kabay pang matapos yun. Para matapos yun ng perwisyo man. Ho nga ni matugid man ron. Kunwa na nakatugin harang ron it mga isbero tindahan nga ron. Human yun sa panahon ni Mayor Emerson. Pah! Na-enjoy kunta it mga pumuyo. Nano lang sa makara, sakripisyo gid kita tanan. Amay din ang Alona Cristobal. Kay Brando Santisas, good morning gid. Happy listening ko no, Randy Santisas. Madam Bill Arsula, God bless sa Hong Kong. Kay Ma'am Rosie Naudito, good morning ma'am. God bless, happy happy birthday po. Ami Sabuco, good health always. Aling kay Boss Edwin, pobreng malipayo na. Happy birthday Ma'am Eleanor de Pinzo Reyes. God bless you from Ma'am Poli Sabal sa California. Kay Johnny de la Cruz, God bless everyone. Una sa Libacaw. Public Market Tower. Ah, okay. Public Market Tower. Okay. Sige. Noted, Mr. Alex Tabor. Pag di matapos it November, tapos ka mo kay November. Hindi. Basi matapos matananda. Kabay pa. Kabay pang matapos yun. Agod niya, matapos man ang kontrobersiya. Bugbog sarado na taon niya munsipyo ka ra. Bugbog sarado na si mayor, koreng tindahan ka ra. Ha? Dapat nga rin, bugbogon ka ra, kontraktor.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
7: Bugbuga ba ka, mayor?
8: Radyo Todo.
7: Bugbuga ba ka, mayor? Ay dahil koreng ra nga delay nga construct nga completion ni tindahan, ikaw na bubugbog, ha? It publiko.
8: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
7: Jet, convert na lang nato ng tindahan, Star City. Ruan ng design. Bukot pang tindahan, dahan ng itsura. Habay ni Mr. Randy Samson Sarabia. Doon ta Jet, no white corruption. Kaya nag-igo, Roman Million. 100 million. Kay Sir Tito, ikabay nga. Padayon yung sir dumalimpyong ubrahon. Good morning, Jet. More power, Galvez. Thank you, Jet. Former SB member, Chodoro Otoy, Nabaro sa Villorente. Nagpamati makaroon, nagkaibahan si dating SB man nag-mayor, Bagto Zapata. Napanood ko sa YouTube ang viewing Libertad Public Market na 100 million ang halaga. Ok ang design at ang laki. O, oh, kita mo, nakita ni Mr. Alex Nabol sa YouTube, Rana Ita Libertad ko, no? Okay dong design. Ah, agkabahuman. E 100 million ma lang. Ayos man. Kung si Mayor William Kunta dong mayor, Kunta, madali tabagsabat sa media daya nga administration ay nag-hire pakitat mga talibunon it spokesman para tagapagsalita sa office it mayor sa salary grade. Hay nako, amani don pobre. Shout out ano na, Sapel, S-A-F-E-L, mini sound. Ah, sa F-E-L, na ano man. Nakakawa na ba eh, nakabig liter lahat eh. Oh, good morning, Gida, kay Dani Kaang aga sa F-E-L. Mini sound, doon na sa Kulab Nog Palay. Kay Ernie Feliciano, yung tag-ana ka rin. Sa pabuton ko nung kapistahan, saan na ba piyesta? Pabuking na kamo. Sa F-E-L. Kay Nung Jinjin Gonzales. Good morning, Nung Jinjin. Nasa Proctos. Human yun konta tindahan na ron. Inuli, tangani yata do kwartay. Abo nga hindi magsugot. Nga sa term ni Nung William Maobra, ay sandagid dong bayad. Hay, kumusta makaron? Kanamiton design. Palang kaguoy, mga negosyante. Aboon nga, nalugi. Aga, gahugom yun kuno. Di karon sa school nga magapit. Anong kuno? Nagahugom gin mata. Tres hermanos. Bukod ng it kuno. Good morning, kid. Happy birthday to your lovely wife, Maminday. Thank you, kid. Kagawad, Cap, Mila, Innocencio Tycho na sa New Buswang.
8: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Sagamat din niya, abo. Asa nag-uli, kita mapasagamat, Totorix. Ang sagamat man sa nagbalik at kahita. Iya lang, Totorix, ipabuong sa kwa na obisina. Dong, pakitun over na nila dong ito kay Nudge. Ako dito lang buo ni Ludibert o anang aranga pouch aga ng lisensya.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ba. Sino yung to kay Ina? Happy, happy birthday kay Inday ng buhay mo, Jet. More birthday so come. God bless to all your family. Thank you again nung bini. Kay Ma'am Pilaser na nasan look. Sino yung to? 100 million ya kato na covered court malang ron. Kung sa bagay, araw na waaton ya covered court sa Kalibo, 100 million gid lang matuod ron. Covered court ya taro 100 million. Pero ito sa Libertad, tindahan ya kabaho-baho. Taron, sa Ahoy, kanamito na ng tindahan ng 100 million ya katon, covered court pa yung 100 million. Ayaron no covered court daton. Ruana nga... Mapulay, binakbak yun. Inanay yun.
8: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
7: Ay, Diyos mio. Isbe Jan Polinita, good morning. Kay director, dating director itakel ko, Ma'am Mirna Lachica. Kaya nagpamati, bakaroon.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning, kid, sa mga taga Camplibas sa 82nd IB. Bantay Laya Troopers nga nagamonitor makaroon. O nasa Camplibas sa Banwat Banga. Kay PFC. Grabe, PFC Kirby Revesencio. Agdagag ko akaroon ro mga pwesto. Bukong dat, aba ako mo ta, dali lang kita. Doon na, basahon ko baga rokman. May panawagan, gali. Yeah, dali lang. Karoon lang yung panawagan, ha? Aba ako mo isdaan. Ano ba sukat, Engineer Tito ita, kwan? Iti mong stalls una. Isdaan sa Kalibo. One by one doon nga sukat. Ha? One by one. 1 meters by 1 meters. Sang metro ang agapad, sang metro man doon ang haba. Ha? One by one, baligat isda, una sa ito nga bagong tindahan. Pero yun ito, sukat. Hey, okay malang kuno ha. Di, importante, basta okay kinyo ha. Ang ba ni Ma'am Rosalia Tampos, okay man kuno kanda. Okay man kuno sa manog baligat isda rong one by one. Ha? Nga baligat isda.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ayaw nga ni eh. Dali lang kita. Halatado nga ni kung taga-aklan to. Halata, ro discount. Makita man sa gawas it naka-discount ron makaroon to. Jit, may... ayos, ayos, ayos, ayos. Taga may bilo man doon, Jet. Romeyor sa Libertad. Antike nga ron, makaroon. O nga ni. O, taga mabilo kalibugid. Asawa ni, nung Edgar Lacer. Nakagto kami sanda. Kaya, Mayor, Lacerna. Ano talaga yung first name ni Mayor Lacerna? Ano rasanda eh? Nicopior. Ha? Mga kwan sa naray. Mga pamilya at mga Nicopior na sanda eh. Doon nagbailo sa, dating Mayor T ay anaman nga magugang asawa ni Mr. Edgar Lacerna nga taga-aton gid ah taga Mabilo nasa Banwat Kalibo na kay Kaprani nakaagto kami ni Kaprani sanda karay. Good morning gid Kaprani. Yaro ay Ludebert nga kahita Kaprani ha pabuo lang niya sa opisina.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Dapat jet ng kontraktor yata yalang sa aton jet. Abo man kita yung mga engineer nga mga mayad agbadasig pa magtrabaho para makakwarta man ro aton niya nga mga kontraktor jet. Eh, tama kamating ng alo na kestubal. Kababo yung para sabi Greenland harong kompleto. Oh, kung equipment yang nagapagang awas haron si Popuisto Perez. Ha? Haron si, aboy ang med yung mga kontraktor. Pero pinakamanami kitang kontraktor, monolithic. Nag-umpisa it July 2026 dong project, natapos March 2026.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Oh, kung gusto nyo, si Joynie Maglunso, pulido taron, above standard akong mag-ubra. Di ba, Captain Joynie? Kung tanaan nyo taga DPWH, kung umubra ay mau, above standard.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Happy birthday lang kay Ma'am Bujong Inday. Masakit ulo ko. Oh, bakit sumakit yung ulo mo, Tatay Gisel Cubindas? Anong nangyari, saan ka nang galing? Ang over ka siguro, kaya sakit yung ulo mo eh. Good morning kay Tatay Jess Alcobendas, una sa Alcobendas Heavy Equipment and Supplies sa istansya. Happy birthday sa loving wifey mo, Katunjit, kay Ma'am Inday. God bless. Thank you again, Madam Bill Arsula. Mayor Marivet Nicopior Lacerna. Thank you again, sir, ha? Ralph Valenzuela. Sino ba raw mayor tagnag vice mayor ka, former vice mayor Ralph Valenzuela? Tagnag vice mayor ka si Mayor Mary Jane Tipa or si Mayor Bugo Nicopior pa? Ha? Tagnag vice mayor ko na sa Libertad. Siguro si baka si kon si Mayor Tipa, Mayor Mary Jane Tipa anay.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ah, okay. So, si former Vice Mayor Ralph Valenzuela Gali ay nag-Vice Mayor panahon ni former Mayor Mary Jane Bibot T. It Libertad. Oh, thank you, kid. Happy monitoring it, Mr. Ralph Valenzuela.
8: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
7: Ay, base ko malipatan ko ra, maaki gro mga kwan, senior citizen. Importante, Biray, dali nagin. Pamati, mga senior citizen, ita poblasyon kalibo, ha? Aga, dapat mag-report ka mo sa OSCA. Ha? Report ka mo sa obisina at OSCA ay importante, gid. Thank you, gid, Goba Gilmar Marmar Namayan de la Cruz. Nga, Bantay Bata 163. O, nakagustot ka, bidong. Dahil nga, Bantay Bata 163 si Gob Marmar.
8: Todo komentaryo.
9: Todo komentaryo.
7: Ginapangabay, gid. Opisina ko. O nagapangabay, gid, ang opisina ko at barangay poblasyon. Senior Citizens Association. Nga ipanawagan ng mga pangagan ko, mga membro. Ita barangay poblasyon senior citizen association. Nga nakalista di kara. Nga mag-agto, gid, sa opisina it OSCA. Sa lima agma. Karon sa kilidit ati-atihan county in for validation ko swa para sa cross matching agod niya makurihan ro anda nga mga pangagan sa CBMS or community based monitoring system igto sa national office kong DSWD umpisa makarong adlaw ha September 28 hasta sa September 30 inaga sa natong dan nga pet pizza, ginapangabaygid nga mag-agtor tanan nga ginapanawagan para sa inyo nga kamagayran. Ay importante ra. Adi na kay Chief Darius sa Pupoy Melgarejo. Isa-isahin ko na lang. Aro iba ka ra na patayo tangan eh. Si Alita Luciano Agudon, poblasyon na tanan ha? Poblasyon tanan. Dayang si Opilia Mistidio Alpon ay Arapagid. Opilia Mistidio Alpon, Alita Luciano Agudon, Jan Villarico Almero Ngara, disisyo tara. Clarita Transe Ang, disis manda. Ara, Adelina Juanito Apolinario, report ka mo sa OSCA ha. Crisanta Inocencio Arboleda, Ramon Agana Arubang, decision si Tay Ramon Arubang. Los Solano Acelo, Rosaldo Delantar Baldomar, report sa OSCA. Si Edita de la Cruz Barbara, desisyon da. Felicidad La Chica Bartolome, report sa OSCA. Si Persim Plisa Yabot Ngara, ay desisyon da. Shirley Magsisi Camelo, Joela Invina Carillo, Maria Dilia Lorenzo Constantino, Nita Fernando Davila, ano yung sabilog? Balabong iba eh. Dayang Sapico Di Filippi, Erlinda. Erlinda Sapico Di Filippi, si ano na yung si Naida Togadi del Pilar, Lilia Pancho Junela, Antonio de Veldos Dongines, Lidia Sabala Ilias, Roslyn Ikawalo Ilias, Romeo Constantino Erinia, Serta Magma Erinia, Aberilito Padriquilla Escarilla, Ben Alcantara Polencio, Florencio Magsisi Garcia, Desisyon da. Wilpido Sabal Gomez, Bobby Shoko Hilaga, report ko mo sa OSCA ha, si Jeremias Rondario Ngara, o Ronald Drio Ibardola sa senior, desisyon da. This is man si Ilma Abilio Imason. Ano eh, makuando litra eh. Masyadong maisot eh. Kaya Eskolatika Irabon na Inak, Norma Paredes Lione ano ra? Lidko Orliodines, Estela Ligaspe nga ra, desisyon da. Josephine Villanueva Ligaspe, Ana India de la Cruz Ligaspe, ma'am, kay Norma Maravilla, Regnalin Lim, Dilia Gomez Macabales, Simplicio Policarpio, Maayo Ida Ilarina Mariano, Jones Paz Maribuho, Asuncion Kida Marte, Erlinda Albay Milgarejo, Nibla Makaraeg Merto, sakto ba? Josephine Arcangel Montesa, Daniel Remedios Mostera or Mosquera, desisyon si Elsa Rico Nadwangara, Oliva Loserio Nagales, Liberato Namay Natabio, Tide Saldivia Navara, Nida Castro Nigrida Estilita Sarabia Nimes, desisyon da. Maria Vilman Masioneri, Mercedes Apolinario Nervar, Jose Rebostes Nidwa, Heljorico, ano na, Heljo Doro Andrade Pabilico, Nidi Samora Pabunan, Abilino Ribasi Parco, Elsa Milgarejo Paredes, Felicissima Ridison Pasual, George Lumbad Kimpo Daddy George, report kaya sa Oscar Kuro, kay Elsa David Ridaniel, Oreta Dogaas Regalado, bawas kalisod ba? Masahon kay Intoke Virgilin Ibardolasa Riudaba, Lolita Medina Reyes, Ronnie Pangan Rivera, Elina Guillen Rosales, Lino de la Cruz Rivero, Idita Sia Seraspe, Florentina Padasas Sinatin, Griselda Manzanares Seraspe, Leticia Paliada Serrano, Rizalina Ruiz, so, Ninpa Socro Sopetran, this is na sa rayang si Rizalino Ruiz, so, this is na. Si Ninpa Socro Sopetran, this is man si, oh, kanuanggit si Nanay Bita Inday Hilario Tabanggay nga ra. This is yung daman, nasa Purukdos. Adela Santiago Tambong, Gregorio Erdistan Tapar, Salsida Ilyas Tilek, Ninita Malos Tubilia, Ernesto Tavares Tolentino, Preda Puas Tulio, Salvador Abilito Torre, Desisyon, Lilia Inamisan Tonogalia, Opilia Matores Tumbukon, Norma T. Villanoche, Rene Reyes Villanueva, Roberto de los Santos Villanueva, Teresita Gonzalez Villanueva, no pa, Marlene Jimenez Villarreal. Sa USA yung tabi rayang si Conyera eh. Pero sino yung sabilog dara? Malabo eh. Pabayan na yun sa US dara. Arapagid. Estelita Apolinario Biray, Mary Rochelle Villamero Yap, Milagros Sabal Yekla, Prediswinda Sabala Sabalero, Sol Villorente Sausa. Tatlo lang gid. Adelisa Perez Sunyo, Joseph Saldivia Sunyo, Mercedes Ilig Sunyo, ag Roselita Asyong Sunyo. Report ka mo tanan sa OSCA ha. Asa lang hinaga ago di ma i-correct naton din yung mga detalye. Base kung may mga problema, ag magka-problema ka mo sa pilang adlaw, report ka mo makaron asa hinaga pizza 30. Importante gid sa OSCA nga opisina na sa Limagma, Iping, Itkalibo at Etihan County in.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Pinakalistan man ni mo ko si Pupoy sa imo nga kalistahan nga kalisod-lisod man basahon. Ay, dali lang. Ay, good morning na kay Ricky Quaris Valderrama. Engineer Cesar Gomez Tayco, God bless you always, man, engineer. O nasa niyo, Buswang. Kay Mang Tas, roster mate. Good morning, kid. Kay former barangay captain, Yupimio Tem de la Sena, kay former vice mayor. Makaroon SB member ni Nerly de Permalino de la Sena. O nasa poblasyon makato. Public market of Libertad. It was built during the term of Bibot T. Okay. So, gin-construct ilerong tindahan. Hirap panahon pa. First term pa nga binikwanda eh, ni Mayor Lacerna, di ba? At 2025 election, nagdaog imaw bilang mayor after nga natapos ng term ni former mayor. Vice mayor niya ta makaroon eh. Di ba vice mayor makaroon si dating Mayor Mary Jane T. So natapos si 2025, dong term ni Mayor T, doon nagbuhos ka na ng maguwang si Mayor Lacerna makaroon. So, gin-construct na panahon ni former Mayor Bibot T. Agni Vice Mayor of Valenzuela. Kay Ma'am Ninia Bilarmino, good morning kid sa mga taga-Katmon Altabas. More power sa imong program. Amigo Jet, buenos dias. Bukas ulit kung lulubin. Sana. dali lang gidong. Ara lang dong ha. Para isang bagsakan lang da, dong. Okay, ma'am. Oh, good morning, good man. Kay Ma'am Lilian Tolura Laurente. Anat kwan dun. 100 million yan, bagsik ni Juan. 100 million lang yan. Libertad Public Market. Agto ka mo sa Libertad. Ay, asinsado nung Libertad makaroon.
8: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Suportado natin ang bagong Kalibo Public Market. Pero dapat practical itong gamitin ng mga manugbaligya. Kung isang metro por isang metro ang buong pwesto, it is vendor. Hindi yun sapat. Ilabas natin ang final plans at sukatin ang aktual na stalls kasama ang fish at meat vendors, municipal engineer at sanitary inspector. Ayusin ang layout batay sa tunay na trabaho, kasama ang malinis na tubig, drainage, yellow cold storage at maayos na daanan. Ang sukatan na magandang palingke kung ligtas mamili rito kung kaya talagang maghanap buhay ng ating mga vendors. Ang sukat na optimum para sa market vendors ay 2 meters by alin sa sangka concern citizen. Aro nga sukat ko nga optimum para sa market vendors ay 2 by 2 or 4 square meters. Alin sa sangka concern nga kalibunhon. Tamang-tama gid. Eksaktong-eksakto gid. Ano ra? Capital Taro Baclan, anong nangyayari Kalibo? Ang bayan ng Kalibo ay ang sentro ng probinsya ng Aklan o capital town na sa ngayon. Magmula na nanungkulan bilang mayor ng Kalibo si Honorable Jory Socro ay binalot na po ito ng kontrobersiya. Papaproyekto man o aktibidades ng bayan. Post-day. Hindi ko na po isa-isahin pa ang nangyaring kontrobersiya dahil sa ito'y mga masalimuot na mga pangyayari at naging usap-usapan ito ng bayan at mukhang hindi na po ito malilimutan ng mga kalibunhon at mga klanon. Napapaisip tuloy ako kung mayroong problema ba mismo kay Yorme Jures o ang mga taong nakapaligi dito. Di kaya sa sobrang bait ng mayor ay inaabuso na ito. Pero huwag mo sanang hayaan Yorme na tuloy ang masira ang iyong panunungkulan at tatatak sa isipan ng mga tao na ang buo mong administrasyon ay isang palpak na pamumuno. Isa sanang magandang ligasiya ang siya mong iiwanan sa iyong karera bilang ama ng Kalibo na maipagmamalaki naming mga kalibunhon at sa mga huling henerasyon. Baka na mito na. 1.5 by 2 meters. Ruan Dagaw, Talipapa Market. Ruan at Andagaw, okay pa. Ayaw, 1.5 by 2 meters. Doan at Kalibo Public Market sa isdaan, ha? Isdaan. Yaka kong doon listahan. Actually, doon layout. Final nga layout. Hinagagaling, isa-isahin ko. Aro final layout. Pero sa isdaan pa ito, ginbasa ko kahapon ng isdaan, eh. 1 by 1 meters po. Ha? 2 square meter sa kabilugan. 2 square meter. 1 by 1. 1 meter doon ang haba. 1 meter man doon ang agapad. Mga portalits ka ni Makon ni Tiapad. Portalits.
8: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Eh, hambay ni Mama Rosalia Tampos, hay okay man kuno sa dagatindahan. Kuno okay sa dagatindahan, hay te okay ke. Mauna pa matapos yung tindahan it banga. Wa man ginpahalin ng mga vendors. Una man lang sana sa palibot. It ginakonstruct ka public market. Sa karsada man lang na isanda. Diba? Gin-close nga ni National Highway aga Municipal Road. Kilid ba lang sanda itatindahan? Binutang mandong kwan. Galing ay, siyempre, hindi hamak na mas maabo abiro vendors at Kalibo. Hindi gin mag-ililigo kung na... Pero kung imong ibutang talin sa may crossing ba nga pag to ita ang poy nga ron, igo, gisanda. Igo, gid. Galing ay traffic ay bing masyado eh. Ika to, okay-okay lang sa banga. Aga, di hamak abing maabo matarong mga vendors kit Kalibo kumpara sa banga gob.
8: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning lang kay Marvin Makabinta. Alas 9.22 po. Ang oras sa Tudkinyo Traders Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Todo komentaryo. Todo.

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Win Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na ito yung More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
2: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension.
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
0: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
1: Nakikinig kasi sila sa radyo.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
5: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isang ka-teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
12: Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
15: para sa Senate Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash shali na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Pwede pagi ko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
24: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
25: Armando Castillo ng Danday.
24: Puyentan
25: ng Doro. Puyo nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Walang inaatras komentaryo. Wala ng kakumuhanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras ba nwa? Alas 9.34 na. Haron ana rumayad ay nga public market ni Libertad for 100 million. Rosa kalibo nga 300 million hay what na mag. Mag ni Ma'am Josephine Tolentino. Dali lang. Ano ra Toto Kokoy? Dali kita. Happy birthday nagali kay Shay Patusa ita PIA. Ang nga birthday man today. Bow. Try naton to Kokoy. Private hospital. Abi kung sa provincial, kung taron ay okay lang. Ha? Private hospital, di ko sure kung na ano mahimo naton karon private hospital kasi sa provincial hospital ay kay governor pwede taron. Siyempre, provincial hospital ba ta? At gobyerno. Pero sa private, discount gilang. Pero pwede na ito mabuo sa St. Gabriel Medical Center. At sa iba pa nga mga private hospital.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Agang-agang na gina. Binaga lang, Ruiba. Ang wala na ito matalakay banwa ng mga isyu lokal, buwas na lang.

0: Nangin ka partner banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso sa ngayon ko bilog ka por site radio todo aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kinyo temporaryo. It mahida iton mahiluwayon mainit nga gahon it Martes. September 29 na kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagapamati mangin hiluway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo sa lipunan, may resbak na Radyo, Radyo, Todo Mabilis sa himpapawid to Jeff the Jet Reyes Todo Komentaryo at inyong napakinggan ang Todo Komentaryo dalawang oras ng malalimang talakayan Todo Komentaryo Todo Komentaryo Todo sa balita Todo sa issue Todo sa entertainment Todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa aklan Radyo Todo Radyo Todo Ito ang Radyo Todo 88.5 FM Ang radyo na kaibigan mo
2: Huwag kang mawala ng pag-asa Sa mga panahon na ikaw ay nabibigo Nandito ang Radyo Todo Ang radyo na kaibigan mo
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan Ito ang Radyo, Radyo Todo. Todo
3: D3 Bio Health News D3 Bio Ang D3 Bio Yung may Visio Ang Visio Yung may D3 Mangabuti ka
4: Sorihan daw sa pong sa D3 Bio The Superfood Supplement Kung paano pala ini makabulig sa inyo Lalo na On rainy days So rainy days na subong no So dapat D3 Bio ready ka na Kaya D3 Bio ha Amunin nga tawag nga Natural Hindi lang natural ha Potent natural antimicrobial Meaning to say makaputik tanis mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, sa baha, damo, kapag yun na makuha, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan, that's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio ang main gun kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa nga tawag nga lauric acid ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system ang immune system mo amuni ang soldado sa imulawas kung pigaw ng soldado sa imulawas and remember your immune system your white blood cells only consist 1% of your whole blood meaning to say grabbing obras ni grabbing load That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa? Kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic hypertensive and if you have fighting cancer no or may ala kada may mga katawag ka na ganyan mga diseases kada that hinders your immune system
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid sir boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na sir boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCT sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay Picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka to, ikaw labuway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Patiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why kisagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Makatulat sa mga butika.
4: Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dili tawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid la mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayroon iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw ang happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nag-spore biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag iba lang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog sa imo, kay gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo. Ano? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka gaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no.
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kong naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo Todo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigid

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, Go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuma,

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Yes! Intra na! Sang Del Pilan ng promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang TDX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! TDX 500!
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu.
6: Usa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Chato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, pala inom ka, pala pulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Brevillame, Manong ano pa, manong
12: gabi, manong tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Lapit naman Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy?
12: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kaya basically, that's the most pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag
11: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: mas dasig mag-ayo
11: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na pari Richard, thank you good sa
11: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
9: Oh.
11: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: mga. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilo ka? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an bunyi eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akon kape DTX coffee mix. Amo ni permigi na pangapi ko Sir Kevin kay nga. Mm-hmm. Ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguog, gari nagumba.
12: Mm-hmm.
9: Ang akon niya DTX coffee mix nami.
12: Swabi.
9: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo nga mas nami pag diya kon may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX coffee mix may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee, Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manisla sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila, utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotic sa ito nga tiyan, no? It's the, I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon ang
9: aromatherapy. Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo.
13: Ang isa ginaubo.
14: Ay!
13: Ang isa sakit dyan.
14: Ay!
13: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
14: Oh.
13: Ha? Ang isa naman niya, ma, do, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D-tribayo man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanap. Ay, ang D-tribayo, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D-tribayo. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanap, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D-tribayo as a topical solution? Ining ining unod sa D-tribayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D-tribayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D-tribayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D-tribayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D-tribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D-tribayo? Once matumal mo D-tribayo or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D-tribayo, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D-tribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa D-tribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D-tribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D-tribayo. So, daw mo makita that D-tribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
15: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
13: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Klinika D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Klinika D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
15: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyo cellula permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Klinika Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
16: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
17: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
18: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 29 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para sa headline, balitang lugal, fixer ng driver license, arestado sa entrapment operation sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dalawang kolorong van na nagsingila ng 150 pesos sa pasahero mula Kalibo, Tangala na huli ng LTO 6.

0: At matagal na pagkaantala sa paglipat sa bagong Calipo Public Market, malaking perwisyo para sa mga vendor.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, LGU Calipo, patuloy ang pag-monitor kontra dengue. Naitalang kaso umabot na sa 183.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline balitang regional, OWASIC, nagsagawa ng information caravan sa mga maritime training center sa Iloilo City.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At 20 na katao arestado sa 24 hours na operasyon ng PRO6 sa kontra droga at loose firearms.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline balitang national, VP Sara itinangging kilala si Gracioso at tumanggap ng pera sa mga maleta.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, Pangulong Marcos tinawag na nonsense at fake news ang mga akusasyon ni VP Sara.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At sa iba pang headline, dalawang turistang Pilipino patay matapos tumaob ang sinasakyang bus sa Germany.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senado sinuri ang 2027 budget ng chair at mga state universities.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline balitang international, 27 katao patay sa dalawang magkakahiwalay na mass shooting sa South Africa.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At isang bangko sa Italy ninakawan na gamit ang AI.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Headline balitang sports, alas Pilipinas Duo pasok sa quarterfinals ng Asian Games Beach Volleyball.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balita ng showbiz, balitang artista, ex-Miss Jamaica, kinasuha ng Miss Universe Organization matapos mahulog sa stage.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline balitang negosyo, bagong pamasahe sa bus at TNVS ipinatupad na ng LTFRB.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, DOH nanawagan ng mas matibay na SB tax kontra sa sobrang pagkonsumo ng matatamis na inumin.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Alas 11:38 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Imbog sa ikinasang entrapment operation ang isang fixer ng driver's license sa compound ng LTO sa Barangay Tigayon, Calipo noong umaga ng Lunes. Ang suspect ay kinilala na si alias Belly, 57 anyos at residente ng bayan ng Numancia. Sa panayam kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Epi ng Calipo PNP, nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Engineer Marlon Velez tungkol sa illegal na pagproseso ng lisensya sa kanilang opisina. May impormasyon mo nung humihingi ng 12,000 pesos ang naturang sospek sa mga aplikante upang makakuha ng driver's license. Dahil sa mga report, nagsagawa ng entrapment ang Calipo PNP upang maaresto ang sospek na pag-alamang lehitimo ang nire-release na lisensya ng sospek, ngunit kulang ang mga dokumento sa pagproseso nito. Na-recover sa sospek ang ilang driver's license ng kanyang mga kliyente at pera na ibinayad ng mga ito.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang lokal, dalawang colorum van ang nasabat ng Land Transportation Office Region 6 matapos mahuling nagsasakaya ng mga pasahero na walang prangkisa sa Barangay Numancia, Aklana or sa bayan ng Numancia. Ayon sa LTO 6, 150 pesos bawat pasahero ang isiningil ng mga van or ng mga van para sa biyaheng Calipo to Tangalana. Isinagawa ng Regional Law Enforcement Section o RLES sa pangunguna ni Chief Jester T. Mandadero ang random roadside inspection nitong weekend. Agad na ipina-impound ang dalawang van dahil sa illegal na pampasaherong operasyon. Umabot na sa 190 kolorum vehicles ang na-apprehend ng LTO 6 mula Enero ngayong taon, kabilang ang mga motorsiklo, tricycle, taxi, sedan at van. Pinalahanan naman ng LTO 6 sa mga operator na kumuha muna ng kaukulang otoridad at prangkisa mula sa LTFRB bago magsagawa ng pampasaherong operasyon.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, malaking perwisyo naman umano para sa mga vendor ng Kalibo ang matagal ng pagkaantala sa kanilang paglipat sa bagong Kalibo Public Market. Sa panayam ng Radyo Todo kay Rosalie Tampos, Fisha Vendor President ng KPM o Kalibo Public Market, sinabi niyang mahigit 2 taon na silang nagtitiis sa sitwasyon ng temporaryong relocation site, lalo na tuwing umuulan. Dahil dito, umaasa ang mga vendor na agad nang makompleto ang bagong merkado upang magkaroon sila ng mas maayos na lugar para sa kanilang negosyo at unti-unting makabawi sa mga nalugi sa kanilang kita. Samantala, matatanda ang sinabi ni SB Member Engineer Emerson Lachica na maaari nang gamitin ang ground floor ng bagong merkado. Gayunman, ayon kay Tampos, mas nais nilang hintayin ang pagkumpleto ng buong proyekto upang sabay-sabay silang makabalik sa kanilang mga pwesto. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga vendor sa lokal na pamahalaan na pabilisin ang konstruksyon, dagdagan ang manpower at tiyaking matatag ang gusali bago sila tuluyang ilipat.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Patuloy naman ang pagmo-monitor at pag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Kalibo sa mga paaralan at iba pang lugar sa bayan dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue na ayon sa pinakahuling datos ng Aklan Provincial Health Office ay umabot na sa 183. Ayon kay Kalibo Sangguniang Bayan Member Kitchel Lucesa, mula sa tinatayang 138 na kaso, umakyat na sa 183 ang naitalang dengue cases sa bayan ng Kalibo. Kaugnay nito, sinabi ni Lucesa na nasa 8 paaralan na ang kanilang napuntahan para sa monitoring at inspeksyon, habang nakatakda pang puntahan ng iba pang mga paaralan sa bayan. Dagdag ni Luces, naghanda na rin siya ng isang resolusyon na humihikayat sa bawat barangay na i-activate ang kanilang dengue task force upang mapalakas ang mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit. Patuloy naman ang panawagan ng LGU Kalibo sa mga residente na makiisa sa kampanya kontra dengue, lalo na sa pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at pag-aalis ng mga lugar na maaaring pag-ipunan ng tubig at pamugaran ng mga lamok.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At sa gawa ng 3 araw na information caravan, ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 or OWA 6 sa mga Maritime Training Center sa Iloilo City bilang bahagi ng 2026 National Maritime Week. Layunin ng aktibidad na ipaalam sa mga maritime workers, Overseas Filipino Workers or OFWs at kanilang pamilya ang mga programa at serbisyo ng OWA. Kabilang sa mga training center na binisita ng OWA 6, ang John B. Laxon Foundation Inc. o JBLF, COMPASS at Exacta Training Centers. Sa pamamagitan ng information caravan, na ipaliwanag sa mga dumalo ang tungkol sa OWA membership, mga binipisyo, welfare assistance, education at training support, reintegration programs at iba pang serbisyong maaring mapakinabangan ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balitang regional, 20 katao ang naaresto ng Police Regional Office 6 sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na droga at wanted person sa Western Visayas. 4 na drug personalities ang nadakip, kabilang ang 2 high-value individuals at 2 street-level individuals. Kabuo ang 68.51 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 465,000 at 868 pesos ang nakumpiska. Kabilang dito ang 60 grams na nasamsam sa or ng Iloilo Police Provincial Office mula sa isang high-value individual. Samantala, 16 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operations. 3 sa mga ito ang kabilang sa city at municipal level most wanted persons. Sa kampanya naman kontra loose firearms, 2 baril at 2 explosive devices ang voluntaryong isinuko sa kapulisan. Ayon sa PRO 6, 2 bahagi ang mga operasyon ng patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, wanted persons at loose firearms upang mapanatili ang seguridad sa Western Visayas.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Alas 11:40, isa-is na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na kilala niya si dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. At tumanggap siya ng perang umano'y inihatid nito sa mga miyembro ng pamilya Duterte. Ayon kay Duterte, hinihintay ng kanyang mga abogado ang opisyal na kopya ng affidavit na ni Gracioso mula sa National Bureau of Investigation bago sila magsagawa ng kaukulang legal na hakbang. Inakusahan ni Gracioso na dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na naghatid siya ng mga maleta na naglalaman ng malalaking halaga ng pera kay Duterte at sa iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Patay umano sa mga utos ni Velasco. Nawag naman ni Duterte na isang media stunt ang mga aligasyon at sinabing bahagi umano ito ng pag-atake laban sa kanya.
1: Todo national.
2: Samantala, tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nonsense at fake news sa mga bagong akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismo si Marcos ang nagpahayag nito matapos akusahan ni Duterte ang administrasyon na gumagamit umano ng iba't ibang paraan upang siya ay pabagsakin, isulong ang charter change, pigilan ang 2028 elections at manatili sa kapangyarihan. Sinabi ni Castro na tinawagan siya ng Pangulo upang iparating ang kanilang reaksyon sa mga pahayag ng Vice Presidente. Ayon sa Palasyo, paulit-ulit na umano ang mga akusasyon laban kay Marcos at sa kanyang administrasyon. Iginiit naman ni Castro na dapat sagutin ang mga aligasyon at akusasyon gamit ang ebidensya. At sinabi niya walang basihan ang mga ibinabato laban sa Pangulo ayon sa posisyon ng Malacanang. Patuloy namang umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni na Marcos at Duterte habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente sa Senado.
1: Todo national.
0: Sa iba pang balitang nasyonal, dalawang turistang Pilipino ang nasawi habang walong iba pa ang nasugatan matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang bus sa Germany. Ayon sa mga ulat, patungo sana sa Oktoberfest Beer Festival sa Southern Germany ang naturang bus nang mangyari ang aksidente. Pagdating sa isang palikong bahagi ng kalsada, aksidenteng tumagilid ang bus bago tuluyang tumaob. Inatayang 50 na turistang Pilipino ang sakay nito nang mangyari ang insidente. Isa sa mga biktima ang idineklarang patay sa lugar ng aksidente o dead on the spot habang nasawi naman sa ospital habang ginagabot ang isa pang biktima. Nagkipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General sa Frankfurt sa mga otoridad ng Germany upang malaman ang kalagayan ng mga Pilipinong sangkot at maibigay ang kinakailangang tulong sa mga pamilya na mga biktima.
1: Todo national.
2: Sa iba pang balita, sinuri ng Senate Finance Subcommittee 1 itong Biyernes ang panukalang 2027 budget ng Commission on Higher Education at State Universities and Colleges. Nakatakdang tumanggap ang CHED ng 35.453 billion pesos sa ilalim ng panukalang budget, mas mababa ng 12.916 billion pesos o 26.7% kumpara sa alokasyon nito ngayong 2026. Samantala, 141.90 billion pesos naman ang panukalang pondo para sa mga SUC o 2.979 billion pesos na mas mababa kaysa sa kasalukuyang pondo. Kasama rin sa sinuri ang pondo ng para sa Philippine General Hospital na nakatakdang makatanggap ng 7.291 billion pesos para sa Hospital Services Program na nakatakdang service program na 805.457 milyon na mas mababa kumpara sa kasalukuyang budget. Target ng pagsusuri ng mga senador na matiyak na sapat ang pondo para sa mga programa sa higher education, scholarship, at iba pang student support services habang patuloy na nagpapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad at tertiary education.
1: Todo national.
0: Sa karagdagang balitang nasyonal, nakibahagi ang Pilipinas sa walkout sa United Nations General Assembly habang nagtatalumpati si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, Bahagi ito ng pandaigdigang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East at paghigayat sa lahat ng panig na itigil ang mga hakbang na nakahadlang sa paggamit ng kapayapaan. Sinabi ng GFA na patuloy na nababahala ang Pilipinas sa lumalalang krisis sa Gaza sa pagsusulong ng Israel sa E1 Settlement Plan at sa tumitinding karahasan sa West Bank. Binigyang diin ni Ratonella na nakakahadlang ang mga naturang hakbang sa pagkakaroon ng makatarungan, pangmatagalan at komprehensibong solusyon sa hidwaan sa Middle East.
1: Todo National.
2: Samantala, iminungkahi ni Senator Francis Pangilinan ang paglikha ng isang public El Nino dashboard na magbibigay ng regular na impormasyon tungkol sa epekto ng tagtuyot sa mga magsasaka, mangingista at lokal na pamahalaan. Sa dashboard, makikita ang datos sa drought risk, supply ng tubig, mga apektadong sakahan at komunidad, production losses, income losses at mga tulong na naipamahagi na ng gobyerno. Ayon kay Pangilinan, makatutulong ang pagbubukas ng mga datos sa publiko para makita kung nakararating ba ang mga intervention ng pamahalaan sa mga komunidad bago lumala ang epekto sa kanilang kabuhayan. Nananawagan din ang senador na kumilos habang may babala pa at sa halip na hintayin matuyo ang mga sakahan at mawalan ng huli or mawalan ng huli ang mga mangingisda bago magpatupad ng mga hakbang. Kasunod ito ng abiso ng PAGASA, noong September 23 na aktibo na ang Strong El Nino at inaasahang lalakas pa ito tungo sa Very Strong El Nino mula September hanggang December at maaaring magpatuloy hanggang unang bahagi ng 2027.
1: Todo National.
0: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang internasyonal.
1: Todo International.
0: 27 katao ang nasawi sa dalawang magkakahiwalay na pamamaril sa South Africa. Sa unang insidente, 17 katao ang namatay at higit 15 ang nasugatan matapos pagbabarilin ng 8 armadong sospek ang isang bar mula sa Johannesburg. Ayon sa pulisya, armado ang mga sospek at mga pistol ang mga gamit nito. Sa ikalawang insidente, 10 katao ang nasawi at 11 ang nasugatan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang isang tindahan sa Cape Town. Nangyari ito madaling araw noong Linggo, ilang oras matapos ang unang pamamarila. Ayon kay Gauteng Province Police Commissioner Lieutenant General Tommy Michonbeni, posibleng pagnanakaw ang motibo sa unang insidente dahil may ilang nawawalang ari-arian na mga biktima. Hindi rin inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na may kaugnay ito sa alitan ng mga grupo sangkot sa illegal o illegal mining.
1: Todo International.
2: Dagdag pang detalye balitang international, isang bangko sa Italy ang nawalan umano ng 95 million euro o tinatay ang 6.7 billion pesos matapos mabiktima ng scam na gumamit ng artificial intelligence o AI. Ayon sa mga ulat, ginamit ng mga suspect ang AI voice cloning para gayahin ang boses ng CEO ng bangko. Sa pamamagitan ng peking boses, nagawa umanong utusan ng mga empleyado na maglapit o maglipat na malaking halaga ng pera sa mga foreign bank account. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at ang pagkakakilanlana ng mga nasa likod ng naturang AI-powered scam.
1: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Pasok na sa quarterfinals ng Asian Games ang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball at tandem ni Kailem Proprogela at Sofia Pagara matapos talunin ang Hong Kong sa round of 16. Tinalo ng Filipina duo sina Gokling Chang at Wong Manching sa straight set sa score na 26-24. 21-18 sa Hikena Yokochi Beach Court sa Japan. Dikdikan ng unang set bago nakamit ng Pilipinas ang 26-24 na panalo. Habang mas naging kontrolado ng duo ang ikalawang set para tuluyang makuha ang panalo. Sa quarterfinals, magkakaharap ni na Progela at Pagara ang host country Japan kung saan sasabak sila sa knockout match para sa pwesto sa semifinals.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nagsampa ng kaso si dating Miss Jamaica Gabrielle Henry laban sa Miss Universe Organization matapos siyang mahulog sa stage ng November ng nakaraang taon. Isinampa ni Henry ang reklamo sa Delaware Supreme Court laban sa Miss Universe Org at sa dalawang parent company nito na JKN Legacy Inc. Incorporated at Legacy Holding Group. Kabilang sa mga reklamong inihain ang negligence premises liability, negligent hiring, retention at supervision, gayon din ang negligent and intentional inflicting of emotional distress. Nangyari ang insidente habang ginaganap ang Miss Universe Preliminary Competition noong November 2025.
1: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo Balita.
0: Ipinatupad na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bagong pasahe sa mga bus at transport network vehicle services simula noong araw ng Lunes. Para sa ordinaryong metro at city bus, magiging 15 pesos ang unang kilometro, habang 2.49 pesos ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Sa air-conditioned bus, magiging 18 pesos ang unang kilometro at 2.98 pesos naman sa bawat kasunod na kilometro. Tataas naman ng 15% ang pasahe sa mga point-to-point bus, depende sa kanilang ruta. Para sa provincial bus, magiging 12 pesos ang unang kilometro. Sa mga kasunod na kilometro, 2.20 pesos ang dagdag para sa ordinary bus, 2.45 pesos sa air-conditioned, 2.60 pesos sa deluxe, 2.70 pesos sa super deluxe, at 3.35 pesos sa luxury bus. Samantala, ang bagong pasahe sa TNVS ay 65 pesos para sa sedan, 75 pesos sa AUV o SUV, 55 pesos sa hatchback, at 165 pesos para sa premium. Para naman sa pick-up, magsisimula ang pasahe sa 15 pesos kada kilometro. Ayon sa LTFRB, ang mga bagong pasahe ay bahagi ng inaprobahang fare adjustment para sa mga pampublikong sasakyan.
1: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, nagbabala ang Department of Health sa panganib ng madalas na pagkonsumo ng sugar sweetened beverages na naglalaman ng mataas na dami ng dagdag na asukal. Ayon sa DOH, ang labis na pagkonsumo ng matatamis na inumin ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng overweight at obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease, at iba pang non-communicable diseases, kabilang ang chronic kidney disease. Kapag patuloy na lumalala ang kondisyon, maaari umano itong humantong sa kidney failure at paghabang buhay na dialysis. Dahil dito, hinihikayat ng DOH ang mga mambabatas na suportahan ng mga panukalang magpapalakas sa buwis ng Sugar Sweetened Beverages o SBTAX. Layunin ito na maibalik ang epekto ng buwis sa presyo ng matatamis na inumin upang makatulong na mabawasan ang pagkonsumo ng mga ito.
1: Todo Balita.
0: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 87 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan niyo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Bypass Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 8 minutos na kataliwan sa oras sita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.

0: balita.
1: Ay, nga tradlaw, Banwa ita Karibo, may nga tradlaw, probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon.
0: Aksyon.
1: Magkaragad lang kita, ita Martes. Itcha 21, bilik kita Banwa sa buwan ita September, dagon 2026. Unas talan, Banwa, rin kagapaga, abi-abi, agapaga, panamyaw, ita, maitig kaga hapon, nagbay kagapagpamati sa ito, namagasuki, nga tagapagamati, sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, probinsya, Takyan, sa kutob, kumagabutan ko, ato nga pagpangalagad, macro edition, ita, ato nga pagililiba, haruan kong gigin niyo, Banwa, nga pag-welcome, pagapanamyaw, ita, maitayad niya, udro, adlaw. Oy, kamusta, sa ito, namagasuki, nga mga tagapagamati, nga nagamonitor, macro, kagapaga, panyempo, ya, sa ito, kagapagililiba, kabay, no, ginagin, okay, Banwa, roaton niya, sang maga, itry, kagadlaw, ita, Martes, sa ito, mga katodo, kapinggit daw sa baraga po pamati makaro kraga hapon niya sa aton na palatuntunan. Sa aton nga mga negosyante sa Minecraft kong Kalibo Public Market. Daw ka naman sa Minecraft kong Kalibo Shopping Center. Sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga bulantero, bulantera, Banwa nga nagkatutok na makaro kraga udro adlaw. Nakailabas na kita.
0: Action!
1: Siyempre, sa aton man yung mga tricycle drivers sa van na jeepney drivers. Ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ita aton niya Banwa, ita Kalibo, kama naman bilog nga probinsya Katakyan. Siyempre, mga katodo sa pila ka mga terminals. Doya sa aton sa sentry, ita Banwa, ita Kalibo. Ang magkaroon ka mga paoraso, nagapupaway na aton niya mga drivers. Okay, grabe kasing karong init. Magkaroon ita aton niya tiyempo. Yes, aton niya Banwa, ita Kalibo. Mga katodo, that's why iba na ito yung mga tricycle drivers makaroon ay nagapupaway, nagapasilong mga katodo sa pilang kabaga area sa pilang kabaga terminals na iya sa aton sa Banwa, ita Kalibo. Sa ato malang mga ingmangol nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay samtang nagapailay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas. Daw kapingin sa mga timprano pagkaina nagapaom, siyempre timprano man magkailabas. Pero iba nagadigamo pa sa giyapon sa kusina kung anda ko na mga panimagay. Sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala magaprepara rin nyo nga pinagahon magkaroon karaga udto. Kay kami man magkatodro magatudkin nyo itapila ka mga balita ang nagkaginabo iya sa Banwa, ita Kalibo, ang gabilog nga probinsya Kataklan. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Karanggo magkatodro ang magkaparticipar sa ito nga pag pangalagad makaroon karang hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern na gusto ipagabot sa ito nga pag-ililiba makaroon karang adlaw. Pwede ka muna nga maka-comment no, sa amon na Facebook Live pinagi no, sa Radyo Todoklan 88.5 FM. Kaya ito kita mga katodo kapag basahon, pagataw at ligwa sa ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pag-ililiba makaroon nga hapon. Para mas mabuna ito no, ng mga katodoro makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo paki-follow do amon na Facebook page sa para nga maging mas updated kamo daw sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya kay Taklan. Kay automatic doon mga katodo pag once si nakapalo na kamo every time aga may inagamagadius and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan. Makabaton ka mo nito notification agod no nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Ngani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado ato niya pag-ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: todo sa kinangdan manging kaibahan sir de kagapala tuntunan si katodo Reynald Banjola baga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon baga ibang kita siyempre aton ng mga todo reporters nga naka standby naman Banwa todo sa anda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility magacheck kita mga katodo no, itapilag ka mga balita direct sa aton nga mga municipal police station sa bugos naton nga probinsya Katakan mga insidente mga katodo aga nagkaganabo o girrespondian itaton nga mga kapulisan kay kamay na karama katodo no, nga mga magagkuhan nga insidente nga naguntad sa bilog naton nga probinsya igabas siya daron sa aton nga pag-ililiba na pinagi no, sa aton nga mga todo reporters kay katodong Jesrel Nerbar
0: may balita may ako. aksyon.
1: Tama naman, kung pila ka mga balita direkta man sa atong munisipyo kay Tabanwa ito Kalibo, pila sa mga aktibidad do programa nga gimpatigayon itaton nga LGU Kalibo makarok ragadlaw ita Martes. Para man sa benepisyo itaton nga mga Kalibonon na kapigid na sa managa po pamati makarok ragahapon. Iga ba siya daman doon no, sa kabugusan ko itong pagwaragwag makaroga Udra Adlaw pinagi sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
0: Bawat balita hindi palalangpasin.
1: Bila manwa sa mga balita nga ito nga pagataw at ligo pagatrataroon sa itong pag-ililiba makaroga hapon sa itong kagapag-pangalagan. Araw dahil ka makatodong LTO chief no itarik na district office kung sin naging kasabwat itry ka insurance sa agent nasang kabarang ay kagawad nga fixer sa Land Transportation Office. Mga katodo nga ginaresto sa ginpatagay ka nga entrapment operation. Kahapon itaton nga Kalibo PNP aga LTO Aklan. Apaga pasakaan kara itakaso sandig kara banwa sa pagpabutsag ni LTO Chief Engineer Marlon Velez na itaanton nga probinsya kara ita Aklan. Daw kay Roday kara makatodo nga transaksyon isabukon ana ita iya sa ton kara nga LTO Aklan. Akon di makatodo ito sa may area kara ita ibang probinsya mga katodo oronday kara pagtransak ita illegal no nga pagproseso atong driver's license mga katodo nga kung sasiin may una kara nga pila ka mga biktima naman iya sa aton nga probinsya Kretaken apisar banwa nga ginapahayag itaton nga LTO Aklan nga oronday kara nga driver's license ay legit no lehitimo mga katodo nga proseso ita eksakto kumbaga-baga oronday kara nga driver's license na mga katodo ay i-search no sa Andacron nga account na mga katodo na gagawa no litimo banwa o galing may pila ka mga kinanganon no mga dokumento like sa like mga biometric banwa ga pila ka mga ginapatigayon no sa pagproseso itry ka mga driver's license ay negatibo mga katodo gin shortcut aro dahil ka nagpag-proseso, itry ka naga driver's license. Kung sasiin ka ina, makatodo, ginpasaka na, runday ka naga kaso. Again, sa runday ka naga 57 anyos nga sangka barangay kagawad, na sa sangka barangay, itabanwa ka na tanuman siya. At the same time, ay insurance sa agent, no? Itry ka naga sangka insurance company. Una sa compound, ita Anton, nga LTO Aklan.
0: May balita, may aksyon.
1: So, runday ka naga makatodo, nga LTO chief, no? Kung nasambi ka naga tagatapan, daw sa iba karon nga probinsya makatodo wherein dayar naging kasabwat mga katodo sa Ronday Kraga Mudos paga pasakaan ita kaso ita aton nga LTO Aklan. So ya banwa no sa aton nga pagililiba sa aton kaga pagpangalaga sa aton nga pagwaragwag ipabati ta mga katodo sa kabilugan ka aton nga pagililiba aron natabo kaina nga press conference ita aton nga LTO Aklan na pinaagi sa kay Engineer Marlon Velez na mga katodo iya sa aton sa probinsya kra Itaken na kay hindi man manipot manigar na mga katodo sa aton nga mga kaigmahuran ang kaabo kita nga mga igmangod nga nagkagat baga sa rode kang mga picture na gusto magpadali nga magabuo kra ita driver's license ang mga katodo sa harga nga hindi magnaba sa 12,000 mga katodo rode kra nga transaction aksyon o galing mabuo mo rin kaya driver's license ay sambugan agad nga no sandig to makatodo sa Roday Krabanwa nga nangin biktima na kooperar sa Anton Kranga LTO Aklan that's why gang napatigayon Roday Kranga entrapment operation kahapon ang nagkaresulta banwa nga maaresto Roday Kranga sangka babayi nga presentiman nga barangay kagawad sa sangka barangay ita banwa ita numan siya
0: pagana sa pananghalian
1: kaya kaya makatodo masubo-subo no sa pinakaman ng transaksyon mga katodo todo nag-agi sa Roday Kraga Pixir nga gusto baga magpakagumo gusto nga magpadali hindi gusto nga magpangabudlay makatodo nga magpila una sa tagatapan ko anton karo nga LTO Aklan daya sa aton sa banwa kra ita Kalibo kay Roday Kraga makatodo kung ikaw personal nga mag-aasikaso kapo imo kraga driver's license banwa una sa aton karo nga LTO office na mga katodo ay hindi magani magnaba o magbuhay no hindi man magsubra mga katodo na sa sang adlaw gini mo karaga pag proseso na kay akon to pag proseso ko baga todo siguro mga I think sa 2 days to kay una nga pag add to ko naga pamedikal yung kuanay and then pag agad ikat to ko naga proseso adugang no wari mabuti karabanwa ita apat karaga oras natapos man ita azikaso apila makatodo una sa anton ka taga-opisina kong Land Transportation Office. Aga siyempre makales ka banwa sa gastos. Amang katodo galing siyempre sa part iba na ton ng mga kaibanghuran. Kapimpa sa mga trabaho nga natamaran na karagabaga pila. Auna ko ron sa opisina kung antro kaga LTO. Karong iba abi gusto no nga hindi na magpakabudlay no kay Rudek kagabaga picture. Kung masuho ka na banwa kay siyempre hindi ta na iyarong nga transaction. Sa aton kaga LTO Aklan kundi sa ibatang probinsya. Nga opisina kong LTO magkatodo ay mag-aabot ka, no? Mabaton mo gang iatod na kimo, itry ka nga picture, aray mo ka nga driver's license, nga uwa ka man to karabanwa, nag-agi itapila ka mga proseso. Like, sari ka nga mga biometric ni mo magkatodo. Rung, siyempre, rung, kung ina ka magproseso mismo sa opisina, itato ang kagalan transportation office, ay pasunod yun rung magkatodo nga dapat i-comply ni mo. Iya sa aton ka nga pag-ililibat, lataro na ton sa aton nga pagpangalagad. Daw aga ipabati na to, no? Hindu na rung pagpahayag. Ni Engineer Marlon Velez rong chief kwaton nga LTO Aklan may kantanan sa nasambit nga insidente.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon.
1: Samtang sa piya kamahin mga katodo may day kanadabaton kita nga reklamo halin sa sangka barangay sa sangka banwa mga katodo iya sa Gyapon sa aton nga primero distrito akong probinsya katakan kay makaroon ginabalidate pa na to no day kanaga information nga ginapabot sa gabanwa nangin na binipisyaryo sa Gyapon banwa sa nagapadayon nga problema kontrobersiya sa rekraga 20,000 pesos ang BBM scholarship program ya sa aton kraga probinsya katakan ang ginapabutsag magkatodo ng inda beneficiaryo roday kraga ginasugid o nga kraga sangka principal kama naman may igmangod man nga maistra manami rong bagay may sagakyan mga katodo agaging pabot kanto nga impormasyon itaton sa bilog sa bagay igmangod sa sangka banwa iya sa aton sa probinsya takan particular sa first district it anton nga probinsya kra ita Aklan no kay kaina may initial kita nga mga information no nga nabuo aging pabot kato no itray kay nagapabot kay kraga reklamo mga katodo may kantanan sa lasambit kraga concern kay kunaton kra banwa matandaan kahapon kra nga adlaw aging papatawag mga katodo ni liga na mga barangay president mga katodo yes aton nga bilog nga probinsya katakan liga president Rani Tolosa rong tanan nga mga Liga President sa tagsa kamagabanwa nga sakop itaton nga probinsya katakan para nga istoryahan mga katodoron na sambit kanaga concern inis sa libanwa no sandig sa pag-istorya naging pabutsag itagsa kamaga Liga President ko mga banwa nga mana wa man mana kami magkugang naging paabot sa amon karon nga mga kapitanes sa amon kanaga banwa nga dapat nung tawan at prioridad isro aton gikaraga mga kubos nga mga igmahod ro mga pobre naton nga mga kaigmahuran sa kabarangayan. Daya ka na banwa rong pila ka baga sentimento no naging paabot. Although kahapon sa pila ka baga banwa, 17 ka banwa na no, mga katodo isa absent no rong daywa rong I like rong I think by what na naman siya aga banwa katalibakaw no rong naka-attender kahapon no during sa rekra nga liga meeting naging papatawag at waton ka rong liga ng mga barangay federation president Honorable Rani Tolosa mga kaabyanan. So standby banwa sa aton niya pag ililibakaw batlataro nanton daw sa aton nga pag awaragwag makaroon nga edisyon ita aton nga palatuntunan
0: may balita may aksyon
1: samtang sa piya kabahin mga katodo may masubo-sububan nga insidente agaraguntan sa bahing kong isla kara ita Boracay kay Rupilag ka mga miyembro ita pamilya nagapabot katon ita impormasyon mga katodo may kantanan sa Roday kara nga natabo nga stabbing incident daw sa barangay Manok-Manok sa isla kara ita Boracay nagaging kamatay banwa itrike nga biktima nga sangka e-trike driver ngarong ginaturo kara nga responsable nga suspect kapariuman kara nga e-trike driver mga katodo asandig sa pagpabutsyag no ita aton nga pila ka mga kapulisan dahil na istorya gimpabot nga impormasyon no ita Roday kara nga pamilya mga kaabyanan kay mingko pamilyar ka to no Roday kara nga biktima kay nakikita tamanda mga katodo taga una kita sa isla kara ita Boracay nakikita talaga mga katodo nagasit in sit in man sa sangka vlogger kaon niya to nga e-trike driver o nakron sa isla kara ita Boracay nga sangka masinadyahon kara banwa nga driver una sa isla pero natabo no Roday kara nga hindi manami nga insidente agagin kamatay ko na sambit nga biktima standby.
0: Pagana sa pananghalian, todo
1: agarong update makatoda itato karang matandaan ninyo nga natabo karaga insidente man na sa banwa katalibakaw kun nagataliwan karaga buwan kra ita Hulyo aron ato karabaga banwa nga estudyante nga 19 anyos daw nga namatay ito matapos nga laslasondo ada karo nga liog ade karon sa may tulay nga part ita banwa katalibakaw sayrong latest kara banwa nga information alin sa aton karaga Libakaw PNP nga naipasaka na darong kaso na homicide banwa again sa anay karon nga boyfriend mga katodo nga dati anay ginakabig nga person of interest ako aton karon nga mga otoridad aso na tawo banwa runday karon nga pagpasaka ita kaso karon nga homicide matapos ginapabutsa nga may ina karon nga mga witnesses nga nagagawa banwa para nga magtao ko anda ko nga pagpahayag nga ginaturo banwa runday karon nga boyfriend karon sambit nga biktima nga kaibahan at the time nga matabo runday karon nga insidente at ako naton karon banwa nga balikan runday karon nga natabo ama katodo sandig sa police report sa aton karon nga Libakaw Municipal Police Station ang naging pabutsag to banwa itray karon nga nubyo nga while nga nagapanikangon sanda pa uli sa boarding house itray karon nga biktima agi na aligar nga ginabangan sanda no itray karon nga pila ka mga persona mga katodo may una karon nga mga konfrontahan nga natabo agi na pabutsag nga natabo runday karon nga insidente aga banjaban mga katodo may una ta karon nga mga circumstansya mga katodo nga or mga ebidensya sandig ra sa mga pagpahayag itray karon nga mga witnesses naging presentar itaton nga Libakaw PNP asaray karon nga pagaplastar it nagakaigo karon nga panumbungon again sa nasambit karon nga boyfriend aga una anay ginakabig nga person of interest sumagi man daw mga katodo no sa tama karon nga proseso daw kay sandig sa information nga buta sa Libakaw PNP kaina daw mga katodo nga napadagan na karon ita supina para pasabton or nasambit karon nga ginpasakaan kung kaso banwa nga taga una man sa banwa katalibakaw partikular no sa barangay Ugship mga katodo aroray karon nga formal gaging pasakaan it nagakaigo karon nga kaso.
0: May balita, may aksyon.
1: So tayo mga katodo, pila ka mga balita, no? Nga ito nga mga tawa at ligwa pagkatrataron sa ito nga pagpagayag makarong edisyon ito ito nga pagpangalagan. Sa giya po na, padayon ka mga katodo nga magkapadaga, itinyo nga mga minsahe. Pila ka mga pagpanamiya o concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagililiba makarong nga hapon. Kaya ito gito nga pagkatrataron, no? Pagkatawa at ligwa sa kabugusan ko aton ang pag-ililiba makaroon karaga edisyon it aton nga palatuntunan. Reggae vibes, oh, oh, oh. Oy mga imbukada na ibanwa nga mensahe no, naging padaga sa ito nga pag-ililiba may naging gahapon nagbay nga pagpamati na kay Ma'am Lina Mercado sa Sede Australia happy viewing. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, may nagigipagpamati, good morning, kaya gawin nagkaroon sa pong sa Germany. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada, may mga Ultra Adlao. O naman kay Ma'am Bel Orzola sa Hong Kong, sa anton yung mga Canon OFWs, no, kay Batch April Joyce sa Dunsagay. Daw nagkaroon sa Hong Kong, kay Ma'am Jane Malian Kimpo, happy viewing. Daw nagamonitor man no, sa Hong Kong, no, anton yung mga Canon OFWs nga always nagaiba katon. Daw sa kada utradlaw na anton yung pagpagayag. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand, may nga pagpamati. Na sa gamat sa pagtutok, isa to ka nagpag-ililiba. Kay Sir GP Magpusaw, happy viewing. O naman sa ato yung mga katodo sa Isla Cataburay kay Kadebro Russell Senyeres. Sa kay Papang Sani, una kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Tangalan. Wow, nahidlaman kita sa ato yung mga amigo sa Isla Cataburay. Na may giging hapon, na may giging pagpamati. May mga hapon kay Migo Bong Swalog. Na nagamonitor na karon sa Capitol. Una kanday bro Julio Garbo sa Mataga Global Paint. Diya karon sa Purok 5 sila Serna ag sa RG Paint una sa Lagin Banwa S Numansia. Una sa Tagana no kay Sir Dante ag kay Ma'am Ruth Garbo nga naga pamati. Hoy kaya tong oreta tambal sa akong mga kasimanwa sa Banwa Krait na bas may mga kahapon anon. Ay pare Romel Kahilig sa Isla Krait Taburakay nagapamati man sa barangay day manok-manok una karon sa cargo port. Daw sa ato nga mga truck driver una nga nagapatagay gra ita pag ilabas. Daw nagauwi labas kuno aga after ilabas maduay do ay bao temprano pa. Ah grabe kasi kayo ra tong grabe tempo makaron nga adlaw pare Romel. Una kay Pipoy Jan Paul Argelias ha, sa mga taga Unamar no sa barangay Manok-Manok Boracay.
0: Action.
1: Daw nagapamati man no makaron kada baga panyempo. Kay Rex P. Layo, no, always managapamati, no, maging udradlaw, no, sa mataga barangayawan, no, sa ibahay, no, sa P. Layo family, nginaga monitor. Sa kay kagawad Michael Villanueva Basulina, good afternoon, sa mataga barangay Lagin Banawas. Kay Danica Ang, shout out sa FEL Mini Sound sa sitio Kulabnog, Palay Batan Aklan, owned managed by Ernie Pilisiano. Oy, sa akong nga kasi manuwa sa manuwa kita Batan, may gingapon,

Kevin Kevi Rebesensio. Nag monitor balik kawan iya para nga pangayuan kapag itamon kala ita pamahaw. Aksyon. Una sa itong mga negosyante sa Yotorong kayo ng Woody Navarra. Happy viewing. Kayo ng Ini Navarra sa Baykalibo Shopping Center sa Mataga Chamsa Restaurant. Kayo ng Harley dito man sa Harley's Bindong Buwan. O naman kay Sergino Ambito, norong gwapo nga principal ita Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Sa Barangay Arcangel Sur sa Banwa kay Tabalete. Kay paring Unyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. At siyempre ha, una sa kay paring Ramon Munja. No, ag kay Mamaymay Munja sa Barangay Bagto Leso. Nagapamatigid makaroon ka ng mga panyempo. Yes, ato gagapagapangalagan. Nauda karon sa Barangay Bagto Leso. Siyempre sa Mataga Rocksken Motor Parts. Nagamonitor kay Jam Jam Andrada sa Mataga Arki Ukay Ukay. Nauda karon sa Leso. Siyempre sa Arki Ukay Ukay sa Kulasi Antike. No, maiging hapon, nagmaiging pagpamati. Aga siyempre mga katodo, happy, happy birthday! No, happy, happy fifth birthday kay Paul Chris Claire Di Manuel. Arong gwapo, nga-unga, it gwapo siyempre nga tatay. Aga si Police Corporal Marvin Di Manuel. Una karon sa Barangay Bagto Leso. Naga pamati makaron. Happy happy birthday ha. Sa unga no ni Police Corporal Marvin Di Manuel. Dauda karon sa Barangay Bagto Leso. Rong gwapo nga bayaw. Ni Sir Ramon Munja. Uda karon sa Munja Di Manuel. Pamili no naga pamati sa aton nga pagpangalagad. May libre nga ilabas. Action. Salamat sa pagtutok sa itong karaga mga kapino na karon sa Barangay Bagto Leso. Sa bilog sa mga mabuot, no, gamiembro at itong karaga mga kato PNP na mga katodo, no, si Police Corporal Marvin Di Manuel. Kay kapilang bisis naman kita, no, naka-adto sa anda karon nga panimagay. No, na karon sa may Barangay Bagto Leso, no, sa Baluarte. No, ita mga Di Manuel family, no, mga katodo, karaga pamati makaron. Auda kay bahan si Sir Ramon ag si Ma'am Maymay Munja. Action. May 34 minutos manwa nakataliwan sa oras karayta alas 12. Oras makatoda tod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gani no, sa anton niya magkatodo, sa anton niya may bangod kapinggid sa mga mahilig ko na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito yung kape nga anton ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan ito niya mga kagawasan. Ina-recommenda, ginamuro pag inomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Na kay mabo na ito niya magkatodo nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo. Saan da nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom Eat More Power. Now kapalas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power nagapamatigin makaron sa Marte family. Una karon sa Roast Avenue iya sa Banwa Itakalibo. At siyempre sa mga ginikanan man ni Marie Angie Romakin. Una karon sa Barangay Ugsud sa Banwa Itbanga. Atong Banwa nga pagpanumbalik ro ato na karang pagdetalye ato nga mga headlines nga balita. Dugang nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igmangon. Balikan naton pagkatapos anay it pila ka mga reminders.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia,

0: kape ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalagun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay naginang More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi. Hindi ako ay hindi tayo yun wala akong magpihi. Ang nanamira akong buntaw kada gaon. Ani sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. 0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuryahan natong liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand. Dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, ibinis sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
13: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
14: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
15: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus
10: 1. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. May balita, may aksyon.
17: Balik sa tagapaga, pangalaga sa tagapagililiba, may 48 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 2.
10: Aksyon!
17: Asa giya po na, padayon ka mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
10: Todo Aksyon!
17: Hoy, may nga pagpamati ha, sa Station Drug Enforcement Team, no, ita banwa katamalayo na Ikaday Police Master Sergeant Tatay de Dalisay. Sana ka makaibahan no, sa Isla Craita, Boracay. Aga happy listening man ha, sa Team Loyal ita Las of Municipal Police Station na no, kanday Police Officer Delgado una kay Ma'am Ibadlit tapi Biwi. Aga sa ato ng mga van driver no, na karoon sa GM's Terminal ang nagpamati magkaroon karaga baga panya po. Aga siyempre no, sa dispatcher kay Nung Janing kay Part Barok Distura una kay Tunet Alayon. Daga-daga po pamati, magkaroon ka na gabaga panyan po sa ato niya pagpangalagad.
10: Aksyon!
17: Agaw naman sa ato niya mga van driver no, sa City Mall Terminal no, ka, sa Guapo Dispatcher kay paring Francis Tandog nga naga-monitor sa ato niya pag-ililiba magkaroon ka nga hapon.
10: Todo! Aksyon!
17: So, yun ang tama ka todo sa pagkataon, no, italigwa sa pila ka mga balita. Nga ato niya pagkatrataron, magkaroon ka edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
10: Aksyon!
17: Na may kanta na damag ka todo no, sa natabo kahapon nga sangka entrapment operation ita aton nga Kalibo PNP kaibahan do aton nga LTO Kalibo na mga ka todo nga gimpatigayin kahapon again sa Rodeca nga sangka insurance sa agent na nga sangka barangay kagawad na ita barangay Mariano sa Banwa Karita Numansya.
10: Aksyon!
17: Na kay gimpatigayin kahapon in between 10 to 11 kahapon ita agahon nauna mismo sa compound ita aton nga Land Transportation Office.
10: Todo aksyon.
17: So, rulay ka nga suspect na no, nga ginaresto nga isang kababayi nga nagpangidaw na karamag katodo ita 57 anyos. Formal na kaina na no, nga ginpasagka rulay ka nga kaso through inquest of proceeding na no, sa aton nga Provincial Prosecutor's Office mga katodo na no, sa kaso karang nga gin apile ita aton karon nga kapulisan no aga aton nga LTO rung paggapas sa Article 172 kung revise sa Penal Code or falsification of public documents na no, mga katodo naging plastar it aton nga mga kapulisan.
10: Aksyon!
17: Aga based kayo na banwa sa statement ni Engineer Marlon Velez ro aton nga LTO chief ko probinsya Katakan na no, mga katodo nga pagapasakaan man ang dakra ita kaso no runday kra nga LTO chief na itray kra nga probinsya wherein into kra makatodo gin proseso ruray kra nga driver's license no nga makabig 9 ka sa buwat na itray kra nga insurance agent banwa nga nagproseso itray kra nga driver's license nga nagapanukot nga ni no ita hindi magnaba sa 12,000 mga katodo kay Basere kaya nangin nag-cooperar no, sa ato niya LTO ga kanibo PNP nga supposed to be dapat imaw naga buo itry kaya nga student permits no, pero sandig sa nakagapagpahayag no, sa nangin statement kahapon nga gin-operan imaw no, itry kaya nga suspect ang nga idiritso nga gino sa non-proof basta kung may kwarta kayang namang katodo nga una karaga sukot isa 13,000 pesos hasta karaga ayo biro dahil karaga kinga na nga naging 12,500 mga katodo ang nagwat no ita masubra sa buwan ang tunga ang kahapon mga katodo igaabot na kunta kana no ro dahil karaga lesensya kung nasambi karaga persona nga gin proseso itry karaga picture nga insurance agent na mga katodo at the same time sangka barangay kagawad una sa barangay Mariano sa Banwa Kraita naman siya
10: pagana sa pananghalian todo action
17: so kayo na mga katodo na may naging patigay karaga press conference no, si Engineer Marlon Velez no, para nga ipabot ng duga kabaga impormasyon no, sa Yorunta Banwa pinagi sa report ni katodong Jestrel Nervar
10: Radyo Todo Live Report Report
17: sa special communication katodong Jestrel with the report please come in.
18: Ging pasakaan yung katodong Reynald no ita kasorong suspect karang nga babayi no nga sangka barangay kagawad yun ni katodong Reynald nakarasamay banwat naman siya no sa kaso karang falsification no baba public documents no matapos karang katodong Reynald nga madakpan sa sangka entrapment operation nakarasamay atong karang compound no LTO kalibo kahapon ni bandang alas 10 na katodong Reynald no kay na nasaging patigayon karan nung press conference itatong karang LTO chief kay Engineer Marlon Velez katodong Reynald no is ging klaro man no nga pati katodong Reynald rong nasambitan ka nga chief ito ka sa may district office sa guwa para itong nga probinsya is pagapailan man ita kaso apang ipaagi katodong Reynald sa regular filing no nasambitan ka nga nga pagapail ka na katodong Reynald ita kaso so suno ka na kayo na sa mga pila ka mga information ngayon tao no ni Attorney Velez katodong Reynald isa posible tanga may mga pilaw ta ka mga transaksyon nga naging positibo pero nasambitan ka nga babae ya kala sa tong nga probinsya kusin masayuran galing pilaw kay mga driver katodong Reynald nagadagan-dagan sa tong nga mayor nga karasadaon nga may mga fixed nga mga lisensya katodong Reynald okay. Kung wala nakaagi sa tama ka nga proseso katodong Reynald
17: at katodong Jestrel paano may paano makuan paano ma-identify kay kaya na-mention ni Engineer Velez nga kunsiin mo bagagin buo no ro imo ka nga driver's license sa mga lisensya nga paano mo ma-identify like kun iya mo gibuo sa akin
18: May code ra katodong Reynald ro tong mga license no kung ra tong karong may coding is nagaumpisa katodong Reynald sa letter F
17: okay.
18: No is a release imo ra katodong Reynald ya karsa tong nga kalibo
17: o ni letter F ro anang coding
18: hindi may coding katodong apang kung A is sa Metro Manila ag kung may mga pila pa katodong Reynald yung mga letters kinangita ko katong si Atornia si Engineer Velez katodong Reynald nga kung si ini mo karaging release doon sa ambitan karang lisensya is by coding gidron katodong
17: Reynald so madali ko na ma-identify kung ano karang probinsya or ano karang district office ruray karang lisensya nga gin release sa itaray karang picture.
18: Yes, katodong Reynald. So, makita ka hapon sa mga ging release katodong Reynald, yung mga nadakpan ba ako na-recover ng mga lisensya katodong release, nakita nga ito ka sa may bahay, takarait Coronadal. So, katodong Reynald, nga area ging process.
17: Pero sa kitang ka ng mga
18: papeles, awag lisensya katodong Reynald, kaya nasayuran. Nung yung katodong Reynald, ging release na sa Banway Kalibo,
17: kapag
18: ito naging process, no, sa guwa ka rin itong karang probinsya katodong
17: So, anong matabong katodong ano rin matabo sa rekrang mga driver's license nga ra? Alimbawa, kung magwas no, sa rekrang ginpaidagom sa entrapment operation, kay siyempre, huwag ginag-agi sa tama karaga proseso, although nga, lihitimurong driver's license o galing may mga dokumento like sa rekrang mga biometric nga huwa nagpaidagom, no, o rekrang nag-comply ita driver's license. Ano rin matabo sa mga lisensya nga ra? Sa mga previous public member nga may una karaga madiskubrihan doon ato niya LTO?
18: Since katotong Reynald, doon rin nga na-recover ng mga license kahapon is una para sa natawag ka rin recovered items, recovered evidence ng no, katotong Reynald. So, ging presenter para sa korte apang, ging klaro mata no, ni Attorney Velez katotong Reynald under
17: Engineer Velez.
18: Ani Engineer Attorney, Engineer Marlon Velez katotong Reynald, sorry no, na dayon karang makatudong real yung mga natawag karang mga lisensya nga na-recover is under investigation para katudong real. Tapang, ging klaro matakaran ni Engineer Velez nga pwede pata katudong real matano makabuuhit uman. Norong mga nasabitan karang tag-iyak karat mga lisensya sa pila ka mga offices no LTO ya karasat ng karang probinsya katudong real apisar na doon nga nero natabo sa anda karang una karang pagbuuwit lisensya nga nasayran niya ni Katodol, yung fixer ka ni Katodol, siyempre hindi man natumatun masaga, pero pila natin ka mga kaigmangod na nanaw ay magwat. Tapang sunod-sunod ka kay attorney, kay Engineer Velez, Katodol Reynald, is madali malang man, no, kung sundun kita natin katong process by process, barato man Katodol Reynald, rong pila ka
19: mga... Okay, karo 12,500, kaya ka magmahal, Katodol Gestrel, kaya kung... magproseso ikaw personal ay rung mahang malandi karon isa ray kang theoretical driving certificate no or practical driving
18: no kagita rin na nag-aabot mo naman sa 2,000
19: oh duyo ba lang
18: mahal ka to rin na bagayran ni mo kung magbuka
19: oh, mas mahal yung maroon ka to doon sa rin nag-double doon ang presyo karon kung pati ro imo kung ginabuo ka rin kung pati 4 wheels nga pwede ka mag-drive.
18: Oh,
19: pero kung pang-motor yan, mga 2,000 malang doon.
18: Pag-check karang ni Engineer Velez katong kayna. Apang may atong karakina, no, nga gipatigayin karang interview ko bantaka na, okay ba na ito karapila pa ka mga media, no, yung karang probinsya katong doon real, para man sa kaklaruhan, no, ito ito karang magmangod ng mga tagpagamati, pamatihan na ito.
19: Okay, sige, dali partner, partner, pero kwan, pero pagpahayag, no, ni Engineer Marlon Velez, no, kayna sa ginpatigayon, nga press conference na una sa LTO office, pamatian na to, noro pagpayag ni Engineer Marlon Velez. Go ahead, partner.
20: No, particularly sa tanang Mijaya from Aklan, sa tanang nga nagpamati, kag nagpamantaw sa atong na interview.
21: Engineer, una-una siguro, ano nga engineer, natabo ka na sa layar ng anik na empleyado nga lang ita, insurance company yan mismo sa sugod lang, pero ng compound in LTO, paki-story yan ikaw mga engineer na kinatabo
20: ka na? Kahapon, no, may ginong patigayon nga entrapment operation against sa isa ka insurance agent. No, kag natigayon nga maaristo for the violation of Article 172 of the Revised Penal Code for the falsification of public documents and for the violation of Section 21H of RA 11032 or the ease of doing business and effective government delivery of services in government or ang ginatawag natin nga ARTA law or ang ginapasimple nga anti-fixing law. So, natigayon nga with coordination with the regional office and Kalibo Municipal Police Stations o no, na-aristo natin ng isa ka persona. No, kag, this morning, no, gina-file natin it kaso sa prosecutor's office, no, aside from the alleged na suspect naton ay ginpasakaan man namon it kaso do Pepe at LTO sa iban nga region na nag-connive sa nasambit nga suspect.
22: Ano mo kayo sir, ang monitoring sa babae nga raib ever? Kahapon lang ito or what?
20: No, actually, masubra sa bulan, no? Because we received information of this illegal activity as first day of September, right? And we coordinated with the Kalibo Municipal Police Stations, nag-conduct it surveillance, nag-conduct it intelligence activities, no? And na-monitor ang pag-abot sa gin-transact ng driver's license and yesterday, no, na natigayon nga maaristo.
23: Sir, sa katabi sa ito, ano ba ang transaction niya? Ano ang iya sinin na mode of communication sa mga provinces na may transaction between sinin alins insurance agent there sa Aklan sa ibang probinsya niya gina-transaction, engineer?
20: Well, no, kung may mga clients, no, sa base sa investigation, no, kung ang clients nga nag ito iya sa LTO compound na good nga mag transact konta it driver's license una nag-aagi sa student permit, no, ay gin-operan nga iga-pa-process directly sa non-professional driver's license without undergoing sa mga aton nga mga theoretical driving course seminars without undergoing sa medical examinations, kagin skip ang iban nga mga requirements, no? Ginakuhan lang sang birth certificate, valid ID, kag picture, no? And then gin forward by means of online communication sa iban nga region, no? Particularly in Mindanao area, no? Kag dito gin transact sa isang ka LTO district office, no? So the transaction nga ginhimo is the conversion of driver's license, no? Hay may transaction, usually abi may student permit kami nga gina-issue, and then that student permit gina convert into a non-professional driver's license after 1 month with all the required legal requirements. But for the transaction of the conversion of a foreign driver's license, do kinahanglan lang ay foreign driver's license. Example, labi man ay may US driver's license. So, do one of the requirement, medical and passport. So, do yun lang ang gina encode sa system namon, agud nga matransact do lisensya. Magkaroon lagi it non-professional driver's license. So with this transaction, it was acquired, no, without the supporting documents. It was transacted without the appearance of the driver, the applicant.
7: Okay.
20: So considered nga fraudulent ang pag-acquire o pag-issue it driver's license.
0: So, sir, kando na-produce nga ID card, driver's license, ma-consider na ito ni Mao nga valid ato, legit ato, nga halin sa aton nga LTO?
20: Yes. No, the driver's license issued is legit.
0: No, ito nga valid, sir, sa document.
20: Yes, kung makita natin, hay na makita abin natin sa system na may record. But dayang driver's license, because of this case, is due for subject for revocation. Because any driver's license, no, not only this one, bisan ano nga driver's license that was processed without in a fraudulent manner, no, can be suspended or can be revoked.
21: Pero kung uwa ra, engineer ma, pwede takunta magamit
20: ka lang
21: kung lisensya na to,
20: Engineer Velez? Yes, no? Sa aton nga mga kapulisan, sa aton nga MAC, aton nga HPG, without the access sa LTMS system namun sa LTO, hindi nila ma-check, no? Because even the driver itself has his own portal nga mapakita niya kag ma-retrieve online.
7: Okay.
21: So ano, so ang engineer da nagagawa makaroon niya bukod na daya maabuot ang may naga buyot makaroon itlisensya harang uwa mag agi sa lang tama ang proseso at mga supporting documents, Engineer Velez.
20: So far, no, this is the case, no, and then after this, no, pag-asikyaro namun sa dalan. Because kung it was produced on the same region or even iban nga region, magiging red flag na. So we have to interview the drivers kung paano nakuha ang driver's license. And then we have to check on our system kung ano ang mga transactions. No? Because kung sa iban nga region, no, definitely kung usually sa dayabing nga case ay gin-admit it driver nga uwa naka-addo ito sa Mindanao. So uwa man naka-bullet.
0: Paano na ito, sir, ma-identify nga doon is halin sa ibang region? Paano ito makita sa driver's license?
20: May mga coding kami sa driver's license, no? For example, the driver's license code issued from Calibo is F07. No? So kanan nga mga driver's license issued within Region 6 starts with letter F.
7: Okay.
20: So kung letter N, Manila, kung letter A, Region 1, so on and so forth.
21: So makita ko na lang sa atin niya license?
20: Yes.
21: Makita ko na rin ka doon?
20: Yes, makita natin sa atin niya mga driver's license.
1: How come, sir, na daya ka lang suspect na magkailangan sa daya ka lang na anay ito gina-transaction sa outside Region 6 nila, sir?
2: So, ako idea no kung paano niya nakilala or paano nagka-connection dito sa ibang nga region. So, that is still under investigation because as of this time, that's why wala namang ginahambal kung di nga district office, di nga region. Because as of this time mismo, no, the central office is nag-investigate.
4: Sana sa bit. At file ko mo sa kaso mali mo kaina. So ano nga position dato nga tawo gin pasamang kaso sir? Kung may unay mo sa LTO.
2: Yes, the chief of the head of office. Okay. In her capacity as chief. Okay. So kanan nga transactions the fixing activity is consummated with her approval.
7: Okay.
23: Pero ano na to, sir, hindi i-agreado ha, sa LTO ining si Kagawad or ining insurance agent there is a LTO compound?
2: No, no, our HR no, issued a certification that the suspect is not an employee of LTO Calibo or any LTO office within Region 6.
7: Sir, di ang suspect na to, sir, is nag-transact bala outside the province or direct ang iyatanan niya mga kliyente, aray lang parang sa Calibo, kagsakuan, sir?
2: Well, hindi ko masabat no, kung ano ang mga transactions niya, no, kung sino yung ano niya. But supposedly, because the suspect is an insurance agent, no, ang andang scope of work nila is to issue insurances sa nag-transact sa mga nag-parehistro. Parehistro is mga motor vehicles iya sa office. So, they are not allowed to do the transactions. They are only authorized to issue insurances.
21: Engineer, ano istorya mo? Teka ng babae kaina, sarili na papasakan niya.
2: Yes, no, but according ka na ay hindi mag ano no mag istorya because ginakonsulta ng abogado.
23: Nakakapo man niya reaction diyan.
4: Oh, mga naging mention engineer ng mga kaibahan na.
2: Oh, wala, no? Ginabawalan sana ang abogado ng mga...
21: Pero may kaibahan mo rin, engineer, yeah? Or imawagit sa bilogra?
2: What do you mean nga kaibahan?
21: May kaibahan mo sa mga transaction nila?
23: Nga taga na diyo, isa?
21: Hindi, nga taga-iya, nga ano kaibahan na
2: bimala? No, I am not aware of this, kung anong mga transactions nila because it is done outside of my office. No? So, usually... may abusanda nga mga insurance agent, no? Abusanda na may mga pwesto. So I am not sure kung may mga iba pa that is still under investigation.
7: Sir, another question, sir. Since ang ila insurance company, sir, is nakita naman kadiri kapon nung nga nag-offer sa insurance sa office ng LTO Calibo. Sir, may disposition ba lang? May action ba lang itang ahimuon sa ila insurance company, sir, nga hindi na nang makasulod sa LTO Calibo, sir?
2: Actually, in this building sa Monopisina, no, they are not allowed. They are not allowed to transact.
7: Okay.
2: No? Allowed lang sila nga mag-issue dito sa mga insurances. Now for the information of everyone, now so this office is proponent based. So when we say proponent based, ang building ginarentahan namon sa proponent. Now and then ang tanan nga mga business interest sa compound is under the proponent. No, mga allied services such as medical clinics, insurance companies, smoke emission test.
7: Okay.
2: So, andang business interest. So, iya sa amon, administration kagad mga nag-transact lang sa amon.
23: Paano, sir, kahapon, maayara pa na ibang kagabi, sir? Isa lang o madamo pa sa mga kapalimunga case na resact lang, sir?
2: Well, so far, isa pa lang ni, no, ang na-apprehend namon, no? Although, previously, may mga complaints, but those complaints ay mga usually mga gin-scam. Mga nag-transact online, na bisan driver's license, wa nag-abot. So, may una man nga nag-abot fake. No, but that was transacted outside of our office. No, do iba ay wagan isang na nagkita. No, nagpadala lang, and then ginpadala do driver's license. Iba nag-transact, nagpadala it kwarta online. pero bisan driver's license ay wala wagi na tao. But dayang ang tabo is alarming, no? Because it was transacted inside the compound. And isa pa gid hay the driver's license nga gin issue is legit. Ano makikita naman sa
3: system.
21: Engineer, daya din arang ginabayad sa layaran na fixer na 11,000 to 15,000 pesos. Aman engineer, pila gid ang halaga ita lisensya kung mag agi ka gid sa proseso.
22: Pila gid tanan siya?
21: Pila gid tanan.
2: Well, una, no, tanan nga nagabol it lisensya, mas magabol una it student permit. Mm-hmm. So for the pagbol it student permit, the payment high 250 ESLTO, my theoretical driving course certificate from the driving school na naga-range 2,000 pesos, and the medical certificate, which is 400 pesos. So nag-aabot sa 2,650 pesos for the student permit. And then, after 1 month, kung ginapanan ko the student permit, ano nga medical certificate ay magamit pagyapon because the expiration is 60 days. 2 months, so magamit yapon. So, anong balayran is ESLTO 100 examination fee and license fee na 585, so that is 685. And the practical driving course certificate. So, sa ito nga practical driving course certificate from an accredited driving school, ang rate ay nag-average sa 2,000 pesos para sa motor, 4,000 pesos para sa four wheels. So kung motor and four wheels imong nga ginabuol ay 6,000
21: imong gastoson.
2: Imong gastoson. So more or less, no, kung motor lang ang ginabuol nga driver nga kogo ay nag-aabot wakaabot it 3,000 pesos. So to be exact ay nag-aabot sa 2,685.
21: Pagsalakyan,
2: nagadugang it 4,000 pesos sa driving school.
22: Okay. Sa number of days, basi pambalaton ay nakaka...
21: Madali.
22: Oo, na, gusto pala iba nga, nag-transact na lang, nag-agyo-ugyo na lang sa pag dahil gani, nga o parang mo, sir. Pero nagkita adlaw kung kaso ka dito, sugit.
2: As per our LTO Citizens Charter, no, the processing of a new driver's license is only 5 hours.
3: Okay.
2: It's only 5 hours, no, as long as makompleto do requirements. No, but with that 4 hours nga processing, yes, abon opisina, so pag-process it, practical driving course certificate, hay nasa 8 hour per category. Example, labi, kung motor do restriction code, hay nag practical driving course sa driving school it 8 hours. So another 8 hours kung may 4 wheels. But here in LTO, sa kumpleto doon ang requirements, it only takes 5 hours sa pag-process.
21: So, mga engineer, nag-sort sanda sa raya, nag-agto sanda sa raya ka lang. Dahil sa madali, dahil sa isang robot exam.
22: Ganun, mas mahal man siya.
2: Well, I cannot speculate on that. No, kung ano do, dahil ka nga, maan nga nag-patronize sanda or nag-palumo na lang, no? So, doon yung galing ako nga gina-encourage sa aton nga mga motorista nga dapat ay hindi mag- shortcut kung nag-abol driver's license na mag-agigid sa tamang nga proseso.
3: Bukod sir, sa raya sir, nga illegal nga pag-process at license, sir, may ipapalit ka ng mga illegal processing, may illegal nga mag-process ka na namumonitor natin iya sa atong karang opisina.
2: Well, so far, no, iasamo, no, wala ako may nakita no, nga illegal transactions na kinapasulod sa da. So, maybe, no, speculate natin nga nag- short sanda nga mag-process dito sa ibang nga region because stricto kita dire. No? Hindi sanda makalusot kung wala shortcut. No? Because here in Region 6, no, we have regular audit na tinatawag. No, we have scheduled audit kag surprise audit nga ginaobra ang atong regional internal audit service. No, nga agud nga may transparency sa amon nga mga transactions, no, kung tama do mga requirements, kung tama do proseso, kung may mga kakulangan sa mga collections.
5: Engineer, ano rong kaso if na yung suspect agmaw man doon di ka to sa LTO chief sa Mindanao? Ano rong ipasaka nga kaso?
2: For violation of Article 172 of the Revised Penal Code or ang ginatawag natin na falsification of public documents. And another one is for the violation of Section 21H of Republic Act 11032 or ang ginatawag natin ng anti-fixing law.
5: May piyansa, engineer? Makagawa mo?
2: Yes, yes, may piyansa.
3: Ilang piyansa?
2: Wala to na pamangkot daw sa atin nga prosecutor's office.
21: Engineer, how about ano matarumatabo sa rato nga nagbuo ng lisensya?
2: Well, definitely his driver's license that was issued from other district office, other region, will be revoked. Because it was acquired in a fraudulent manner.
3: Sir, pwede makasuhan, sir, to nagbuo it, nagpa-process ang license, kagag nag-process ang license na nag-abi sa lang ang proseso, sir?
2: Yes, no? Pwede makasuhan, no? But in this case, no? Because ang atong nga driver's license holder ang nag-process ay isang kabiktima man isang kabiktima man and nag-cooperate na magka-file kita kaso good nga matap na natin daya nga ulubrang
5: sa milog sa nga victim ka or complainan sa milog na sir or abo pa nga nag-complain against ka na
2: so far sa milog lang no sa milog lang ang nagpalapit ka mo
5: sa so, issue
6: pagkana sa pananghalita todo action may action
19: Sir, magkatodo aron nga pagpahayag no, ni Engineer Marlon Velas no, sa natamo kaina nga press conference sita Antonio LTO Aklan na no, magkatodo. Balikan tarulin yan ni Katodong Jasrel Nerman. Katodong Jasrel, go ahead.
18: So, rin Katodong Reynald no, sa itong pag-information
19: nga. So, kung Katodong Jasrel, i-rebook kalikwan, i-rebook kalikwan driver's license nito ita nga di ka nag-agi no, sa rekrega picture.
18: Hindi ko itong Reynald, no? Based man sa information na itong nabuo ko itong Reynald sa itong karang mga member ito itong Kalibo Painting na nag-file it kaso ka itong Reynald is 2 counts na ka itong Reynald.
19: Okay.
18: No, 2 counts ka itong file ka na kung sin is nasa 36,000 ka itong Reynald o yan sa per count ka itong Reynald. So, nag-abot good sa 72. No, katodong Reynald, doon nga nakarang kabilugan nga piyansa nga pagbayaran sa nakarang temporaryo karang kahilwayan katodong Reynald. No, huwag natin information kung ma-file na kung hinuno katodong Reynald, ma-file o nasabitan karang kaso man, no, kontra man katodong Reynald sa sangka chief man katodong Reynald, ito district office at LTO, sa guwa karang natin at probinsya nga naging dagan katodong Reynald, no, para makaproduce handa. It mga illegal karang lisensya o kung bukod man katotohanan it illegal eh kasi legit mataro lisensya nung release nanda magaling karay ito sa may bahayang karata Guwait probinsya pag iyaw tayo release katotohanan Reynald sa itong karang Banwat Kalibo nga research man ako na sa system sa no karakay engineer Velas katotohanan Reynald is nagagawa mata apang wa kung malisdan ka lang kung mag-renew ka katotohanan Reynald kasi masayran gyapon rupila ka mga documents no prasmana kung magpa-pro ka katotohanan Reynald kung naka imo karang lisensya is non-pro magpa-pro ka masayran ka katotohanan Reynald nga kugang rupila ka mga documents kaging pasan ni mo bago ni mo abuog primo karang non-pro katotohanan Reynald so tanan pa karang mga anggulo is ginimbestigan pa katodong Reynald dito atong karanga LTO Kalibo agatong karanga Kalibo PNP man katodong Reynald nagpanumdum gid no atong karanga LTO Kalibo katodong nga magiging visible sanda it sa atong karanga karsadaon katodong Reynald para man maharang no aga ma-check ro pila ka mga lisensya atong karanga mga motorista kung daya katodong Reynald is gin release no ya kara sa atong karanga sa Banwat Kalibo o kung ito karanga katodong sa pila ka mga probinsya sa guwa karanga katodong Reynald no okay. Para masayran kung nag-agi ra katodong Reynald ita fixer ukon sa legitimate nga process itatong karanga LTO offices katodong Reynald. So rayo mapila ka mga report siguro nung matod naton magkasa tong area of responsibility so man para sa todo aksyon o kuman si katodong Gisrael Nerbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
6: Radyo Todo live report.
19: Abugin nga siya mata sa report ni katodong Gisrael Nerbar no da may kanta na sa gipalang kainang press conference itaton nga ngaton nilang transportation office. May 21 minutos na katariwan sa oras ita ala una. Oras, hatod kinyo San Miguel Pil Pilsen, the true global Filipino beer. Sa itong pagpanumalik, dugang pa nga balita, balikan naton na no, pagkatapos sa dugang pa nga mga pahanom to.
6: Todo, aksyon! Todo, aksyon!

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut.

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power,

0: Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash alin na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500. Upang ang atay maprotect kasiraan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto ka, Kol.
17: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pasra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
18: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
19: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro.

0: Apo pasun sa gimak ato dosa pina natong kabaga balita no mato karang matratar no makara karang hapon sa tong pagpangalagad no kaya po lagi kita sa tong pagililiba no sa tong kaga Martes edition ita programang Todo Action. Kaya kita makatodo nga magalibati no inaga karang daw sa Miyerkules edition ita ton nga pagililiba. Partner naton sa technical science si Katodong Hiranyo Misina Katodong Jan Albert De La Cruz. Ako ma din Katodong in action makara karang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa,

0: Sang Miguel Beer Products. Intra na! Sang Miguel Pilang Ning Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Naggapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 45 minutos yun at taliwan sa oras. It alauna

0: Ayan. Sa ating mga suki ng mga tagpangamati and welcome sa Martes ng edisyon. Pagpangalagay programa.
1: Wala utuwasan.
0: Of course, and still, with your masina jahon! Woo! You're beautiful and cute! Tita Lils de la Cruz! Kumusta, mga palangga? Kabay pa. Kabay pa nga una kamutanan-tanan sa mayan-ayan nga kahimtangan. Rong aton nga temperatura, medyo tamang-tama lang naman siya. Parang kita ko kanina sa 29 degrees Celsius yung temperatura kanina mga pasado alas 12, no? Pero bumababa naman yan samtang nga ano eh. Samtang nga nagdagagan tong oras. Nagdagagan. O diba, ayawan nyo na kita tiyaga sa oras kasi ka din nagdagagan tong oras. Ay, naka! Kumusta sa aton nga mga suki nga mga tag pagamati? Makaroon nga adlaw it Martes. Nagahabil-habil dong inadlaw sa bungan it Setyembre. Dalawang tunog na lang at October 1 na. My goodness. Ilang days na lang ba bago mag-Christmas partner? 31, 65, 31 plus 30, 61 plus isang araw na lang abit September, oh, except today, 62 plus 25. Oh, sa mga nasa 80, ano na lang? 86 or 87 days? Oh. Perfect! Oh, diba? Mga nasa ano na lang siya? Nasa 86 or 87 days na lang. Basta di na yan lalampas ng 88. Hindi kasi, ba't nawala din yung countdown natin sa ating monitor? But anyways, sa aton nga mga suki nga mga tagpangamati, welcome sa kapag pangalagad. Makaroon nga pang orason, well, syempre, isang oras at kalahati ng programa hanggang alas tres po tayo sa kapag pangalagad. Makaroon nga pang orason, mga palangga, and hopefully, kabay pa nga una kamutanan sa mayad-ayad nga sitwasyon. Yung bang parang ano lang tayo, chillax lang, no? Medyo ano lang, kalma lang ba? Kalmahin lang natin 'yon. Kalmahin lang natin itong mga sarili. Talagang may positive result talaga 'yan pag pagpakalmahin mo 'yung sarili mo sa totoo lang. Yeah. Marami siyang benepisyo sa iyo. Kasi ako personally I witnessed that. Ano ko personally na ano corona na naranasan. And na-observe and na-witness ko talaga no, na pagpakalmahon mo ang imong kaugalingon sa mga sitwasyon na yung bang magulo, mainit, galit, sama ng loob, masama yung loob mo. Pero once na mapakalma mo yung sarili mo, yung ikaw mismo magpakalma sa kaugalingon mo or may isang body man na nag-advise sa'yo na magiging kalma ka, and palipasin mo lang yung mga inoras, yung araw or isang araw, dalawang oras sa buhay mo. Ma-realize mo na mabuti't hindi ka nagpadala doon sa galit. Diba? Kasi kung magpadala ka ikaw sa imo nga init at baga tiyagon, magpadala ka sa imo nga kaakig, makahimo ka it mga bagay or makakomitar ikaw it mga bagay nga pagsisisihan mo rin sa huli. Or hindi lang sa huli. After the incident, pagsisisihan mo. Yeah. Till recently, witness ko. And then, kasi, sabi ko, pagpakalmahon di imong kaugalingon, agpasugta ni mo ro imong bagatsyagon, nga akig ka, makapagsalita ka ng masama, makapagbitaw ka ng mga masasakit na salita, na makapanakit din sa iyong kapwa o sa iyong nakaaway man abi o nakadiskusyonan or whatever. Diba? Kasi kung imugid matana nga pa, sugtan rin imong akig, talagang dadalhin ka niya sa kagagan gitana rin eh. Kung pasugtan mo gitay mong bagatsyagon agro imong kaakig, walang magiging magandang resulta. And pagsisisihan mo talaga after the incident. Kasi once na mag-subside rin imong akig, di ka rin ma-realize nga mali yung iyong ginawa. Although naisip mo na bagay man mana ka na rin dahil makara-makara. Pero you know, andyan pa rin yung regrets. Yung isipin mo na paano abi kung napuruhan mo siya, paano kung napatay mo, paano kung nasaktan mo, paano kung nasaksak mo, nataga mo, nabaril mo, or ganun. Diba? The consequences, it imo nga mga hinimuan, ma-realize mo once na mag-subside yun rong akig. Mag-subside yun rong init, it imong baga tiyagon. Mag-subside yun rong sakit, it buot. Yeah. And then, kaya mo man gali. Diba? Dahil sa, wala naman talagang magandang epekto kung pairalon gid manimor imong kaakig. Although, sa nabaga ni kita, tao man lang kita eh. We are only human. Tao man lang kita nga nakakumitar it mga bagay-bagay nga uncontrollable. Diba? Hindi natin kayang kontrolin because of the anger, bangod kung pag-outburst kung aton nga mga emosyon, bangod mo sobrang, alam mo yun, kaakig. Pero kaakig naman talaga, it's a negative. Negative rin yung emosyon niya. Huwag ito mo, it may manami nga magiging resulta once nga matapos yun ng mga pangyayari, maglipas sa mga inoras and then magdahaw rong kaakig. And, di ba? Nakita mo mga resulta, it naging kaakig, kaugot, dumot, walang maganda. Di ba? So, minsan, may mga tao rin nga, may mga tao nga, kumbaga, may mga tao man nga, kaya mat anada pakalmahon danda mga kaugalingon. Di ba? May mga taong kayang pakalmahin ang kanilang mga sarili. Because, rung tanan abi, naghalin sa aton dun nga utak, sa aton nga isip, sa aton nga brain, gid ana ron eh. It's central nervous system na, inagit akaroon tanan, nag-produce rung, kung ano rung ginahugag kung aton nga gawas. Di ba? Kung ano rung aton nga nabatsyagan. Ha? Kaya kung maisipan ni mo nga, kontrolon de imong sarili, nga kontrolon mo rin imong kaugalingon. Kung una kapag paghihapon sa imo, dahil iba, di ba, nablangko, tabi man na rin ako niya isip. Naimpito, tama na ako. Tao ko anong, kung siya naghalin to term, yung naimpito, no? Pwede man naimbwago, naimsiya. Mas malala siguro kung naimbwago ka. Kung naimsiyam ka, mas malala. Kasi mataas yung sa pito. Kung siya, anong term naimpito nga ron, yung parang, pero ibig sabihin niya is, na-blackout ka na. Wakaw nakaisip it, magawig. Wakaw nakaisip it, maayos. Kasi nagpadaga ka ko imong emosyon. Nagpadaga ka ko imong kaakig. Nagpadaga ka ko imong kaugot. So once nga rondo yun, magpangibabaw ka imong kaakig, kaugot, imong emosyon. Wala talagang ano yan. Wagid aron it may manami nga magiging resulta. Kundi it's either ikaw rong masamaran, ikaw rong masakitan, or ikaw rong makapanakit, or ikaw rong makasama. So, uli mo lang ma-realize nga, no? Kasi nagpadala ka sa galit. Although, una mata kita sa punto na intindihan taman kung rong tao talagang pinupush na sa kanyang limit, di ba? Yung talagang tinutulak na talaga siya sa kanyang, inuubos yung kanyang pasensya. Pasensya ng pasensya, inuubos yung pasensya niya. Hindi mo naman talaga masisisi rotawo kung nauubos yung pasensya niya. Di ba? Kung rotawo nga, sige lang pasensya, di nauubos na rin yung pasensya niya. Mag-abot imaw sa ginatawag nga, kung sa rubber band ba? Kung sa rubber band. Kasi yung rubber band, habang inuunat mo ron, masayram ko hanggang saan lang ang kaya niyang ibanat or iunat. So habang pinipilit mo yan siya, nabanatin, mapuputol yan siya. Mapuputol. Kasi hanggang dun lang talaga siya. Hanggang doon lang ang kaya niyang ibanat it rubber band. So, ganun din ang pasensya itawo. Diba? May ngayon iba, nakapasensya pa ng ilang beses. Yung iba nga, isang strike mo lang sa kanya, wala nang pasensya. Talagang strike-an ka rin, diba ka? Pagyan mo isang beses, talagang gagantihan ka. Yung iba, ilang beses yung pinagpagyan. Once, twice, thrice. Napagpasensyahan ka pa. Pero kung ano mo naman yan, uubusin mo naman yan, mauubusin yung pasensya niya. Talagang doon na yung punto na yun ang mahirap. Yung bang ang tao na, yung may mahabang pasensya. Once ang tao na may mahabang pasensya at inubos mo yan, yan ang matinding magalit. Why? Kinapuno na siya. Isipin mo yun, pinuno mo ng galit, pinumuno mo ng sama ng loob kung ano yung nararamdaman yung emosyon niya, di ba gadyon? Kung punon mo it kaakig, roana nga baga tiyagon itsang katawo, ano kaya yan pag sumabog na? Para siyang, ano yan? Para siyang time bomb. Ha? Para niyang bomba. Anytime pwede yan siya sumabog. Di ba? Pwede imaw nga mag-burst sa kaakig. Ganon talaga eh, no? Pag inumpos mo rong pasensya itsang katawo, pinunong-pinuno mo talaga. Sige, mo binubo ka ng binubo it. Sama ng loob sa tao na yan. Pasensya na pasensya. Ikaw, pinuno mo siya ng pinuno. Binuhusan mo ng binuhusan. Sama ng loob, kaakig. Diba? Pinush mo talaga siya sa kanyang limit. Sasabog yan. Oh, so, pag sumabog yan, yun man yung malala. Ah, yun yung malala kasi puno na siya. Manghilamos ka, kid. Kung hindi ka man manghilamos, magumos ka, kid. Sa kaakig na. See? So, yung mga taong may mahabang pasensya, tandaan nyo rin yan, grabe din yan pag magalit. Ang mga taong tahimik, yung akala nyo tahimik lang, hindi kayo pinapansin once na merong ginagawa kayo na pang ano, may ginobra ka mong, alam mo yun, yung pang garit-garit, binubuli nyo o kung ano man ng mga pinagsasabi nyo na kesyo ganito, ganon, nagatipon taro sa anang heart, nagatipon sa anang isip, at pagdating ng point na hindi ka na talaga niya maintindihan, hindi ka niya maunawaan, doon na siya sasabog doon na, yan ang dapat mong imugit anaro niya, ano, andaman. Kaya once na, ang tao, once na mapuno, ang isang tao sa galit, yan ang nakakatakot. Totoo yan. Nakakatakot yan once ang isang tao ay napuno na ng galit. So, mag-ingat kayo sa mga taong tahimik. Mag-ingat kayo sa mga taong, yung bang akala nyo ay okay lang yung biro pero napipiko na pala, hindi na nila pinapakita, ngiti-ngiti lang. Pero once na mapuno yan, my God, yan ang nakakatakot. So, be cautious man, be kind to your fellow men, be kind to others. No, yung, wala namang masamang magbiro, pero wag naman yung mga below the belt, wag naman yung masyadong nakakainis ka na, wag naman yung masyadong nakaka-down ka na, nakaka-underestimate ka on it, imong isig katawo. Hindi yun, kasi, akala mo lang, tahimik lang, walang violent reaction kasi para nakasanayan mo ng ginaganon-ganon mo lang, hindi na umiimik, huwag ka ginasapaka, huwag ka ginaanuha, no? Huwag ka ginapatuli. Pero once na pinuno mo talaga yan, ha? Pinuno mo yung pagpuno na ang salop kanay Fernando po, talagang kakalisin na dapat kasi puno na. Hindi na pwede yan, dapat yung sa tama lang. Kasi pag pinuno mo yan, talagang sasabog yan sa'yo, nakakatakot na klase ng mga tao. Mas may pagganit o doon nyo rin yung may mga pikon. Di ba rin pikon? At least kung imo nga sunlugon, agad ma-react siya eh. Alam mong galit siya. Di ba? Alam mong nagagalit siya, na-offend siya. At least aware ka na ganun siya, pikon siya. Nag-gets nyo ako? At least yung pikon, visible. Visible na nagagalit siya, nag-react ka agad. Di ba ga? Nag-react agad. Ganun kung tao o nga pikon, once na feel niya na na-offend imaw sa anang nga napatian, sa imong kinhambal, or sa imong ginobra ka na, mag-react agad yan. Kasi pikon niya. At least nakikita mo na ganun siya. Aware ka na. Kasi hindi mo na, kung ba meron ka ng knowledge, meron ka ng alam sa kanya na magiging, ano ka na rin, no? Magiging, alam mo, gaandam ka mo kasi pikon niya siya eh. Pero hindi niyo alam na yung mga taong tahimik na akala niyo lang ay, nakikinig lang, tanggap lang ng tanggap kung ano rin yung hambagon, akala nyo okay lang. No? Yun ang nakakatakot. Kaya ganyan, bago mas better kung ang taong binibiro mo, binubuli mo, or kung ano man yung klaseng ginagawa mo na nakaka-offend, ay nagre-react ka agad kasi sa'yo mo nga pikon. Makapangaman. Pero yung mga taong tahimik yan, Yan, ang damang babaingatan. Nakala mo lang tahi-tahimik lang siya. Pero pag mapuno yan, ako, yan ang ruin gitaro dapat ninyo nga andaman. Diba? It's a lesson learned man para katon. Siguro, it's an eye-opener also. Nga, although may mga tao nga abi natin okay lang sa kanila nga maghamba kahit parang offensive, nakahamba kahit mga below the belt. Akala mo okay lang kasi di naman sila nag-react eh. Okay lang kasi pangiti-ngiti lang naman sila eh. Diba? Okay lang kasi parang okay lang naman sa kanyang pagsabihan ko siya ng ganun. Okay lang naman para sa kanya, nagawin ko sa kanya ito. Well, di naman siya nag-react eh. Kita ko nga pangiti-ngiti pa siya, di mo alam, nag-iipo na pala yun. Nag-tipo niyo't agad ito sa anang tagipo sa uwarag sa anang isip. Kasi once na gin-push mo talaga imo sa anang limit, pagpasensya, ay naku. Aba kung hindi ka manghilamos, magumus ka. Oo, yan. Ruin kita rin yung dapat nga tagaman. Ruin yung mga taong tahimik ang nakakatakot pag magalit. Kasi ibang klaseng magalit yung mga ano na yan. Ha? Ibang klaseng magalit yung mga tahimik na tao, sa totoo lang. Yung mga mahipos nga tao, ibang klase pag magalit yan. Nagta-transform yan sila. Magulat ka na lang. Oo, kasi anytime, parang taking time bomb lang sila. Parang mga bomba yan, mga time bomb lang. Anytime, pwede sumabog yan. Once na hindi ka magiging aware, hindi ka magiging hindi ka magiging observant sa tao nga imo nga. Bisan kaibigan mo pa yan, kakilala mo, katrabaho mo. Diba? Ang akala mo lang ay ganun-ganun lang kasimple. Pero, sanahambabaga nato niya, dong tao. Although nakikita mo kung ano yung personalidad niya, pero takbo ng utak niya, hindi mo mababasa yan. Diba? Sinabi ko yun na yun sa inyo. Ginaba ko doon kinyo ng arong tao, bisan even your husband or your wife, ha? Hindi mo siguro nga kilala mo or alam mo kung ano nang nadagagan ko utok na. Wala, 'di ba? How much more friend mo, katrabaho mo, kakilala mo, 'di ba? Amigo mo. Hindi mo masayran daan ang dagagan ko utak. Kaya nga ni magiging ano lang kita, no? Magiging, you know, mismo kita, dapat kantigo kita magpamatsyag man baga. Matigo ka man pamatsyag sa kung paano mo ano ganina? Paano mo man baga makaiwas sa mga makaroon niya mga bagay? Kay kagabanan sa mga sa nagkakanabo ng mga insidente or gulo because of akig. Di ba? Bangod sa kaakig, kaugot. Ha? Sa mga simple lang manyani nga bagay. Sa mga simple lang manyani nga ano. Sa mga simple lang manyani nga bagay, nag-aumpisa rong kinagamo, rong gulo. Nag-bagaywan, buhunan, nag-anay, may barilan pa si. Sipin niyo ba nga? Simple ang kitrukin halinan karon. But because nga hindi ka marunong mag-observe sa nagiging behavior na ng iyong kausap, lalo kung sa mga tagayan, no? Ito, hindi ko nimo ma-observe ano nga behavior kung nagagalit ba siya? Na-offend siya? Doon ang body language? Doon ang itsura? Even sa itsura, mababasa mo naman yan eh. Kung medyo hindi na maganda rutinor inyo nga pag-sorya, makikita mo naman saan ang itsura yan, the way he or she talks. Doon mga tono, itana mga ginapanghambag. Masisense mo naman eh. Yun yan lang kasi once nga, syempre kung sa mga inuman niya ginatawag, wala na yan. Unaware na sila sa mga makaroon niya bagay kung kasi iba nga ni nag-aganuhan, nag-bagas ko gan ka sa boses. Nag-singin, nag-istorya, santa-santa malam, tinapataasan it limog, di ba? Hindi na rin nasi-sense nga. Punta nasi-sense nga. Akig na gali, o na-offend na gali, roana nga kaatubang, kay pareho na sila nga grugi. O, di ba? Or hindi man grugi, pareho na silang nakainom. So, siyempre, iba mataraan na kung nga anang epekto yung alcohol sa utak, itawo na impluensyahan or na-apektuhan gid man rin imo nga brain once nga nagainom ka it alcohol. But the point ko, sa mga makaroon niya mga bagay, magiging aware kita kay sometimes may mga sitwasyon, akala mo ay okay lang pero hindi pala sa kanya. So, magiging conscious siyang kita, no? Conscious at cautious sa mga bagay-bagay, lalo-lalo sa mga tao nga nakakaibahan natin, although ka-close pa natin doon, pero siyempre, may una matamatuod, iba may una matangabarkadahan nga, puro, anong matanay, puro bulihan, may una matamakaroon, eh, no? Yun ang mahilig mang bully, nasanay ka na naginan. Pero yung iba, kahit nga nakasanayan na nila, pero may panahon talagang na-offend man, di ba? So much more kung, hindi naman kayo ganun ka-close, and then, may mapatian kimo nga mga, ano, nga nag-badmouthing ka, and then, mga kung ano man, ano na nga mga offensive nga mga words na imong ginapanghambag against aron doon nga tao, ay naturagit na naroon eh, nga ma-feel git arong kaakig, ma-feel git arong kaugot. So, pari malikawan nato na doon yung mga bagay. Yun ako namat yung open up ko, rapi ko, sabi ko nga personally, na ano ko doon, na witness ko, last week lang. And, kani nga hambag ko kaginar, ako nga hambag is, ibagid man, ibarong epekto kung napakalma mo rin sarili mo. Kasi hindi ka makapag-isip ka eh, no? Kasi kung hihahayaan mo lang, gid man, rin mong kaaki, rin mo mag-overpower ki mo, rin mo rin mag-dinagag-on sa bagatsyagan mo, makakahimo, makakomit ka gid-i mo it ng kwan it krimen, makakomit ka nga, makapanakit ka, or it's either ikaw or masakit, or ikaw madisgrasya, or makadisgrasya ka. And later on, you will realize na ma-regret ka, magnuog ka, kung hamat na ubra mo to because of kaakig. Mahamba ka, pwede, hindi man ni mo, pwede ni mo, hindi na mo ibalik para mga natabo kay, hindi man ni mo pwedeng hambago niya, ay, grabit, abi ko na ako niya kaakig. So, bisan ano para imong kaakig, once nga ikaw rung nakapanakit, ikaw gito ang may saga. Bisan ikaw parang ginbully, or what I mean, ikaw yung ginunahan. Pero once ikaw na kapanakit, ikaw na kapatay, ikaw na nakapang ano? Ay nako, ikaw parang ano may sagabtun. See? So, dumong mga consequences it aton niya magina obra. Ma-realize man nimo after na, di ba? So, habang rin na di man manan nimo maasay ran don titles kundi paghimuon, pero sa mga ibang bagay siguro pwede mong mahambaw ron. Sa ibang bagay pwede mong ma-apply. Pero sa mga like, manakit ka or makahimukat krimen because of kaakig or kaugot, ay talagang ibang consequences ang imo nga pag-atubangon karo, no? Nugaan mo man, hindi mo na maibalik yun. Diba? Hindi mo na yung maibalik kasi nagawa mo na, nakomit mo na rong crime, nakomit mo na rong mistakes. Although, kung mga hagan-hagan yung tama na kung taon, okay lang. Pero kung paano kung hapatay mo ta na abi, ay maibalik para kabuhi. O, diba? So, doon ato niya dapat na pag-iisipon. Pero may mga palangga nga sa aton nga personalidad, hindi gid man malikawan niya. Bukod na abi kitat manhid, di ba? Nasasaktan din tayo, may nabatian kita nga against us, may nasairan kita nga nahimuan ikaw itmagain or di ba? Magkasakit gid man imong buot. Nagkasakit gid rin buot doon, nagapatsyag gid imo. And it's very normal because syempre wa ka man naila nga may tawo nga may mga makaron ba may mga masamang tinapay ka pala sa kanila yung mga makaron niya mga sitwasyon na hindi mo naman kung totoosin isipon mo wa man kawat gin obra nga magain kanda or whatsoever kung may una man dapat gin prank ka kaguna para at least na istoryahan ninyo na pagkasunduan ninyo pero yung bang tatraidorin ka or bigla ka, ay nako, mahirap mabudlay gid aron mga makaroon niya mga bagay. So, hopefully, no, sa aton nga mga palautwasers, ay, i-practice gid aron ito ginawa, tawag nga, inhale, exhale. Hindi, wala ka liman natin, tell us yung advice. Oo, once nga, akig ka, inhale, exhale lang na, yung malalim na paghinga, inhale, hold your breath, ma-exhale ka. Pero kumalmari mo nga, ano, kasi nasusuffocate ka na sa sitwasyon eh. Nasusuffocate yun ikaw sa mga sitwasyon ro ginambaba nga ano gusto mo man kunta nga ano nga pasensyahon pagit pero para hindi na kaya itimo nga itimong our powers no. Hindi na hindi gan kaya. Hindi na kaya ng powers mo na pasensyahon. Do mga makaroon niya mga bagay. So pero sige lang kay mas maya drone niya kapag kahit paano maisip makapag-isip kita dahil taran niya mga bagay nga na hihimo nato na ko commit mga consequences doon. So kung hindi ka readying harapin niyo mo consequences, hay kung kaya mong iwasan, iwasan na lang, no? Iwasan na lang. And then, 'di ba? Kasi pag makapag-isip ka naman talaga is kakalma ka din eh. Maga-subside, magataho manrong init, magataho manrong kaakig, magataho manrong kaugot. Kasi di naman yan, kasi lahat naman yan temporary. Kaugot mo, kaakig mo, 'di ba? Pero imong emosyon nga ron, nagataho man dun imaw, nagakalma ka man, nagasubside man rong init. So, init at imo nga baga tiyagon. So, meaning, what's nga mapakalma mo man di imong kaugalingon? Makapag-isip ka nga, di ba, makapasagamat ka pa nga ni, sagamat sa Ginoo, wa ako nagpadaga sa ako niya kaakig. Kay man, kung mapadaga ka rin sa imong kaakig, it's either ikaw rong makapanakit or ikaw rong masakit, no? Kung sino man rong imong magiging kaaway, abi, or sino man rong imong kaaway. So, yun yung dapat nato niya pag-aisipan every time. Kung medyo feeling ko ninyo nga medyo mainito niyo yung sitwasyon na kaya niyo pang lumabas sa ano na sa lugar na yan, exit na lang muna. Walang hindi karuwagan ang pagtalikod sa mga taong kahol ng kahol kasi hindi mo naman sila ka-level. It's a sign of maturity, 'di ba? Kung sabihin niyang square ang mundo, 'yun ang kanyang pananaw. So kung baison mo rin imaw nga hindi square ang mundo, kundi round, mag-aaway kayo. So hayaan mo na lang siya kung yun ang kanyang paniniwala. Paniniwala niya yun eh. Diba? Kung sabihin niya sa aking blue ang araw, eh di okay. Yun ang tingin niya eh. Baison kayo mo nga hindi naman blue ang araw, di mag-aaway kami. Di naman yun papayag. Diba? Nag-gets niyo ako? Ibig sabihin na hindi mo kailangang makipagtalo sa mga taong hindi naman talaga makikinig kung ano yung tama. Yan. Kasi may sarili sanda nga pagpati, may sarili sanda ng prinsipyo, may sarili sanda nga opinion. So, hindi mo pwedeng i-insist kung ano yung gusto mo. Kaya kung sabihin niya sa aking square ang mundo, okay. Kasi yun ang paniniwala niya eh. Kasi sabihin kong pinaumang kating, sige nakakita nga rong kaliputan na square, bilog! Tanawa rong globe. Aro globo, bilog. Ah, di ba? Ay, maawal lang kami kung i-insist ka magpag-debate ako nga bukod anat square kasi pagpati ko bilog, circle, ana square. Ay, kung kontrahon kayo mo, di ba? Away lang kami. Rin ako niya ginamin. Kung yun ang paniniwala niya, hayaan mo siya. Kanya yun eh. Kasi kung ikaw naman, kung ang paniniwala mo, hindi naman niya pinapakialaman, eh di at least, patas lang ka mo, it's a tie. Wa man na naging impluensyahan niya, patihon, gitra na nga, isugid nga rong square, yung mundo ay square, eh di talikdan mo na lang, no? Okay. Ha? You have to rest your case na lang para walang ano na, wawit abo nga mga debate, wawit abo nga mga wawit abo nga mga istorya, para tapos na. Okay? Oh, tapos. Okay ka na eh. Ano pa? May sagot pa siya doon. Halimbawa kung pipilitin ka talaga niya. Pero kahit na, no? Ako talaga naniniwala once you are matured enough, you can handle that kind of situation. Kung kailangan mong magpaliwaliwa and turn your back to them, why not? Diba? Kasi gusto mo ng peace. Kung bagay mo nga ginagungan, doon mo nga inner peace. Pero mo nga kwan kalinong it imong painu-inu, imong peace of mind. Mahalaga sa'yo yun. So, hindi mo kawalan yun. Ah, hindi mo kawalan. Kung tatalikuran mo yung klaseng ganong klaseng mga tao, kasi waste of time, waste of energy lang yun. No? Nakaka-drain yung mga makaroon niya klaseng mga tao. So kung ikaw gusto mo talaga ng katahimikan, talikdan mo yung mga tao na ano, talikuran mo na lang, no? So, hayaan mo sila sa paniniwala nila kasi ganun yun eh. Ah? Kapareho lang din ron, you cannot please everybody. 'Di ba? Gumawa ka ng tama, may masasabi sila sa iyo. Gumawa ka ng mali, may sasabi sa iyo. So anong gagawin mo? Be yourself. Kung ano ka, ganun ka, bahala na sila, problema na nila yon. Kung hindi sila masaya sa pagkatao mo, who cares? Eh bakit nabubuhay ka ba para sa kanila? Hindi naman, di ba? Huwag ka man nagkakabuhi para kanda. Huwag ka man nabubuhi for them, to please them. Kasi at the end of the day, may kanya-kanya po tayong mga pananagutan sa buhay. May kanya-kanya kita nga ano, may pangkanya-kanya kitang kabuhi. So, pakialam. Kung ano yung paniniwala mo, ano yung pagkakilala mo sa akin, bahala ka yan, paniniwala mo, alangan. So, kung makipagdebate ako sa imong, hambagon mo akong suplada, ay di, go! May hiring kayo ng mga suplada ngayon. May ano pa, may sweldo, o may hiring suplada. Kung sabihin mong maldita ako, ay di, go! Yan ang pagkakilala mo, alangan man. Ay, gano'n naman tayo. Aminado naman ako. Kung sabihin mo sa akin, pangit ako, ay di pangit. Basta maganda ako sa paningin ko. Ganon yun. Di ba? So, hindi mo pwede nga i-level di imong kagalingon ro imong pagpati sa pagpati na di. Ganon, kung ganon ang pagpati. Kasi, ang bago gani, ro tao, may masasabi at masasabi talaga. Bisan ano pa himuon mo? Ay, nako. Bisan ano pa nga kamayad rin imong ipakita sa imong isig katawo, may masasabi at masasabi talaga yun sa'yo. Kasi nga, you cannot please everybody. Hindi mo mapasaya ang lahat. May mapasaya kang isa, may kukontra sa yung dalawa. May mapasaya kang tatlo, may kukontra sa yung sampo. Eh, ganun eh! So, bakit kailangan mong ma-stress? Bakit kailangan mong intindihin yung ganong klaseng mga tao? Who cares? Bahala sila sa buhay nila kasi may buhay ako. Kung tutuusin, waman ako kapangayo kada't inugtugon ko. Waman ako nagasalig sa ako na pang-adaar lang ang kinahanganon. Waman ako nagapangayo kada it. Di ba? Waman ako kapangayo kada it. Pangbakakot lipstick or pangbakakot pulbo. Ay, nagpaninguha ang mata ko sa sarili ko. So, ano pa kaya? Ay, di kami magdayaw-dayaw kayo. Di pa sayamat ka? Kung may maglait kayo mo, ay, di ba ala ka? Buzzer mo, aba. Problema na nila yon, di ba? Kasi, habang ko gani nga, kung imot ang intindi ho na makaroon niya klase ng mga sitwasyon sa kabuhi mo, matatanda ka, masistress ka, malulosyang ka. Bahala sa tanah. O, di ba? O, di syempre na, kahit pa paano naapektuhan ka rin, di ba? Nasasaktan ka rin, tao ka lang din naman. Pero, at the end of the day, isipin mo nga, ano po talaga abot ka naman? Di ko, ano po talaga abot, kundi mas na magmuho kang man? Pumalaw ka, ay, may sarili matakong dapog. May sarili tako niya, tugubunan. O, may sarili tako niya, may sarili takong akon. Huwag ko matagin na salig ka daro ako niya pang adlaw-adlaw. Basta kailangan ko magiging perfect sa kanilang paningin. Oh? Na galaw ka lang sa gusto nila, my God, hindi pwede yan. So, kung mayadriin mo, ipakita may mahambag. Kung magahain ipakita mo, mas lalo may mahambag kayo mo. So, anong gagawin mo? So, ipakita mo kung ano ka talaga. Eh, ganyan ka eh. Ipakita mo kung ano ka kasi ganun ka. Matanggap nila sa hindi problema na nila yun, hindi mo na problema yun, my God. Bahala at sandaro na ikuro ito, randa ka pagtanaw, okay mo pag-abot man. Pero kita, dami kita hambangon doon yung term na, nung abot, pakialam. Bakit? O, di ba? So, huwag nating masyadong i-stress ang ating mga sarili because may nag-bash ka ton, may nag-lait ka ton, may mga ito, syempre nakakapikon nga naman yan. Pero isipin mo, kung mapikon ka, ano dayon, abi? Diba? May mga sitwasyon na kailangan, hindi mo naman kailangan talagang pansinin mga walang kakwenta-kwenta. May mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan bigyan ng panahon at oras mo kasi sayang lang. Diba ga? Hindi naman lahat na ibaliwala mo ha kasi mayroong mga sitwasyon na kailangan mo rin naman talagang harapin. Pero yung mga bagay na mga walang kwenta, yung nakaka-drain ng energy, huwag nyo nang pansinin yun. Yung mga tao na wala namang sinabi, yung marami sinasabi, behind your back, ibig sabihin, mananatili lang silang sa likod mo, ikaw yun sa unahan. Yan na sila, buntot ng buntot sa'yo, parang mga, ano yan, buntot ng buntot lang siya kasi hindi kanila mapantayan, hindi kanila masabayan, hindi kanila maunahan. Kaya sa likod lang sila. Kung ano nila sinasabi sa'yo, nakabuntot lang sila sa'yo, bahala sila dyan. Bahala sila dyan, pakialam. O, di ba ka? Din rong ginahambabaga nato niyan. My goodness, no? Kailangan ko tana nga magiging maganda sa inyong paningin. Eh, hindi na ako yan. Ano yan, nagpipretend na yan na gusto mong ma-please mo ang karamihan, kung ano yung gusto nila, dapat yun ang igalaw mo, yun ang sabihin mo, yun ang ipakita mo. My God, bahala, taka mo na. Ay, gabot ko tana. O, diba? Dead man na lang eh. Yun na lang. Huwag na lang magsalita na kung ano-ano. Huwag na lang pansinin. The art of dead, ma-perfect lang na, although wala namang perfect, pero once nga matunaan yung naton rung the art of dead, mga ginahambaw, wala siguro magiging gulo. Haman. Pero mga kahol ng kahol na yan sa likod natin, dead mahila natin, hindi wala namang mangyayari yan dyan. Kasi kung di mo naman pansinin yan, tatahimik na lang din naman yan. Di ba? Sino ayawan, hay? Tubuan siya ng wit-wit doon itinambal kontra kimo, di ba mani mo ginapansira ba isda? Ay, kung ayawan doon, mahipos lang man doon. Mm. Di ba? Iba na naman na kanila pag-uusapan yan. Pagkatapos ay kasi di mo naman sila pinapansin. Kasi once pansinin mo yan, mas lalo tatagal at tatagal yan. Pag pinansin mo yan, mas meron talaga silang rason para pag-usapan ka, magiging pulutan ka nila at magiging party ka ng buhay nila araw-araw.

0: siguro nagtaliwan sa oras 8 alas 2 at yung pagpangalagad mga palangga. O, yan ay kita sa iba man yung mga balita. No? Yan man ay kita sa ibang mga balita kay ay nako, aton niya, ano nga narong aton niya, adlaw-adlaw kung lang pagpangabuhi eh, si Baboy kalibutan niya rahay. Napapalibutan tayo ng mga balita na kung tutuwi mo gid matana nga intindihon sa matuod lang gid ay ikaw ta mismo rong mga stress pero ikaw man mismo kararo maka-avoid. Makalikaw ba? Ibang ikaw lat ang ikaw lat ang mag-adjust sa sarili. Oh, di ba? Ikaw lat anarong ano ikaw lat arong mag-adjust sa mga sitwasyon makaroon. Oo, okay. Kung hindi ka katigong mag-adjust, talagang maluloka ka. Maluloka ka ng mga balita. Makaroon sa national. Kapadayon sa gihapon nga impeachment trial nga rin ni Vice President Sara Duterte. No? Nga, para talaga siyang alam mo yon yung para siyang pelikula. sarisaring karakter, my God. Sarisaring karakter, di mo makikita sa loob ng impeachment court, no? Sa Senado. Sarisaring personalidad. Mga puro hagos tanan mangin agamon. May kanya-kanyang personalidad. Minsan nakaka-excite man, no? Na magpamantaw, may mabuo ka man yung mga ano ba nga? Knowledge, no? May mabuo ka man, may matunaan ka man nga mga bag-o sa imo nga paghisayod, mga makorba nakakabulig man. Syempre sa inyo man kung ano lang pwede niyo i-pick up at ibasura niyo lang yung hindi niyo mapuslan. Puguton niyo rong pwede niyo mapuslan and then rong mga basura nga mga pangyayari ay itapo nyo kasi basura nga naman. Ano bang ginagawa sa basura? Ano rin ginagawa sa basura? Di ba tinatapo niya? Tinatapo niya. Ano pinaka-latest makaroon kay ano nga raho? Kay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Rin tayo nagawa o manyara nga sang kam tinanggal nga suspendido, no? Nga sang ka-police officer nga allegedly hay nagiging ano na mo aid no bodyguard ni Lord Alan Velasco rong ni Congressman Alan Velasco and sambilog sa anang mga according sa anang ginpaguwa nga statement or sa anang do pasabog is imaurong sambilog sa mga o imaurong ginsugo o imaurong aid ni Velasco that time nga according to him is nag-deliver it mali-malit ang kwarta sa pamilya Duterte. Oh, grabe tarong kwarta mako ginamalita o ano o tarong gina o, sa mga vault maliit ng vault. Lumalit at anabi, may small, medium, large. May small, medium, large. Sara Duterte, nagbaton it 2 billion pesos. Halin, according sa tawo ni Alan Velasco. So, sa dating police, nag-serving security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. So, base sa anabi nga testimonya ni dating police nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga pilang beses imaw nga ginsugo ni Velasco nga maghatod it mga maletang may kwarta kay Vice President Sara Duterte at kay dating Presidente Rodrigo Duterte ag Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. So, sa pag-estimar ni Gracioso, sobrang 2 billion do pesos do na ihatod kay Sara Duterte. Gapadayon na nang sa paday na nga pagtrabaho kay Velasco, halin nga naging speaker imaw umpisa 2020 hasta dagong 2022. So, suno pa kay grasyoso. So, nga ni, nga sobra 20 beses imaw nga naghatod it maletang may sugod nga kwarta sa Vice Presidente umpisa katong 2018. Ag nagumpisa, suno ka na imaw maghatod it maletang nga may 20 million pesos hasta umabot daya sa 500 million pesos. Ag anarayang ginahatod sa Esayang Kahotel sa Manila ag sa Davao. So, sa anang affidavit nag-turn over si Gracioso itapong bagong vans kay Sara Duterte kat Davao City Mayor pa imaw. Ginsugod ni Gracioso na gingamit aron mga sagakyan, aron mga bagong sagakyan para magatod it kwarta kana. So maliban sa kwarta, kaibahan man saan ang ginatod hay kay Duterte aron mga luxury bags Rilo ag Royce chocolates nga paborito it Vice Presidente. Napakita man ni Mau it litrato maleta ag kahon nga ginamit para magatod it 500 million pesos kay Duterte. So una ra nga ginkumpirma it isagang ka-official at Philippine Government Electronic Procurement System or PhilGIPS nga nakabuo it 49 o 49 ka kontrata rong kumpanyang ginapanag-iyahan ni Vice President Sara Duterte halin sa nagkasarisaring opisina at gobyerno base man sa panaysayon it sang ka-official. Rong PhilGIPS ay nagatrabaho bilang nag-isagahanong central web portal para sa public procurement transactions sa nasyon. Sa testimonya ni PhilGIPS Division Chief Rendel Sopinia, kaibahan rong OWA, PhilHealth, at Davao City Local Governments sa mga nagtaoit kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. So, no, kay Sopinia, nakabuo rong GenCorp Industries Incorporated e 33 ka kontrata sa PhilHealth, Region 11, 15 halin sa Davao LGU, at sa Mdilog halin sa OWA Region 11. Base sa record, sa kabilugan nga 35.8 million pesos sa kontratang nataos sa GenCorp, 34 million pesos ay halin sa Davao LGU, samtang nung nabili na halin sa OWA ag sa PhilHealth. Ag sa pinakabagong survey at Okta Research, naganaba ay 12 puntos or 12 points ng abansi itambalang Duterte Robin Padilla sa tambalang Lenny Robredo Bam Aquino para sa 2028 presidential ag vice presidential elections. Rung mga oras, may 30 minutos siguro nagtaliwan sa oras it alas dos. Magkapanambali kita with your greetings or shoutout pagkatapos gidyamang. Ito ang importante mga reminders. Kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas.

0: 3-in-1 Coffee Mix.
1: Ako galing si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

vax at napagpangalagad, may 41 minutos yung nagtaliwan sa oras it alas 2. Sa mga kakabukas, gidyamang ko andang monitor, nagpamantaw sa pagpangalagad, baka ron niya hapon, good afternoon. Sa mga taga shopping center, mga taga Kalibo Public Markets at nga mga terminals, sa Eastern at Western side at nga Provincia at Aklan, sa mga pribadong opisina ang gobyerno man, maayad-ayad nga hapon, gid una kanyo tanan-tanan. And, 42 minutos, so nagtaliwan sa oras 8. Alas is na nachita, sorso, nagalima sa Barangay Undoy, meron yung hapon good night. Sa ako ni Maka si Mario sa Barangay Baybay, maayad-ayad man niya afternoon. Kinyo tanan-tanan. And kay Mads Eleanor, gali birthday niya, gali makaroon. Mads, happy birthday, gita bao agol. Then, year, gid, oh, magka, ano pala kami nito ni Mads Eleanor. Ayad ako ka na eh, pilang months, kasi April ako eh. April, May, June, July, August. And then, mga 4 months, ramon galing agwat it ng ano. Taon pala natin to, Mads. Yung, better half ni Katodong Jujet. November man, the jet. Oh, grabe, November man, the jet pa. Katodong Jujet, uncle. Masaya, uncle. The jet Reyes. Happy birthday, good Mads. Ha, and, basta may diyan nga sa malatong handom sa aton ni Saptar yung kaedad kita Mads, di ba? Ato man lang wish hi. May diyan nga for me. Good health git anarong aton nga pinaka ultimate nga handom or wish sa aton nga kaadlawan. Kung tawang gig kita it may diyan nga for me it aton nga Ginoo. Alright! Sige ah! So, rong oras sa pagkinyo, it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Rong more powerful probiotic 81 coffee mix mga palangga ay talagang mamahalin ka at alagaan ka lalo-lalo na yung ating kalusugan. So bata ka man, ito po ay walang pinipiling edad, no? Pwede niyong painumin. So sa aton nga mga palangga out there, sa mga coffee enthusiasts, sa mga mahilig magkape, na akala nyo ay in love kayo pero nagpapalpitate pala kayo dahil sa inyong iniinom na kape, sige kayo kape ng kape kasi iniinom nyo yung kape hindi healthy. Sabi ninyo in love ka mo. Hoy. Nagpalpitate ako. Nagpalpitate ako. Yun pala ay resulta galit ka inipeg, iniinom na nait kape. Iniinom na nait kape nga hindi healthy, that is why sabi niya in love siya. Ay, ginakubaan man ako, natitense ako, yun pala ay ano na pala epekto ng kape, di pala yun dahil sa may special na taong nagpaparamdam sa kanya ng ganun. Kaloka sa mga mahilig sa kape, siguraduhin po natin yung ating iniom na, ro, ato niya ginainom nga kape. Hay, rong syempre, rong, ano, irong healthy kay kinangan at nga gawas, rong ano makaroon. Rong mga healthy drinks, healthy foods. So, sa bilang sa ginarekomenda ginaton dong pag-inom it kape, since ga-kape yung gidman ka mo, mag More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Rich in probiotics, live microorganisms, nga makasafeguard gid kung aton nga tinai, okay? Dahil mabudlay nga magkaroon ka it ng discomfort, baga? Sa imong atyan, talagang feeling mo butod. Parang kang busog, parang puno, hindi mo maintindihan, di ba? Hindi ka mo napahamtang kasi magain yung mga pamatsyag because of parang puno ithangin, parang busog ka, kumaon ka, hindi ka nagugutom kasi parang puno yung tiyan mo. So, hindi yan because of possibly nga may mga na-upset ro imo nga sikmura, na-upset ro imo nga tiyan, I mean, and then sa imo mga kinaon na, di ba? So, parang mas magiging healthy rong aton nga tinae, hay dapat hay manggarano din ang abo ng mga gagwardya ito, kapindo aton niya mga good bacteria ang ginatawag, alin doon sa aton mga ginakaon. So, sam dilog, sam ginarekomendarong doong maraming good bacteria, mga live microorganisms, mga palangga is doong More Power Probiotic. Probiotic nga siya, marami siyang probiotic. 8-in-1 coffee mix. So, available doon imauna sa Solanoy Haroy, the rice chicken and the frozen food sa Nabas Public Market, sa JJ Store sa Tangalan Public Market, sa Bilyoni Store sa Makata Public Market, sa Antoninus Drug Store sa Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market,
sa Maypas Drugstore, Poblacion naman siya. Sa Carlos Pharmacy, Bulwang Brands, Banwamadat naman siya. Sa ANC Drugstore, ano sa Kalibo Shopping Center, yan doon sa Kalibo. Agrong Carl's Pharmacy, anda nga Kalibo Branch, ina mo doon mismo sa may shopping center. Maliit na naman ang shopping na yun. Makikita niyo yung Carl's and of course the ANC. Drahe Pharmacy, yan sa may Martilino Street, di Karagid Street, Gidnamunda. And St. Anne's Pharmacy sa may Regalado Street. Vitamed Pharmacy, una sa may Mabini. Mia's Drugstore sa Mabini and Thea's Pharmacy sa Mabini. So, tatlong or ka mga drugstores nga atubang gidyamang or tabok it provincial hospital, may una ron niya mga kape. And of course, una sa may all-in-one convenience store sa Jaime Cardinal Sin sa Barangay Puo, Kalibo. May una man niya available nga kape, mga palangga, bago mag-Kalibo Airport. Sa may bahin it Banga sa J3M3 Drugstore sa Banga Public Market. Sa Tesna Car Store sa Madalag Public Market, sa Neknek Store sa Libaca Public Market, and of course sa Pukid Store sa Altavas Public Market. Surundo yun dong mga tindahan at butika nga pwede ka mga makabakal it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Medyo alanganin na kita it aton nga topic makaroon nga hapon kay na umpisahan yung man ako kain ako aton nga istorya baga nga ako ang aton pa nga mga greetings na ilanggit kay aton anay nga kay, kain na patrawan or agon or iba sa gusto nga mag-hi sa nga mga kakilaga aga katuntanan din. Hello, Belle! O, nasa Hong Kong, may nagigit nga hapon. Ma'am Betbet sa Germany, good morning, good ma'am, nga nagbabay na kanina dahil pasak na siya sa trabaho. Good afternoon, good morning dyan, madam. Habang naglalakad ay nakikinig kanina. Hello, June, a pleasant afternoon, Tita Liz, at to all palautwasers all over the earth. Happy hour, everyone. As usual, I hope and wish that everyone is in good shape. Have fun and enjoy. Ma'am Naomi Santa Maria dyan sa Dubai, good morning. And Erwin Tihada, magandang hapon po. Same to you, sir. Habang ni Ma'am Betbet kay Ina, tama ka, Tita Lils. Una, pangalawa, pero sa pangatlo, pasensyahan na tayo, talagang sasabog na ako. Uy, katraaton kay Ina nga ginaisuryahan about the temper or doon ng limitasyon isang katawo kay... Ang pasensya na uubos din yan, no? Kung panay-panay mo na lang na inaabuso yung kabaitan ng isang tao, once na umubos yan, naipon ang naipon, ay talagang magugulat ka na lang, bigla na lang yung sasabog. Okay, sa biro, Tita Lils, ay sport ako dyan. Okay, sige. Correct, Tita Lils, sabi ni John. Speaking of patience, kung you are matured enough, just turn your back and go away. Kasi nga, kung... harapin mo pa at dumating ka sa limit, bugto gid. Oh, the rubber band, sabi ko nga, danger is one letter short from anger. Kaya nga, sige. Ingat, Ma'am Betbet, sa trabaho. Ako niya ipag. Kay Ate Baby na sa Barangay Albasan, may lagi niya hapon gidte. Sa mga taga-tarang kong taga sa Bye Bye It programa. Di ka gid magdaog sa argue sa isang stupid people. O kasi lalo pag hindi naman marunong talaga tumanggap ng opinion ng iba, ginapanindugan gid anana nga imorong tama, hindi ka talaga mananalo diyan. So kung ikaw yung nakakaintindi, walang hindi yan worth it na mag-aksaya ka ng oras sa ganong klaseng tao. Mag okay ka na lang. And hindi ibig sabihin noon na pumapabol ka sa kung ano yung kanyang gusto. At para na lang din na maiwas sa kung ano man doon posibleng, you know, may altercation, magkagulo, magdebate ka mo, magdiscussion ka mo up to the point na mag-agaway ka mo. Sa simple nga ganyan na nga, yung kalibutan square. Ayun yung paniniwala niya eh. So wag na, lalo pag sabi ko, di ba, usually na natatabo rong mga mainiton yung mga diskusyon niya ron, lalo sa mga tambayan o sa mga inuman, tagayan. Kaya nag-aagam rong tao nga daan pag nakainom, abong nga nag-transform pag nakainom. Ang isa dyan ay pagiging matalino, nagiging inglesero, inglesera, nagiging talented, marunong grabe sumayaw, grabe kumanta. Lumalabas na kanilang mga hidden talent, ika nga, okay?
So, ang paniniwala niya, sabi ko nga kanina, kung araw na nga pagpate, square ang mundo, edi, hayaan mo siya yung paniniwala niya. Ala na paglasing yan, hindi talaga magpapapildi yan, no? Hindi magpapatalo kung ang pagpate na nangarong kalibutan ay square. So, kung i-insist mo nga ang kalibutan ay round, and then, hindi talaga siya, wala kang panalo dyan. So, kung ikaw yung nakakaintindi, ikaw na lang yung umiwan. Okay, sige, pre. Sagot. Pero matapos, yun ba rin istorya? Hi, nako! Nang Nora Trasmil, ba nang nabanag, nag-ano ka na nga, nabanaw ka ba? Buhay-buhay nga, wa ka nakakomment. Excuse me. Tita Lils, good afternoon. Oh, I miss you, Tita Lils. Saraman si nang Nita. Nang Nora. Kumusta kun ikaw, tits? Nagadugang gid aring kagwapa kung maghambag ag maghinibaya. God bless you. Sinang Nora, tabi nga ra magdayaw kay mo, hay kwanta ra nang sagad hanggang buto ba? Sige atubang ut ana kamo. Sige magkatubang ut ana kamo karon. Nga istoryon kamo. Di kita mawaga ka dar maghambag ay kagwapa. Dong hindi kita bangana nang aron maitago ra nang Roana nga pagiging, you know, hindi kita ba na itago ang Roana nga, ano, Roana nga, baga tiyago na gusto nang ihambag. Sana all, kayot, ano na? Sana all kayot ing Tita Lils, guwapahon. Thank you, good nang. Dahil, at balinghoy na. Ang kasagpun, ang nagaling. Ah, nagali ang kasagpon gali. Oh, di ba? Ang kasagpon gali ay ano? Ang kasagpon hay balinghoy. Nakakaloka. But anyway, so doon tong ginamba ba natin ginamat nga may mga tao matuod nga nagiging vocal matas ako ano randa nga mga nababatsyagan. Pas kaya nang norang nga vocal, hindi maroon ko ano nababatsyagan na kung nagwapahan to ni Moki mo, yung bagay na nagwapa ka. Kung nagawayan mat, ano mo, kimo habang mat, ano na magaway. pero medyo, patamat pala yung maghamba. Oh, man ako nabatay ka na karami, ginhabang na mong magaway. Medyo tara lang na nakaranakit, anay, guwapa, mabuo, sexy. Kaya pati ako karami, wala ko kanat ligtas, kaya ka makita, mga aktivist sa pisina. Kaya dagto na ako niya sa station, ha? May anag, affirming bit-bit, or nga ginaga, nga balinghoy, nga may, ginaga, nga balinghoy, nga may, payok. Tabo, ah. Ginagaga balinghoy nga may payok or ana ko diya nga dagagod diya sa opisina. O siguro pag-uri mo nakapang ano eh. O siguro mo nakapang ano ganiron nang ano na panukait nang ano nakapangali. Nga pangali di ba kamute? Rung balinghoy pangali man karon nang Nora ra ana tawag kun sa balinghoy pangali man. Medyo tinablas ta biro niya ano nga or ano no? A part of Iloilo nga mga terong gapangali yung gapang harvest it ano nga it kamuti oh di ba oh. Sa balinghoy mamatawag karon ng Nora pangali. Vin Melvin Clavel Bartolo, oh good afternoon, same to you. Ano to, lalaki babae? Lalaki sir Vin Melvin eh. Okay sige. May ayad man niya hapon, sir. Anyway, sige ah. So, rin ginahambal, tama ka palang gakaginaro ako ang ganyang remind. Ginaremind ko, gid ka mo, no? Ginapadumdum ko, gid kinyo for me. Okay lang naman niya na magbiro, no? But not so, ano naman, below the belt na bisan ikaw man yan, ingahambangan kung mga salita na hindi dapat maganda pakinggan. Ay, na-o-offend ka rin. So, balik tayo sa golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Same with na parang kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, yun din ang gawin mo sa iba. Kung gusto mong may taong gumawa ng mabuti sa iyo, edi gumawa ka rin ng mabuti sa kapwa mo. Pareho lang din naman na ibig sabihin nun. So kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mo rin gawin sa iba. Bakit gusto mong sabihin ka ng mga offended words? Ayaw mo rin naman, di ba? So kung sabihin yun sa iyong kapwa, oh. Ayaw mo rin sabihin pangit ka, di ba? Depende, Tita Lil, sabi niya. Depende.
Nakakaloka. Sige, anyways. So, tomorrow is September 30. Magkakililita kita't uman. Mga palanggas at mga pagpangalagad. And October 1, abi. I-try ko lang kami mga... May mga appointment ako ito October 1, no? Sa school and akong abi nga duty, may ano ako, may duty nga. May ako abi nga mga responsibility man yan. Inangan ko man i-attend. So, mag-excuse anay siguro ako sa Thursday since may meeting ako at alas 9 sa munisipyo, Makato. And then, pagkahapon may meeting man ako ito sa school. So, siguro hindi tayo magkikita. Pero tomorrow magkikita tayo Wednesday, ha? September 30, of course, mga palangga. Sa muli, magkikita tayo tomorrow. Ma'am Noemi Santa Maria, pamahaw kita, kumbo nga, very good, good arm, ma'am. It's a healthy pamahaw. Hindi kay Kwan, oatmeal. Oh, naman. Okay, ah. Huwag naman ta chimpote until tomorrow sa Miyerkules nga edisyon. It pagpangalagad programang... Pala utuwasan mo, of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz, nagaywan gin ako at maayad-ayad nga hapon. Salamat gin sa inyo nga pagpamati. God bless us all and bye.

0: 98.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
4: Mm-hmm.
5: Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music,
11: ito ang Radyo Todo. Ang radyo

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
8: sir, nag-coffee
9: ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.

0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraan nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
13: Radio Todo for the best variety of music. Ito ang Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo.
14: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
15: Akala ko

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Magandang kalusugan. Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide, ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide.
2: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang tunay na tagumpay sa Kalusugan Nation. Mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brands. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na. Kwento ano po tayo dito po naman sa ating malalang tunay.

Tawag na po sa ating muna mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating muna mga numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado dunan. Kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan, itawag lang 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

0: Ito na ang banawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Mila sa Burungan Strange Summer.
0: Sino po?
1: Mila, Burungan Strange Summer ako.
0: Mila, okay. Nanay Mila ng Burungan Eastern Samar. Apo, Borongan Eastern Samar. Okay po. Nanay, Mila, ilang taon na po kayo?
1: 67.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Mila?
1: Hindi pa nga. Kasi magtatanong lang ako kung mayroon na dito sa Borongan.
0: Okay po. Diyan po sa Samar. Wait lang po. Ang alam ko po kasi Nanay, meron na po dyan sa inyo sa... Eastern Summer ng Adibo namang Rice Coffee. Ang alam ko po, meron na po dyan. Teka lang, at titingnan po natin dito sa ating listahan para masigurado po natin kung okay. Saan po dyan sa Borongan Eastern Summer tayo po makakabili ng ating Rice Coffee Summer. Okay po. Kalbayog, Katarman, Katbalogan City, Lavisares, Pinabakdaw. Wait lang po nanay ha. At
1: okay.
0: Alien, Katarman, Santa Margarita. Ang alam ko po nanay, meron na po dyan.
1: Malayo pa.
0: Pwede po ninyo, nanay, dyan po sa Katbalogan, Borongan, pwede nyo po ipagtanong-tanong nanay sa mga butika dyan.
1: Dito sa amin, sa Borongan.
0: Opo, sa Borongan. Ganito po na yung gagawin po natin. Kasi ang alam ko kasi, na ano ko na yun, baka po na-misplace ko lang yung listahan. Ganito po, okay. Nanay. Pwede kayong magtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, dyan po sa Borongan. Ipagtanong-tanong po ninyo yung ating po namang rice coffee. Kasi ang alam ko po, meron na po talaga ng ating po namang rice coffee dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Borongan. Kung sakali po nanay, ganito, kung halimbawa, sakali, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo, sa Borongan, at yung mga butika, yung mga pharmacy, mga tindahan, nagtanong-tanong na kayo, at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli, at kukulitin natin yung ating po naman deliveries.
1: Okay, sir, may tanong po ako.
0: Go ahead po nanay.
1: Pwede ba, painumin ng rice coffee yung apo ko na 19 years old, may bukol sa suso?
0: Pwede po nanay, pero napatingin niyo na po ba yan sa doktor?
1: Opo.
0: Ano po sabi ng doktor nanay?
1: Bukol lang naman
0: Wala naman daw problema. Hindi naman siya delikado, cancerous. Okay. Okay po.
1: Hindi.
0: Nanay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Painumin niyo na po ng ating rice coffee ngayon. Simulan niyo na po. Dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw. Hindi po kasi...
1: Ilang beses ang araw?
0: Dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po tuloy-tuloy dapat. Kasi hindi po ito makukuha.

0: Wala po.
1: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan, tama po yung katanungan po ninyo kung ano pong yung itsura ng ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Okay? Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. At yung spelling po ng rice natin, nanay, yes, opo. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So, R-I-S-E po yan. So, dyan po sa karton, makikita po ninyo, nanay, para sigurado tayo, makikita po ninyo yung isang tasa ng kape. May larawan po dyan. May larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas.
0: Sige.
1: Okay? Tandaan nyo po yun, nanay, para hindi po kayo, hindi po kayo magkamali. Opo. Hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Okay?
0: Okay.
1: Tapos, nanay, kapag nakabili kayo, nanay, tawagan nyo po ako na muli. Or halimbawa, sabi ko nga po sa inyo, wala po kayong nakuha, tawagan nyo din po ako. Kung may nakuha kayo, okay, tawagan nyo rin po ako, nanay.
0: Okay.
1: Okay?
0: Sige. Thank you.
1: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Asahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
0: Okay. Opo. Sige.
1: Maraming salamat po.
0: Sige. Thank you.
1: God bless po, nanay. Maraming salamat. Ay, hello kay Badong Orange. Ay, inaanyayahan ko po yung lahat ng mga kaagapay po natin, mga radio stations sa buong Pilipinas na pwede kayong mag-comment sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po naman sa ating po namang Facebook account yung Rice Brand. Gaya po ng G-Radio San Miguel, hello po naman na napapakinggan tayo dyan. At dyan po sa 1188 DZLT Radio Pilipino Lucena. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kababayan po natin sa Lucena. Yung mga nagiginig po naman dyan sa DZLT Radio Pilipino Lucena. And also dyan po naman sa Radio Bandera Katarman. Yung lahat ng mga inaabot po naman ng ating po namang signal. Diyan po naman sa Katarman. Ay, batiin ko lang po si Tony Berenguela Dakonotsky. Hello po naman, magandang kalusugan. Nag-comment din po sa ating po namang Facebook Live. Maraming salamat. 98.31 FM Lucena, nakadutok din. O kaya napapakinggan din po tayo dyan. Sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, nakadutok po naman sa 98.31 FM Lucena. Hello! Magandang kalusugan po sa inyo. At ganun din po sa Radyo Totoo. Diyan po sa Batangas. Diyan po naman yan sa DWAL FM 95.9 Radyo Totoo. Kay paring Joshua Rodriguez Niñada. Magandang kalusugan. Pakibati man kami dito, Kuya Boy, sa Speedway San Felipe. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you very much, ha, sa pag-tutok ninyo dyan.

And likewise mga kaibigan, batiin na dinadan ng magandang alusugan si paring Jestoni Berenguela Dacuno. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Thank you very much po naman sa pagtutok po ninyo. Araw-araw daw pong nakikinig sa atin si Jestoni Berenguela Dacuno.

0: Tawag po mga kaibigan sa ating walang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating walang numero pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatuntunan. Sabi dito, ano po ba Kuya Boy ang pwede kong ulam na pwedeng ipakain sa nanay ko? Diabetic po kasi siya. Okay po, magandang tanong naman yan. Wala naman pong particular na naluto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit, base po sa mga nababasa po natin, again, ano po, mahalaga ang mahalaga yung pagkain o kaya diet sa isa pong napakahalagang bahagi po kasi ng gamutan o treatment ito sa mga taong may diabetes. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaari pong magpalala ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong po na mapagaling ito. Teka lang ha, at babalikan natin yan, yung katanungan nito, napakagandang pag-usapan din. Meron lang tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melanie po.
0: Melanie, okay. Taga saan po si Nanay Melanie?
1: Taga La Paz po, pero dito istiin po ako sa San Sebastian.
0: La Paz, Tarlac. Meron po ba Tarlac po, Nanay? Tarlac?
1: Po.
0: Okay, Tarlac. Okay. Pero nasa San Sebastian po kayo?
1: Opo, dito po ang trabaho ko, STN.
0: Okay, may trabaho po kayo dyan. Ilang taon na po si Nanay Melanie?
1: 53 na po, Kuya Boy.
0: 53, okay. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po eh. Hindi tanong pa. Ko sana kung meron dito sa San Sebastian, Tarlac.
0: Opo, paano nyo po nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa radyo po, Kuya Boy, nakikinig po.
0: Napapakinggan po ninyo. Maraming salamat po. Diyan po sa Tarlac, ang mga mabibilhan po natin ng ating rice coffee, Bamban, Capaz, Camiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Panike, San Rafael, San Miguel, Tarlac, Tarlac City, Victoria. Saan po kayo malapit dyan, Nanay?
1: Dito po ako malapit sa Metro Town.
0: Ibig ko mo sabihin, doon po sa mga nabanggit po natin mga bayan, saan po kayo malapit? Bamban, Capaz, Camiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Paniki, San Rafael,
1: malayo po, Kuya
0: San,
1: Boy.
0: San Miguel, Tarlac, Tarlac City.
1: Ay, San Miguel po.
0: San Miguel, malapit ka ng San Miguel.
1: Oo, San Miguel, saka San Rafael po, malapit na din po.
0: Malapit na din po kayo doon, okay. Diyan po sa San Rafael, meron po dyan ang ating rice coffee sa Atmos Med Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Atmos Med Pharmacy. And then sa San Miguel, opo. Butika Principe.
1: Opo.
0: Okay, so doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee, Nanay. Okay po?
1: Opo. Salamat okay. po, Kuya Boy.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee. So, i-start pa lang po kayo. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto. Yung lagi ko po sinasabi na hanapin natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Tapos dyan po sa karton eh, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. O yun po yung hahanapin po ninyo. Huwag kayong magkakamali. Masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat
0: okay?
1: po.
0: Tapos, kapag nakabili na kayo, Nanay, balitaan nyo po ako. Kung sakaling hindi naman kayo nakabili, balitaan nyo pa rin po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, salamat
0: Maraming
1: po.
0: Salamat po sa inyo, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Itawag po ang inyong po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa at balikan natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa ano daw yung maaring ipakain sa nanay niyang diabetic. Ano po? Sabi ko nga, wala namang particular na luto na sadyang para po sa mga diabetes. Ngunit mahalaga po talaga yung tanong po ninyo sapagkat ang pagkain po o diet ay isang napakahalagang bahagi nga po ng gamutan o treatment sa mga taong may diabetes. Ang hindi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes, pero ang wastong pagkain po ay pwedeng makatulong na mapagaling ito o mapabagal po ang paglala. Tandaan po yan mga kaibigan, ano po, ang pinakamahalagang prinsipyo po sa pagkain para daw po sa mga diabetic ay ang pag-iwas po sa mga pagkain mataas po sa asukal. Ano po, ang mga matatamis na pagkain kasi nga yung katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahil po sa makakulangan po nito, nananatili po yung asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Ano po? Mas pinag-aralan pa po ng mga eksperto na pag-alaman na may mga pagkain daw po na nagpapataas ng asukal nang mas mabilis kaysa po sa iba. At ito nga po yung mga pagkaing may high glycemic index. Mas okay daw na yung mga pagkaing may low glycemic index po mga kaibigan. Bukod dito, dapat daw iwasan kumain ng maramihan. Paunti-unti lamang. Mas okay daw po, sabi po sa mga pag-aaral, na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti kaysa po sa isang tanghaliang kasing dami po ng tatlong kainan na nang nabanggit po natin sapagkat ayaw nga po natin na tumaas ang blood sugar po natin. May caller na naman tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ay, dati na ako nagtawag sa'yo, Kuya Boy, si okay. Blandina Hapos.
0: Blandina, okay po. Ano pong may paglilingkod ko po sa inyo, nanay?
1: Magtanong po ako, yung, di ba yung asawa ko nang hindi na nga makalakad.
0: Apo.
1: Tapos, may ano siya sa likod, may sugat.
0: Apo.
1: Dindala ko sa doktor yung linisan rin yung likod niya. Tapos may ginana sa akin na damot na ginapang kahit.
0: Tapos po?
1: Hindi ko na natuloy po tayo ng mga ano eh kay wala nga pira.
0: Okay.
1: Kasi ito kung magaling na sana siya ay patuloy ko naman magpainom.
0: Hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na makailan lang po tayo, pwede na natin sabihin na nanumbalik na yung ating lakas. Hindi po yun ganito. So, para po sa atin, ano po, na mas maigi po na tuloy-tuloy at araw-araw po dapat yung pagiinom po ng ating rice coffee. Pwede naman po pag may pagkakataon po nanay, meron tayong, di ba, kumbaga extra na para po sa atin po ng mga rice coffee, eh pwede po. Pero sabi nga natin, dapat pinapriority po natin yung kalusugan po natin. Inuuna po dapat natin yung ating kalusugan, yung ating po namang, kumbaga, kagandahan ng atin po namang kalagayan, inuuna dapat po natin kumpara sa ibang mga bagay po dahil napaka-importante po ng kalusugan po natin. Okay po nanay, maraming salamat po ah. Sabihin niyo sa akin kapag kayo po ay bumalik na sa pag-iinom ng ating rice coffee, ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat.
1: Opo.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pampanga po.
0: Mario. Tama po, Mario?
1: Oh, Mario Pamplona.
0: Okay, taga saan po si Tatay Mario?
1: Tanawan po.
0: Saan po?
1: Tanawan po.
0: Tanawan, Quezon.
1: Tanawan City, Batangas.
0: Ah, Batangas. Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay?
1: Opo.
0: Ay, very good po. Ano po yung nag-ujok sa inyo para po magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Naririnig ko po kayo dito sa radio.
0: Opo. May mga iniindang karamdaman din po kayo, Tatay, nung marinig niyo po yung ating rice coffee?
1: Opo. Magaling naman po. May mataas sugar to.
0: Mm-hmm.
1: Tapos high blood, ayos na po ngayon.
0: Ayos na ngayon? Paano po ninyo nasabing ayos na ngayon?
1: Eh, bumaba po yung blood sugar ko at saka yung high blood ko.
0: Wow. Opo. Tapos po?
1: Ngayon po, tuloy pa rin ang pag-inom ko.
0: Very good po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ngayon po, hanggang ngayon po, Tatay, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay patuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee po sa inyo?
1: Yun po aking mga minsan, mga kapatid, umiinom.
0: Opo. Thank you.
1: Kaya lang po, sir.
0: Apo.
1: Lagi pong namawalan dito sa Tanawan.
0: Nauubusan lagi. Ngayon po ba, Tatay, wala na o ubus na ngayon?
1: Minabili naman ako kahapon, kaso walang isang karton dahil may naubus ako. Nakara ko tagal po ulit ang pagdating.
0: So naubusan na po dyan. Ano niyo po? Natanong niyo po sa ibang mga butika dyan sa Tanawan?
1: Opo, kaso nagkakaubusan naman dito eh, maraming nainom yata.
0: Opo, naubusan na po dyan ngayon sa Tanawan. Sige po, at papaabot po natin ito sa ating po namang deliveries. Nang sa gayon, ay malagyan po agad ulit dyan po sa inyo sa Tanawan.
1: Opo.
0: Okay po, para tuloy-tuloy po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee.
1: Opo, salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay, at mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay,
0: cool. Salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating po namang programa. Maraming salamat po si Tatay Mario ng Tanawan City, Batangas. Nagkakaubusan daw dyan sa dami po naman ng mga kababayan po nating umiinom na ng ating po namang rice coffee. Maraming salamat. At kayo po, sana po ha, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, dapat po makainom na po kayo ng ating rice coffee. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Ako po si Dilia. Kataman po, 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee.
2: Mm-mm.
3: Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
2: Opo.
3: Tapos minsan sumisikip. Tapos, pag 3 months na akong umiinom, nagpatsika ko sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
2: Wala na po yung problema po?
3: Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung paghinga ko, itong parang tuloy-tuloy,
2: lumuwag.
3: Hindi na, oo. Sabi ko, ay, masarap pala yung rice coffee. Kasi 3 years na yung dinadala ko yung
0: problema po ninyo.
3: Sakit ko sa heart ko eh. Mm-hmm. Kasi ang mahal ng gamot, isang tablitas, 1K. In-order lang yun sa Amerika. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng rice coffee. Mm-hmm. Nagkasalamat ako sa Diyos na nawala na yung mga karamdaman ko eh. Parang may nervous ako. Hindi na ako natatakot eh. Wala na yun. Maganda na yung tulog ko. Ayun.
2: Wow.
3: Ang sarap pala ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo. 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa Bugos, Kiranga, Pilipinas. May kapin 5 minutos o 3 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. Standby sa pagpapayagit programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet Kalibog, Bugos, Kiranga, Provincial Akran. Mayan-ayan nga gabi ikaton, talantanan. Welcome na sa pagpangayag. Ita programang Diretsahan. Today is Tuesday, September 29, 2026. Datong kinakapag-agdag, pag-welcome. Ita malipayang kirang kagabihon sa ating kirang markatudo ag kabarkada sa kanginan nga naka-open yun dahil kinang mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as amon kinang website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live.
3: Diretsahan!
1: Kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Alaman dati kinang pag-abi-abi, itamalipan kinang kagabihon sa tayong kinang 320 city nga mga kabaranggayan. Di city natin yung mga kabanohanan, agrong kabisira kara kung Banwa it Kalibo. Good evening sa mga friends nga una pagyapon makaroon sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Uyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Likewise, aton man yung mga tricycle drivers, mga multi-cab drivers, public utility jeepneys, aton yung mga tourist bus, Southwest Yellow Taxi, kutob pa nga nagadagagan makaroon na dekara nga mga bihikulo sa aton kara nga mga karsadahon sa probinsya na kando. Amon ka nakikin yung pagpaabot at malipayon nga kagabihon. Manaman sa ating kirang mga neighboring provinces, mga kaiping nato yung mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, inakara sa probinsya at Antique, Iloilo, at Negros Occidental. Kama naman na sa probinsya ka na at Gimara sa probinsya at Capiz. Likewise na sa probinsya at Romblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Utabon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM damon kada kinyo nga pagpaabot. It may nuswagon malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sarayan ko akong kirang na technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy Enrique Plasio, station manager is Emilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchor man, yung kareng el kapitan sa kahanginan dahil si kabarkad ang katodong chair and delivery. Kamaga panerbisyo kini yung magkaroon kareng adlaw ng Martes hasta kitat alas 8 imidya. Magkaroon dong oras kara itagabi.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano makaroon dong mga mainit yung mga isyo at balita ng aton kareng pagkatawa ni Kabuhi sa kabinugan at aton kareng pagpanerbisyo. By the way, happy birthday Gali Anay. Makaroon nga adlaw kay Bulano Ampon Fidel Candari at barangay na Isod, no? Kulong-kulong sa Banwa kera ita Ibahay, no? Nga nagasaugog ka ng kaadlawan makaroon kera nga adlaw nga Martes, pasinsya gid, no? Ay pasako ginato niya linya kay ina ga wa ta kita ngani naka sugod una sa Banwa it Ibahay, no? Thank you so much Blanche, no? Kabay pa nga tawan ka pagidit ba magawig nga kabuhi ag mayad kara nga gawas, no? My best regards, no, sa mga bisita ni mo una sa Bilya Candari, no, sa may barangay Kulong-Kulong sa Banua Karait, Ibahay. Okay, now, ano man kung mga mainit nga mga balitag isyo nga tong karang pagkataupang dan sa kabilugan ni tatong karang pagpanerbisyo. Una, rayat ka nang ginpatawag nga press conference ni Engineer Jonathan Salvador, doong presidente ag nagapanag-iya kung Metallica Shipping Company or Metallica Builders. Ginamtang sa may barangay Pulo ni Washington Aklan. Si Jonathan Salvador, okay, nagapangayo banwa ita anay karang mayors and business permit sa munisipyo kung banwa karait ni Washington. Apang hindi rin mo banwa pagtawuan it mayors and business permit pagkatapos nga nainbulbar dong Metallica shipyard sa natabo nga nabanwa nga pagkasamad kung dahil karang barko nga nag-create banwa ita magaparan kara massive nga oil spill sa ton karang Lagatik River. Okay. Di I think more than a month no, nga bago nalimpyuhan dong daya karang portion it Lagatik River pagkatapos banwa nga nag-leak no, dong makina it barko nga una banwa nakasadsad sa shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. And normally, no, once ka may oil spill nga banwa, okay, grabe roan na kaya banwa nga impact or effect sa atong kirang marine ecosystem, atong ginatawag bang marine life, no? Do atong karon nga mga organism, no, isda, mga kasapatan because you know dong ibang sapat no, kaparehas kung mga pispis nga rabanwa once nga maka tuka imaw itdekarang oil spill kunamat banwa nagakos na imaw it ginablock na narong oxygen no, it mga kasapatan nga mangin dahilan og agrason banwa kuman it daya nagakamatay. Okay. So daya rong gin raise makaron sa sanggunang bayan no ni Engineer Jonathan Salvador because gin forward dun daya karang concern makaron kung executive ni Mayor Simonet Peralta Francisco sa aton karang sanggunang bayan kung banwa kara it ni Washington for them to decide or to create or to enact an ordinance no, may kantanan sa operation it shipyard banwa ni Engineer Jonathan Salvador. Okay. Pero may andang ginpatigayon karang press conference standby ka mo karon because he invited the Aklan media to be present no, for this particular press conference in order to air his side regarding ko dekrang issue una kana sa banwa it ni Washington because ginamba ni General Jonathan Salvador nga ginapoliticize ko ni Imao no ginapolitika big bagod de bukola kuno ita kaalyado no si Mayor Simonet Peralta Francisco no? Pero pamatian ta no dong panaysayon kera ni General Jonathan Salvador sa ginpatawag kerang press conference no ina mismo sa banwa kera it ni Washington. Secondly, naka-post unit bill, daya karang barangay kagawad banwa. No? Ganagapanalbaho sa isayang ka-insurance company sa suod mismo kung LTO compound. Okay. May ginkasanga entrapment operation kahapon mismong ngadlaw. Okay. Sa suod kung LTO compound. Pagkatapos, na may pilang ka mga complainant banwa na nag-tip kay Engineer Marlon Viles, including sa aton kirang mga kapulisan, kurunday ang illegal processing no, or instant nga lisensya it mga aplikante nga uwa pabanwa na kabuog it lisensya sa Land Transportation Office. P. Siyempre, instant banwarong lisensya nga ra. You don't need to follow to follow the process, no? The legal process. Para gani nga matauan ka banwa ita LTO license, either professional, non-professional, or student permit. Okay. So na yung tinugang, isayang ka barangay kagawad, imaw banwa, dinaga akto, no, nga fixer. Okay. Di riba, ginasukot na 12,000, 11,000, no, pila malang kaon ginabayran ni mo sa LTO una, no, pero imaw banwa naga proseso. Imagine, ginapadaga patana na sa part it Mindanao. So, nakatulog rong management kung Land Transportation Office. Pagkatapos nga nakabaton sa not complaint, may kantanan sa nasambitan kirang kaso. Okay. So, kahapon, dong aton kirang mga police authorities, nagkasa, it is yung ka-entrapment operation. Okay. Nga, ginkadakop, kung dahil karang 57 anyos nga barangay kagawad, iti siyang kabarangay sa banway kera itnuman siya. Okay. Irong kaso, falsification of documents, no? As well as may ato niya ginatawag karang anti-fixing law. Iti ko nag-aserbi kang fixer bukon kay inat empleyado, ti ang ginasukot mo mataas, ti nag-aakto ka as fixer, no? Ag may aton nga layi kera, which is the anti-pinsing law. Okay. Pero kaina, nakapiansaw na amount, no? I think 72,000 pesos for his temporary liberty. Okay. Di may ginpatawag na press conference si Engineer Marlon Bilis, no? Pamatian man natin na banwa, no? Sa kabilugan, itatong kirang pagpanganagan sa programang Diritsahan.
3: Diritsahan!
1: Okay. Magkaroon man yung gabi, balikan tayang kasi kahapon banwa, nag-file yun ko anak karang petition for certiorari and issuance of temporary restraining order si election lawyer Romeo Makalintal. So most likely today, no, basikon gin reviewon agin sa Johan kung mga justices kung Supreme Court raya karang petition ni Attorney Romeo Makalintal nga i-declare dun daya karang pag-extend kong termino it barangay officials agsanggo ng kabataan sa dag-on 2028. Okay. Di ginambay karang it constitution before, no, nga dung pagpaliban it daya karang or cancellation and postponement it barangay NSK election is considered as unconstitutional as long as you don't have the valid reason, no, sa pag-cancel kong election, ti ang bait Supreme Court hindi gid pwede ninyo maobra. Okay. So raya man dugin rason, no, ni Attorney Romeo Makalintal bago niya ni nga nakatayan na rato niya barangay NSK election on November 2 of this year 2026. Now within this week, okay, ginagauman ni Attorney Makalintal, you know, he is very optimistic, no, is very positive that that the higher court, the Supreme Court, to be exact, no, magapabor banwa sana nga ng petition nga baliwalaon dayang ginaprobahan nga layi ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga nagapagawig kong termino itaton ka ng mga barangay and sanggo niyang kabataan officials until 2028. Okay. Tikon makaroon niya Domingo, pananglitan ginabi ko makapagawa itemporary restraining order ng Korte Suprema because I have heard nga there are already 6 justices kung Supreme Court nga what sa laban mo na ila nga i-postpone, i-cancel ng election. Okay. And umagiban mo sa justices kung Supreme Court nga hindi magsugot. Di kung makaraban wa, malamang, no, na base within this week, i-resolve it Supreme Court, ag makapaguwa sa na TRO para nga ni, nga ipadayon, o daya karang barangay and SK election sa November 2 of this year, 2026.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay, now, balik kita Banwa sa Banwa Itlibakaw. Okay. Di bisita naton iya kahapon sa ton nga birthday si dating alkalde Bagto Zapata, dating SB member aga si dating SB member Otoy Navarro sa Bilyurente. Actually yaman kapon si Vice Mayor Stanley Makahilig, no? Si SB, si Vice Mayor Jean Conflores tumawag gaton nga hindi makayapos, no? Si Vice Mayor tumaka man ita madalag yan naman nga importante emergency nga ginpanawan. Okay. Now, thank you gidda so much gili kay SB member Tungtong Noblesa ita Banwa kera it malinaw, no? Sa bilog ra sa mga pinakamahugod nga miyembro sa gudang bayan kung Banwa it malinaw yaman kahapon, no? Thank you gidda. Ako Sunday, no? Kung nagtaliwan nga adlaw. Okay. Now, dung Libakaw abing nga makaron, no? Matsa makabig na ton nga masyadong sensitibo, no? Rong dagagan it pamulitika. Por dahil nga ni nga sa grupo ni dating alkalde Mayor Charito Navarroza, may mga gina-endorso man imaw, no? Nga papungkuon sa sanggunian ang bayan. Okay. Tiambay ko niya ni Kinyo Kara si Sorilia, dong asawa nga ni former mayor and vice mayor Vincenta Navarroza nagwa man. Aga sayod man kita nga kon 2019 dayong very crucial nga political battle ni then governor and now second district congressman Joven Miraflores against kay Kalibo Mayor William Sokgang Latsika. Natugid very tight Banwa katurong hampang sa politika. No. Kung sang kiniti ang kinugabos man ka to si Governor Joven Miraflores, imagine mo that was his last term as governor, no? Ita aton kaya nga probinsya ita akan, no? Aga at the time 2019 daga pamayag pagbanwa, no? Sa aton pa na sa pinnacle, no? sa peak dong political career ni Kalibo Mayor William Natsika. Sa ton pa, makabig na ton Banwa nga matsa wagidit makaperdi ka na during the time. Ti, sandang pagbunggo Banwa ni Mayor William Natsika ni Congressman ni Governor Joven Miraflores. Habuon ni Governor Joven sanday dating banga Mayor Antonio Maming. Common knowledge banda nga si Mayor Antong Maming ag si Libakaw Mayor Charito Navarroza are good friends. They are inseparable Banwa. Hindi mo ginsan na mapasplit na Banwa. Okay. Doon dong anda nga pag-ibas siguro before, during their kabataan ang dati. Grabe gid siguro anda karanga banding aga grabe gid siguro anda karanga commitment, no? Or let me say gin-establisar ga pag-amigo sa kada sambilog. That's why until now ginadaga gihapon itaya karang mga magulang. Okay. Ti si Governor Joven Miraflores habuon na si Charito Navarroza itlibakaw. habuong manana si Antong Maming, no? Sa Banwakara, itbang. Actually, 2019, si Antong Maming do kandidato, okay. I mean, 2022, no? At the time, no? Nga habuong nanda, kaya karang daywang ka mga political figure sa una karang distrito. Ya sa Banwa Itbanga, daog matod niya si Mayor William Natsika, pero hagan-hagan yang gid kasi kumambyo si Antonio Maming. At sa Banwa Itlibakaw, dumaog Banwa una si Governor Joven Miraflores. Ti raya nga na Banwa nga pagdaog ni Governor Joven Miraflores kung 2019 sa Banwa Itlibakaw, ginhuptan na nara. Sa atun pa, ginakabig na nalaban ng utang na loob kay Charito Navarroza nga hindi gina na malipat-lipatan. Por dahil nga ni kung uwa si Charito Navarroza ag si Antonio Maming Banam, perhaps that was his last, no, nga pagpungko sa provincial capital. Kasi dumaog Banwa si Governor Joven sa Banwa Itlibakaw. Okay. Ti, as a sign kung ika nga, ana nga bulig ni Mayor Charito Navarroza, ti, bukod man siguro't ingrato si Governor Joven nga hindi na narapag, hindi na narapag balikan o pag-ulian, no? Pagkatapos si Daya karang election 2025, nagagto si Charito Navarroza kaibahan doon na karang daywang ka mga unga sa residensya ni Congressman Joven Miraflores sa Banwa Itibahay. Agsambilog ka na Banwa sa mga ginpangayo, okay, kay Congressman Joven Miraflores, ibutang runghin niyo nga ra ni Charito Navarroza na papungkoon sa sanggo ng bayan kung Banwa kera Itlibak. Ti, although tapos yun dong may certificate of nomination yun si SB Otoy Bilorente, no? May certificate of nomination yun si Bagto Zapata, almost done, no? Ika nga, tapos yun tanan dong mga requirements, no? Agrong ginahugat yun lang dong formal nga appointment nanda bilang miyembro kong sanggunang bayan kung Banwa Itlibakaw. Pero makaroon until now, I was still in quandary why these two political personalities in Libakaw who are considered loyal and committed sa Tibyog Itakan, nagahang paghihapon Banwa. Okay. Di, hindi makita makabuo kaya it definite, no? Nga sabat sa aton kaya ng gobernador Itakan kay Governor Joven Miraflores, no? A sort of explanation or clarification why until now nga uwa gyapon na naging puni rayang daywang ka mga bakanting abangko sa sanggunang bayan kung Banwa Itlibakaw. Kasi nung gobernador yamang under sa Local Government Code of 1991 sa Republic Act 7160, imaw nga mang dong may sole power and authority nga baka appoint Banwa kung miyembro itsangguni ang bayan, kung mabakantihan do sangguni ang bayan. Okay. Ti, abuo na bing pangagan makaroon do nagagawa. Okay. Just like kung pangagan nga na makaroon ni Nap-Nap Navarroza, pangagan ni Tim Brian Chudosyo nga basi madagagan ta alkalde, pangagan ni Bagto Zapata nga basi maribansa sa 2028, nag-surface man niya ni Macaron dong pangagan kung imanghod nga ni Mayor ag SB member Walter Brother Bagto Zapata nga si RM Zapata. Okay. Si RM is based in Metro Manila, may anat ang ani banwang mga negosyo ra no, sa Metro Manila and outside of the country. Pero ginaugong-ugong ro anang pangagan nga basi sa bon no, nga madayagan imo sa 2028 election as alkalde sa Banwa Itibako rung pangutan na tamakaroon si NCRM mabutang. Okay. Ayhan imaurong i-anoint instead ko anang igmanghod nga si Mayor Bagto Zapata. Okay. Kasi si RM Zapata Banwa, very close na Banwa sa wife ni Governor Joanne Miraflores. As a matter of fact, every week, if I'm not mistaken, nagakita ra ba no sanda ito sa Metro Manila. Kung namat, nung asawa ni Governor Joanne doon nagabisita kay RM or else nagakita ba sa nasagwa. Ag kunamat naging travel buddies ang ani isang dara kunamat. Sambilog sa mga igmanghod ni Governor Joanne Miraflores si Ma'am Luan, no? Best friend banana ba no? Friend banana, close friend banana si RM Zapata. Okay. Ag with these two nga magapit sa aton nga gobernador ug sa aton nga congressman, pwede ba baga nang dara nga maimpluwensyahan? Dong desisyon ni Governor Joben ang desisyon ni Congressman Joben, ang desisyon ni Governor Joen na kung pwede si RM Zapata ro atong padayaganon alkalde sa Banwa Itibakaw comes 2028 elections. Okay. Ti nagagawa man makarundong pangagan, no? Kasi manugrit tayo si Engineer Roger Estor, aton niya provincial planning officer ko aton karang provincial akad. Ang may mga tikang man makarondong mga kaalyado sa politika ni Mayor Roger kasi nagpungko man ni morang alkalde anang mga kaparyentihan gandang ginaayo no si dating alkalde Engineer Roger Esto nga pagkatapos nga magaritero imaw bilang empleyado kong provincial government andang ginahinyo banwa nga maguli sa Libakaw ag magpadayagan bilang alkalde. So makaroon ginatanaw naton na makaroon Banwa, no? Kaya nung mga latest development makaroon sa Banwa Itibak. Ti, may mga information kita nga basi ko no by next week nga si Congressman Carlito Marquez, si Governor Joven Miraflores, si Congressman Joven Miraflores sa Segunda Distrito magapungko sa round table and they will be discussing rong rayang mga probable nga igabutang para nga ni nga mapil apandong daywang ka mga bakante nga posisyon sa sanggunang bayan kung banwekra Itlibakaw.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay. Balik ako makaroon sa Department of Public Works and Highways. Okay. At sa naga dinagom makaroon dong riff, no? Dayang hidwaan nga na kung Pamilya Marquez ag kay Congressman Jojo Ang ag kay Congressman Ted Nonong Haresco. Ti, si Jojo Ang ag si Ted Haresco nag-join force makaroon. As a matter of fact, si Jojo Ang man yan yung nag-encourage kay Ted Haresco na kung pwede instead nga una imaw sa second district madagagan, iyalag imaw sa una nga distrito. At the time, he was very active in contacting some of the Tibiyog leaders no? In the different municipalities sa una karang distrito. As a matter of fact, may mga offer banwa sa mga Tibiyog mayors, ag, mga barangay captains, vice mayor, sanggunang bayan, may mga offer. As a matter of fact, ginapatawag pa nga ni Jojo Ang ito sa Iloilo. No? Para nga ni nga suportahan niyang si Congressman Ted Nonong Haresco sa anak ka nga political plan if ever nga mag-decide imaw nga magdagan congressman sa una karang distrito. Okay. Now, si Jojo Ang Banwa may kaso, okay. Ginpailan de mo it kasong graft, no. Violation kung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At the same time, raya karang ano ganing tawag karaman nga kasi congressman yun imaw at the same time contractor pagid because sa bilog imaw banwa sa mga ginakabig no nga pamilya no ni Don Alfonso Tan nga nagapanag-iya kung IBC company, Rekerang International Builders Corporation. Okay, we are fully aware kung sino si Don Alfonso Tan. Okay, doon mga kontrata ni Don Alfonso Tan, bukod niya mang manyaniiyat sa Western Visayas, kundi sa Guwa pa it Region 6. Now, gin-accuse si Jojo Ang it Rekerang conflict of interest. Okay, ano gusto ng bagong banwa? It conflict of interest. Congressman si Jojo Ang nagapinangayo imaw it pondo sa national government using his connections and power as congressman as members of House of Representatives agrong nagaobra banwa doan da mismo karang kumpanya. I think there are 3 or 2 companies, construction companies, no? Nga ginapalag-iyahan banwa it andang pamilya ni Don Alfonso Tan aside sa International Builders Corporation. Okay. So, nakitaan banwa it conflict of interest nga gingamit ni Jojo Ang ruan ng poder bilang congressman para impluwensyahan dong ibang ahinsya at gobyerno para makapangayo imaw it pondo agrong kontraktor dumagaserbi nga kontraktor sa dekarang mga proyektong anang ginpangayuan doan daman mismo karang construction companies. Okay. O galing ba na nakapiansa si Jojo Ang kasi bukon man itplander guin kaso ka na. No? Kundi graft and corruption violation kung Republic Act 3019 dong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. Now, ganito ba na nangyari? Daya, halintara sa sugod kong Department of Public Works and Highways nga gusto gid makaron ni Congressman Jojo Ang at ni Congressman Ted Nonong Haresco nga i-cripple banwa pakiun gid rumag-ama nga Marquez sa una karang distrito. That is why nga may mga proyekto dong Department of Public Works and Highways sa Aklan nga subject for public bidding. Okay. Sa aton pa ba no, may pondon no? And they are about to publish raya karang name of projects including dong amount, location, etc. So, di karon banwa dong iba nga mga contractors no? Pag view nanda karon sa website no? Pag sa iba

0: Quilmes and will join for a public bidding. Di sino nga members it back karabanwa dong pwede nga makasaway kanda. Okay. As long as they have complied all the requirements. Okay. Nga ginapasubmit kanda kung bids and awards committee kung back and if they comply these requirements. Who can say no sa karang contractor or to prohibit them no, to join and to participate in a public meeting. Okay. So, sinuro may guts ka na nasa bids and awards committee. Okay. That is why, kung mga previous months manwa, may mga contractor na nag-dive banwa sa mga projects kung Department of Public Works and Amis. Now, you know, they're normally solved ka rin. For example, may budget ikaw nga 100 million okay, for the revetment wall or seawall protection. Okay. So, dayang 100 million, usually karon doon nagadaog mga 95 million, 97 million, 98 million, 99 million. Pero kung may mag-dive karabanwa, kung naman nag-aabot siya, anak karon niya, computation na nabanwa. Kung naman nag-aabot siya, imaw it, 70 million, 71, 69, 70, o 71 million banwa. Ngani rumatapwas kaon banwa, 30 million is ginumaduga. Okay. Supposed to be rayang 30 million is, daya banwa, no, ginahugay-hugay banwa. Okay. Ginahugay-hugay ra banwa. It contractor, ginataora kay letter A anang SOP, letter B kay SOP, letter A kay SOP. Ya, daya ba? Daya nung ginahugay-hugay. Usually, banwa, may ginatao pa nga niig to ko sa central office. Do contractor mismo nga naka-assign sa rundaya karang project, sa aton pa, take care it project, ginatauan man ang daig to banwa sa ibabaw karon. Okay. Di, paano ko may mag-intra? May mag-dive sa projects. Instead of 95 million, 97 million, or 98 million, inobra nga 70 million, banwa, 30 million is gid, doon natapras. Okay. So, do you think, dayang nag-join sa public bidding na nag-dive, tauan pananda karo mga politiko? Wow, ni. Okay. Di na yan malisod kasi gusto na nang i-cripple gid. Dung una karang distrito. Okay. Daya nung game plan banwa agud hindi kuno makatipon it pondo oh, sa day Congressman Carlito Marquez. Para sa 2028 election, agud maghumo kuno nga dumaog si Congressman Tendonong Harasco pananglitan kon dumagagan sa una karang distrito.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
0: So, bantayan natin na, no? Kabay pa nga i-allow kita kung bag-o nga district engineer ni Engineer Milo Santos, no? Kabay pa engineer nga maging transparent man kamo sa sugod yung Department of Public Works and Highways because that is people's money. Kwarta ron it gobyerno, kwarta ron it pumuguyo, and therefore we demand of transparency sa suod man kung opisina kung Department of Public Works and Highways. Sagod makita manamon, no? Kung sinoro mga contractors, no? Nga nagaparticipate sa public bidding especially dong more than 20 million or 50 million nga rang projects kasi kung gumapaw ka 100 million ay a bird nga rong public bidding ka na, ginahimo uta sa regional office ng Department of Public Works and Highways. Even a small amount of, you know, project engineer Emilio Santos, sir. No? Hopefully, you invite the members of

0: media to be present and to witness the proceedings, the process I mean, kung yung karang ginapatigayon nga public bidding kung taga bids and awards committee. Okay? Kabay pa nga matabo ra within district 2026. No, nga may mga presensya it mga katapo it media sa sugod kung Department of Public Works and Highways, no. Kabay pa ang Engineer Melo Santos, sir, hindi pa pagsundon si ano to, uncle mo to, tiyo mo to, si Engineer Hiner Abergas, no, nga bago nagalin sa Aklan may galing Bukomat Malita eh, at si Keisha, no. Kasi dispedida, maguwagon, maritay yun si Engineer Hiner Abergas sa ikamu kung sinurong bisita ni Engineer Abergas. Dong asawa ni Diskaya, si Corley Diskaya ba, no? Wa pa the time imaw na priso. Okay. Daya rong bisita ni Engineer Hiner Abergas sa suwod mismo kung compound kung Department of Public Works and Highways. And we found out later, pagkatapos kinagawa ng pangagan ni Corley Diskaya and his wife nga they were both involved sa rundaya karang mga ghost projects kung Department of Public Works and Highways na tukiban man naton nga kabu-abu galing projects, no? Do construction firm agro mga pamilya Diskaya sa aton kara nga probinsya it Aklan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening kay Ma'am Rizel Berdandino, iya sa kinalangay bio sir naga gapakitang gilas hay dali lang eleksyon. Ginaobra gunanda ang karsada, buhay nakatawag nakatiwangwang. Salamat po. Agali. Ina sa kinalangay bieho. Okay. O kabuhay ko nakatiwangwang makaw ginaobra gun. Okay, kay Sir Roger Lucero Nagalis, good evening ka todo, Sir Che. Happy, happy Tuesday. Sir, have a blessed today. Enjoy your day sa imong programa todo diretsa. Kay Sir Aloxus Mationg, good evening, Sir. Ina, kay ABC President Kapitan GC Morales at Barangay Libas sa Banal Itbanga. Kay Ma'am Ning Castillo, good evening, Sir Che. Thank you. Kay Sir Ramon Salido, good evening, Paring Che. Napamati kami habang nagatagay. God bless you. Ina, kay Paring Roy Conte. Paring Roy, good evening. Okay, Mrs. na. Oh, happy viewing it LTO Aklan. Ina kay Sir Paring Ili Carlos Agudis. Paring Ili, good evening, Paring Che. Ina sa Libakaw. Kay Ma'am Susan Sabino de Juan, good evening, Sir Che. Watching from Imus, Cavite. Ina kay Danica Ang. Shout out kami iya. Nagatagay Hilio Ernie. Ina man kay Ampod Ariel, Kagawad Ariel de la Cruz Melgarijo pod, good evening. Good evening to Che. God bless ina sa ERC. Ina kay Aljon Francisco, good evening, Sir Che. Nagapamati kami sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Libakaw. S. Member Otoy, Ampod Otoy na Baro sa Bilyorente, good evening po, Che. Just arrived from Alfonso Duce, Piesta Galito, with former Mayor Bagto. More power and God bless. Ina kay Sir Aljon Francisco. Gapamati kami sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Banua Karaita, Libakaw. Okay. Dali ang sa akon nga account. Check ko na akon nga account, ha. Okay. Okay. Kabay pa nga mabiyo na tandatanan. Kay Ma Michelle Cipriano, Ma Michelle Nini Michelle Cipriano Salazar sa Hong Kong. Thank you so much ni kay Ma'am Rose Ansay Cesar, meron nga gabi. Thank you gid sa pag-view sa ato nga programa, makaon nga gabi. Okay. Check na tondo ato nga mga viewers. Okay. Good evening man, ina kay Ampun Eric Monterica. Good evening po, Che, watching live to your program. Shout out sa BBN Sons Rica Monti family. Thanks po, Che, God bless. Ina kay Toto Nelson de la Cruz. Good evening, Sir Che, belated happy birthday. Ina sa America, Kapitan Wendell Tayco, good evening, watching here. Thank you, Kapitan Wendell. Kay Antini Makindong, good evening, Che. Ingat and God bless you always sa ginak kay Uncle Joey. Kay Ma'am Susan Malsin, good evening Sir Che. Kay Sir Edgardo Sabal, good evening Sir Che. God bless you always. Watching you with Ma'am Puli Sabal ina sa San Francisco, USA. Kay Arnold Delor, good evening Toto Che. Kamusta pa masyarman iya sa kaman si Norte Hidlaw man si Manong mo Alcas. Ay gali. Manong Al, no, good evening. Thank you gid so much, no. Thank you gid so much kay Nong Al ina sa kaman si Norte. Ina kay ampod Kapitan Vic Mandal. It barangay Kaano, a blessed evening pod. Thank you gid Kapitan Vic. Ina kay Mamitilin agay Manong Bibot, si Loryo. Good evening, Che. God bless you. Thank you, Manong Miti, aga kay Manong Bibot. Ina kay Sir Ed Innocencio. Good evening, Idol Che, more power. Aga ina kay Ma'am Lina Mercado nga nakabiyon sa atong programa. Ma'am Lina, good evening. Ina sa Sydney, Australia. Aga kay Ma'am Lisa Isagan. Ina sa Houston, Texas. Good evening, man. Ina kay Bulano. Edmond Perez sa Chicago, Illinois, no? Ginakabyo man pero meron. Pero may gitaro nakabyo sa ating kira nga programa. Sige, Matgid Blans, no? Ina sa Chicago, Illinois. Ina kay, bao kay nung Rinaldo Sumbilon Bantang? Okay, good evening, Katudong Che. No? Good evening, ina sa Barangay Andagaw. Anabi ka ng unga si Dr. Bantang aton nga Bulano, ex-seminaryan. Kay Nini Johannes, ni good evening. Ika na kay Nonoy. Good evening, sir. Belated happy birthday po ambay ni Mama at ni Papa kay Nini Janice. Good evening, ni. Ina sa Andaga, Permiki mo, nagapamati sing program. Thank you, gida. Nini Johannes, it, ano nga ni, na? Ano nga ni, anday bro, pan nga hotel? Royal Suite, no? Hotel. Ina kay Bro Nonoy, Kapitan Bro Nonoy Agustino. Bro, good evening. Ina sa Malinaw, ag sa Kalibo Public Market. Thank you, good bro, sa pag-view sa ating program. Magkaroon ka na nga gabi eh. Dariang, iba pa. Wait lang. Ina kay Bro Randy Pran Villanueva. Pre, good evening ina sa Albasano Mancha. Good evening Preche. Belated happy birthday. Thank you gid so much. Salamat gid sa ato yung mga viewers. Kabaabo ato mga viewers. Yeah. No? Hindi ko makuan abiro iba oy. Dali yang ay hindi ko gid mabiyor iba nga kuno nga nakakuan ka ako naka sige yang. Ay basi ko na ido na makita mata natin da. Okay, standby ka mo. I-play ko alikin nyo. 5 minutes yung daban mo. 5 minutes. Interview it Aklan Media o Proscon ngagin patigayon ni Engineer Marlon Bilis dong chip ng LTO Aklan. Okay. Sa gin patigayon kahapon ng entrapment operation ag sa pagkadakop sa isang ka-empleyada iti siyang ka-insurance company sa suod mismo kong compound kung LTO sa may barangay Tigayon sa Banwa Itkalibo. Apang raya kayo ng babae naka-post it bill I think 72,000 pesos bangod yung pailan imora it kaso nga falsification of documents aga anti-pincing law, no? Pero that is for her temporary liberty na no? Kodekre nga barangay kagawad pa man da, barangay official, no? Kanugon ag empleyado pa imat insurance company, no? Sa sugod pa ita LTO company nga nagaserbi ba nung fixer. Now i-play ta ang banwa 5 minutes nga pagbagayluhan, no? question and answer sa tunga ita Aklan Media ag ni Engineer Marlon Bilis dong hipi kung Land Transportation Office iasakan pamatian ta.
2: Standby kita, no? Iya kita live sa LTO office sa Barangay Tigayon Kalibo Aklan, no? Sa mga oras na ito with regards pa rin dito sa press conference na ipinatawag ni Engineer Marlon Velez ang chief ng LTO dito sa Kalibo Aklan. Mamaya-maya hintayin natin ang official statement ni Engineer Marlon Velez. Pa-check pa ko dyan natin.
0: Pa-check.
2: spare parts sa Emilia Rosalia Transient Home at si Congressman Papa Jess Marquez. Thank you very much. At suling taxi, Derya.
3: Dito na wait.
4: Sorry, una sorry yan. Nagulat ka mo.
5: No problem.
4: Tapos na mo tayo ng kaso. Pag-inito ko na.
6: Ito na siya. Ito na siya. Ito na siya. Ito na siya. Ito na siya. Chief. Ito na siya. So, isa na ito. Bisco. Ito na Aklan Lidya.
7: Ito
6: na siya. Ito na siya.
4: Lato lang siya po. Maano kita, bike
6: back up.
7: Go ahead. Okay, iba na makaroon ng si Issue Normano Reyes. Hindi ba kami matatapod ni DM sa Michelacan. Issue Nair, good morning.
4: Mayadayad nga aga sa Tanan, no? Particularly sa Tanan na Wijaya from Aknan at sa Tanan na nag-pamatik at nag-pamantaw sa ating
7: Engineer, una-una siguro, ano nga engineer, natapo para sa kailangan na yung kriyado nga ng insurance company yung resources siguro dahil pero na-compound with LPO, bakistorya ni kama ng engineer na pinatapo ka?
4: Kahapon, no, may ginong patigayon na entrapment operation against sa isang insurance agent. No, patigayon na maristo for the violation of Article 172 of the Revised Penal Code for the falsification of public documents and for the violation of Section 21H of RA 11032 or the ease of doing business and effective government delivery of services in government or ang ginatawag nato nga atalong or ang ginapasimple nga anti-fixing law. Kalibo Municipal Police Stations no, na aristo nato ng isa ka persona no, kag this morning no, gina-file nato it kaso sa prosecutor's office no, aside from the alleged nga suspect naton hay ginpasakaan man namon it kaso do Pepe at LTO sa iban nga region nga nagkunive sa nasambit nga suspect.
8: Murat buhay sir ang monitoring sa babaeng nga rape ever kahapon lang it or what?
4: No, actually, masubra sa bulan, no? Because we received information of this illegal activity as first day of September, no? And we coordinated with the Kalibo Municipal Police Stations, nag-conduct it surveillance, nag-conduct it intelligence activities, no? And na-monitor ang pag-abot sa gin-transact ng driver's license, and yesterday, no, na natigayon nga maaristo.
9: Sir, tagad ni sir kung ano gibang transaction niya. Ano ang iya sining mode of communication sa mga provinces na may transaction between sining alleged insurance agent Chris Aklan sa isang ibang probinsya niya kinakontakyon hindi na?
4: Well, no, kung may mga clients no sa base sa investigation no kung ang clients nga nag ato iya sa LTO compound agud nga mag transact kunta it driver's license una nagaagi sa student permit no hay ginoferan nga iga pa-process directly sa non-professional driver's license without undergoing sa mga aton nga mga theoretical driving course seminars without undergoing sa medical examinations kag gin-skip ang iban nga mga requirements, no? Ginkuhaan lang sang birth certificate, valid ID, kag picture, no? And then gin-forward by means of online communication sa iban nga region, no? Particularly in Mindanao area, no? Kag dito gin-transact sa isang ka LTO District Office, no? So the transaction nga ginhimo is the conversion of driver's license, no? Hay may transaction
2: usually abi may student permit kami nga gina-issue. And then that student permit gina-convert into a non-professional driver's license after 1 month with all the required legal requirements. But for the transaction of the conversion of a foreign driver's license, do kinahanglan lang ay foreign driver's license. Example, abi man ay may US driver's license. So do one of the requirement, medical and passport. So do yun lang ang gina encode sa system namon agud nga matransact do lisensya. Magkaroon lagi it non-professional driver's license. So with this transaction, it was acquired, no, without the supporting documents. It was transacted without the appearance of the driver, the applicant. So considered nga fraudulent ang pag-acquire or pag-issue it driver's license.
3: So sir, kando na-produce nga driver's license, ma-considered na ito ni Mao nga valid at legit na ito, nga halin sa ito nga LTO?
2: Yes, no, the driver's license issued is legit, no, valid.
3: Sir, sa document?
2: Yes, kung makita natin, hay na makita abin natin sa system nga may record. No, but dayang nga driver's license because of this case is due for subject for revocation. Because any driver's license, no, not only this one, bisan ano nga driver's license that was processed without in a fraudulent manner, no, can be suspended or can be revoked.
7: Pero kung wa ra engineer ma matipan, wa masayran ra, pwede takot da magamit
2: ra tong
7: lisensya
2: na to, Engineer Velez? Yes, no, sa aton nga mga kapulisan, sa aton nga map, aton nga HPG, without the access sa LTMS system namon sa LTO, hindi nila ma-check, no, because even the driver itself has his own portal nga mapakita niya kag ma-retrieve online.
7: Okay. So ano, so ano engineer da nagagawa makaron niya buko na daya maabuot ang nga may naga buyot makaron itlisensya nga ra nga wa mag agi sa ring tama ang proseso at mga supporting documents engineer Velez.
2: So far, no, this is the case, no, and then after this, no, pag-asikyero namon sa dalan because kung it was produced on the same region or even iban nga region, magiging red flag na. So we have to interview the drivers kung paano nakuha ang driver's license, and then we have to check on our system kung ano ang mga transactions, no, because kung sa iban nga region, no, definitely kung usually naga sa dayabi nga case ay again admit it driver nga uwa naka-adto ito sa Mindanao. So haman naka-bullet driver's license.
3: Paano ma-identify nga doon is halin sa ibang region? Paano tumakita sa driver's license?
2: May mga coding kami sa driver's license, no? For example, the driver's license code issued from Calibo is F07. No? So tanan nga mga driver's license issued within Region 6 starts with letter F. No? So kung letter N, Manila, kung letter A, Region 1, so on and so forth.
7: So makita ko na aron sa ano, sa aton niya license?
2: Yes.
7: Makita ko na rin ka ron doon?
2: Yes, makita naton sa aton nga mga driver's license. Kung sin issued.
5: How come, sir, na daya ka lang ang suspect na magkilala sa na, daya ka lang na ito nga transaction sa outside Region 6 na sir?
2: So, ako idea, no, kung paano niya nakilala or paano nagka-connection dito sa ibang nga region. So, that is still under investigation because of, as of this time, that's why wala naman ginahambal kung diin nga district office, diin nga region, because as of this time mismo, no, the central office is nag-investigate sa nasubmit
3: na district office. Nag-file ka po sa kaso, Manimo Kaina. So, anong position na itong atao?
2: Nga transactions, the fixing activity is consummated. with her approval.
7: Okay.
9: Pero ano na to, sir? Hindi iya ibriado ha sa LTO ining si Kagawad or ining insurance agent dari sa LTO compound?
2: No, no. Our HR no issued a certification that the suspect is not an employee of LTO Calibo or any LTO office within Region 6.
10: Sir, the yung suspect na to, sir, is nagka-transact bala outside the province or direct ang iyatanan niya mga kliyente ari lang transa Calibo kag sakpan, sir?
2: Well, hindi ko masabat no kung ano ang mga transactions niya no kung sino ang ginano niya, but supposedly because the suspect is an insurance agent, no, ang andang scope of work nila is to issue insurances sa nag-transact sang mga nagaparehistro parehistro at mga motor vehicles iya sa office. So they are not allowed to do the transactions. They are only authorized to issue insurances.
7: Engineer, ano istorya mo? Dahil ka ng babae kay Ina, sarili ang papasakan niya.
2: Yes, no, but according kana hay ginahindi mag ano no mag istorya because gina-consult pa ng abogado.
9: Ano ka nakapon man niya reaction din?
3: May mga nag-mention engineer ng mga kaibahan na?
2: Oh, wala, no? Ginabawalan sana ng abogado nga magambag.
7: Pero may kaibahan mo rin, engineer, iya? Or imagunggit sa bilog ra?
2: What do you mean nga kaibahan?
7: May kaibahan mo sa rin mga transaction niya ra?
9: Nga taga LTO, sir?
7: Hindi, nga taga iya, nga ano kaibahan na bimana?
2: No, I am not aware of this, kung anong mga transactions nila because it is done outside of my office. Hmm.
0: Okay, there you are. Nabatihan natin banwarong interview ita Aklan Media with LTO Chief Engineer Marlon Bilis. Na tinagin po yung mga message kita. Good evening kay Nini Bill Arsula. Good evening kay Todo Chek. God bless. Ina kay Nini Ahani Misina. Good evening. Manong Chek, belated happy birthday nung. God bless you always. Ina kay paring GR. Kim po Isoga. Pre, belated happy birthday. Pre, happy birthday man kay paring GR. Makaroon niya adlaw. Happy birthday paring GR. Ina sa banwa ita Banwa kara it malinaw kay nung Roger no nung Roger good evening ina kay celebrate just year shot mo kuno pre si pare Bernie Ibisati pare Che pare John Chavez si Kevin si Jasmine agwan battle kuno pre boss pareha kag usip kay manang tuti tumanang good evening Che belated happy birthday good health ingat palagi and God bless kay manang Mitilin Aliaskan si Lorio manang good evening kay manang Bibot good evening Toto Che, kamusta? Okay, kay Ampon Eric Montrica, good evening kay Worthy Brother Kapitanel Ibardula sa Candelario, good evening. Good PM Worthy Brother Poche, good evening. Ina kay Sir Marvin Makabinta, kay Ma'am Jean Malihan Kimpos sa Hong Kong. Belated happy birthday Sir Che, God bless you always. Toto AJ Chairman AJ Bilanoy Bahawod, good evening nong. Che, God bless and more power. Thank you gito. Ina kay Sir Eduardo Edgardo Sabal sa California, kay Mampuli Sabal, na nakatutok katon. Good evening man, ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terenso sa Amerika. Belated happy birthday Che, Antini Makindong, good evening Te. Ina kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Jason Alayon, good evening Sir Che, God bless you, stay safe sa Tanan Tangs. Kay Ampon Big Mandal, happy pamati kay Ma'am Mylene Nagtalon Eugenio, good evening Sir Che. Agina man kay Sir Ed Eugenio sa Metro Manila, kay Nini Ropel Kainap. Good evening nung pakigreet ang unga nga si Ruby Cipriano Kainap. Sana nga birthday kay Ina nara ag Kimo Manong. Belated happy birthday man Kimo. Thank you Nini Ropel Kainap. Auntie Ann Rodriguez sa Vancouver, Canada. Kay Ma'am T Sarabia Oro, no? Aka Kolchito, good evening sa Vancouver, Canada. Manang Lujelin Rakin Pinuela, good evening Sir Che. Thank you good manang sa pag-view sa ating programa makaroon kira nga makaroon kira nga gabi eh. Ina kay Bulano kay Police Lieutenant Dodoy Concepcion it Batan PNP no Blance good evening naginugat ko Kimo ya ko nagtaliwan niya gabi ag ina man kay Bulano Ivan Patron do aton nga head it provincial barangay affairs office kung provincial government kay nakatutok man sa aton nga programa good evening man ina kay Pular Castro kay nagapamantaw sa aton nga programa no ina sa Banwa ita Madalag, ina kay SB member Nabor, Anthony Nabor, nga permigid ka ito nag-abuse sa ito nga programa. Sagamatin niya abo, inyo una. ina kay Amara, no? Ina kay Amara Neil Tubis. Good evening ni kay Papa mo. Good evening ka to, che. Great ta si Papa. Hindo na ha, nalipay yung man ima ng buot na batian ka uman kuno nana. Ina sa, ano man inyo nga rani nga barangay, nalipat yun kita sa inyong barangay nga na. Okay. Basta ina sa kwa na, sa Banwa it, ina ka sa Banwa it Madalag. Thank you so much. So, good evening man, ina kay, ano na, dali nga, ina kay Ampod RM Balbastro pod. Good evening. Good evening pod kay Manong Ricky De La Cruz. Good evening to Che. Please greet happy viewing to Jan Marlo Chudoso Robado at Sniper Vulcanizing Center. Thank you and more power. Okay, oras. Sa Bukos Karaga, Pilipinas, may kapin 7 minutos. Nakataliwan oras karat alas 8. So standby ka mo because we are going to play dong press conference kira ni Engineer Salvador, no? Kung Metallica Shipping Company nga labtang sa may barangay Pulo ni Washington Aklan nga gina-deny makaroon nga isyuan it mayors and business spirit sa pagbalik ron it programang diritsahan.
1: Diritsahan!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billionaire Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: San Miguel Peel & Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nag-ausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dana ka, at gaganda ka pa. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
2: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Okay, balik kita pala sa second part kung tagkara pag-iliba sa programang Diritsahan. Our time right now is already 18 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, galik kay paring Arnel Tayco. Good evening, Sir Che. Hindi magapit sa Pixar do mga nagalakad sa LTO kung manami do pa malakad. Dapat ayusin do proseso dahil bisan may number ka na una pa do uli itabot. Ay, gili. Okay, dilanggin. Uli, hauna pa kung uli itabot. Okay. Ina kay paring Rulin na Vargas. Good evening, boss. Watching from Thailand, Benturanza. Pagrit do Vargas family, nagapamantaw sa imong live. Thank you so much. No? Paring Rulin na Vargas. Again, Rodriguez, kaya nakabiyo man sa ating programa makaroon. Sino pero iba ka na ba? Kung may malipatan, kita rin kara, hindi natin mabasa. Okay. Anyway, sige. Padayon na natin ba na natin ka na pag-iliba sa programang Diritsahan? Okay, i-pray na kung kinyo makaroon nga gabi eh. Daya ka ng press conference, sige patawag ni Jared Jonathan Salvador. Ay gina-alleged na hindi mo pagtawaan ba, hindi mo pagtawaan it mayor's and business permit kung local government unit kung Banwa Kerat ni Washington. Gina connect ra Banwa nga basi kulo gina pamulitika imaw ay bukon kulo sanda itsang ka partido ni Mayor Simonet Peralta Francisco. Di pamatian na tondong explanation ni Engineer Jonathan Salvador.
10: E 2026, Sayro, ginaubra ka mo na may ginainusoy ka mong mga papel, DNR, manay, gali ka mo, nagpa-amend ka mo at isisi. Yes, amendment is not illegal. Kung may imong gustong i-amend, ay ongoing aron, pero original nga 2013 nga isisi, wataga expire to. Hugaton niya dahi, ginhugat niya dahi, ang tapos kat inaroon nga approve yun do amon nga amendment, ay ro-issue ta, ay wautama na ka mo sa light to medium industry. So, gin-dribble ba ya? Gin-ubra kaming matsa professional nga ingot nga walagi kami ginadirektaha. Ang daya malanggali nga kahapon ay ginatalakay yun sa public hearing at mismo kami wa kami ginakangaya. So doyon sir do akong masabat nga doyon do status makaroon very good up pero wa takabit the years permit. Yes sir, may document kami karon at ro pinakalatest karon ay nagpundo ron sa Sanggunian Bayan ay ginatalakay pat ako noon nanda. Ay nangawa ko nga kung ginatalakay patay bukon pat at batas ron. Pero dapat doamon ang permit ay issue takamon kasi amon abi nga lisensya ron. Sir, matsagasinakay ka sa motor baga kung isita ka at LTO ay ginatalakay pata sa LTO. Ay dakpon kating et kwandon et highway patrol ay wa kating et lisensya. So doon sir nga ginapray gin namon nga ano gina ro objective?
11: At ano po yung isyo?
10: Kuno ay ito sa draft resolution ay ro shipyard kuno ay ginhalinan it dato nga tong natabo nga oil spill but as early as pag-present ko kinyo, the oil spill is part of my customer. Nagaong kasanda sa marina, gagto sanda na isang facility kasi ako malang ro license it breaking ag building nga nakarehistro sa marina ro breaking ron. Pagamot ina, ay may nang tinuntot sa ana nga unit, so gin dali-dali manana it recovery ron ay hauna tatlo tabing ka barangay ro gasaka sa ana nga barko. Nakita na nang bukon niya tayo tig 100, 200 kilos na saway. So gin paspasan na hasta na tabo nga itong nagkasunog nag-sink imaw. So we are not in the position to stop him kasi bukon ta kami authority. Ro PCG takatoro na papanaog ka na it na yung ano sir it violation. Hatap na matatoro oil spill na to, ginbuligan man namon to nga hindi magkalat kasi part man ng customer ko imaw eh. But sabton na na to, bukon tat si Metallica katoro na yung liable.
11: Okay, tanan natin para mag-engineer, paano mo ginaamot pro renewal hindi mo nga business permit? Sa layan lang mag dinas na nagkaroon ito public hearing na ni Kaapo, no? Ang ordinance declaring the negative river and its river bank within the territorial jurisdiction of the municipality of Banyo, Washington, as a strict environmental conservation zone, prohibiting any industrial operation and all activities therein and providing penalties thereof. Ano mo ginamot na yan?
10: Actually, sir, kung sa akon yet ang bukon ako at legislator, no? Pero dapat kunta karon ay kung ginatalakay pagatananda ay i-issue ba na nanda akong nga mayor's permit kasi do mayor's permit sir ay aton darong lisensya eh. Malisod ang i-delate ako nga ginatalakay pagatan ninyo. It has nothing to do with the legislative level do akong nga executive darong ga-issue ka kon eh. So doon sir ang ikasabat karon Manami gid siguro karon pamutan mo doon ay ro LG yun ni Washington kasi si Metallica is just following all the requirements, nag-submit kami ag ha experience siya gud anamon sir nga kada adto ko akon nga mga tawo ito ay wow tama na kamo ma'am sa so, sa CLUP. So CLUP is Comprehensive Land Use Plan. Di ba nga plan siya eh. So plano pa lang ron. Pero actual use yung tangani kami. Hindi yung takamo kinahangan magplano. Haman, hay kamo ro nag-authorize kamo nga i-issue ro yung light to medium industry. E, imutang ko ta ninyo actual use. Ito yung takami. Mabaho na kaming bulig. Para kakin sir ha, mabaho na kaming bulig kasi ga-generate kami trabaho sa mga tao, local. So, do yun, sir.
12: Engineer, may dugang na po. Na-state it local government unit through reason nga man it walang dagi na pamagang grant or permit ni mo for this year 2026. Ano ro, reason? Na-state mo, kumpleto ka man sa mga documents eh.
10: Sambilog it lang, sir. Dugin, sabat ka ron it certain na MPDC nga wala tama na kamo sir sa industrial zone agriculture wala tama na kamo hay sad to say nga kung bagay ganon yan nagali kadali nag doon nga nga ginpakita ko kay Naro mandato at presidente ginhikayat nyo kami nga magnegosyo naguli kami iya for good. Kung ano among haton anig to ay ganegosyo kami iya. Dahil tugma namon nga uwa pa mat-shipyard iya. Kami malang. Ang makaroon tayo mong isabat ka na kadali iya ta kamo mag-isip. Pero ako niya takarasar nga hatandaan. Nagbuto ako kay Jessica Panambo. Doon niya ta siguro ang pinakamanami nga sabat kayo.
13: So kung ang bagong kay General, medyo may ano ta, may halo ang politika. Bukod kasi ang mayor makaroon, agro na perding ang mayor, ito ka sa perding ato.
10: Oh, ay bukod niya tatalo at sa ginmasat asa
12: masa ta. Pero pag ang engineer nakita ko sa yung presentation sa mga pictures ko kayo na sa mga panto medyo may opening ka something about sa events in yung negosyo una man si mayor si Monet.
10: Yes sir. Ara imaw.
12: Oo.
10: Imaw ro sa bilog nga guest ko pag launch it BOST nga project. So, tao ba si Halipad mo? This is 2018.
12: That time ka?
10: 2019.
12: Kala ka pa that time?
10: Oo. Oh, kaibahan ako ko the first 3 years na nang nagboto ako ka na kasi hasayran man ninyo nga sinong Edgar ka to ay ginapasara man na do shipyard. So, wa ko eh, mahimo kundi magboto ako kay Simonet. O galing si Simonet after 3 years ay dumagagan man akong inkampod nga si Mulot Kimpo. So dato man akong mabahol nga saya nga nagbuto man ako kay Jesus.
12: Kontra ka na?
10: Kontra man kay Simonet. Ngani nagkalisod yun ako kato at akong papilis ginsarado akong nga karsada. Ay mayad man yan eh ginahambay ko mang mayad man doon na sunog nga to ay nag-agiro bumbiro. Kasi kunwan at sunog gagakad na kami. Maroon daro sitwasyon naman ka to?
14: With this situation, the mayor sa company na mo, impact involved na yung permit ba?
10: Yes, sir.
14: Because kami nga, according to them, yung nabalay sila ng finance. Why did that was your consideration to file a complaint against AILA? Because if you look at the situation, mamahirang sila ka
10: na. Sir, maano lang ako karon sa akon nga legal kasi to tell you frankly, ako niya tang abilidad ay gaubran Marco. Pero pag abot siya ta sa mga legality nga ray, abo man yun ang experience pero iba-iba ba nga angle of attack. So, thank you for that na yung concern ay mangutanagin ako sa akon nga legal.
14: Pero nasa tanan, may mga permits ikaw, nakoperate ka legal na knowledge ka sa baluwa. Tapos in their term, involved
10: ka nila. Takot-takot,
14: it's
10: using against ita. Sir. Siguro sir, as soon as possible ay mapungko kami ko akon nga legal na yung among istoryahan do yung bagay kasi ano ta ko makonser restricted ako kumbaga ay hindi ta ko ka sa Manila tatlong beses yun ako gin usuyan at mayor's permit ay once nga hindi ko ta ma-explain abi kanda ay sorry sir ay wat ang abi kabuto ay matsa sirang plaka ka ting karon eh pero haubrat ananda doyan sir nga na yung I think mabaho nga point imong arong gin-raise kasi hindi ta dapat kami hampangan kundo presidente nga ni Pilipinas nga na sir ay gambay nga maura mats ka nami basahon ba ya nga buligan kami tanan do support iya kamon
14: ato ni sir ang punto mo na hindi nila pwede i-hold ang immortal permit because ang ordinance kinabalay pa.
10: Kinabalay pa.
14: Kinahold nila ng immortal permit that is illegal. Ang ordinance, puligay. So, may kinalipi sila na tatawin ni Fergal na mag-fight ka mo sa complaints against nila.
10: Ay, thank you sir sa doyong concern na yan sa ako abis sir ay mga wa kabuhay yung tanan ko na hinambay ra. Kung naakigid ka mukha ko, ay hindi tabi ninyo ako maturaan kung sino ang nailaan. Kung naakigid ka mukha ko, ay hulata lang ninyo nga mag-sibilyan ka mo ang inyo akong banggaon sa akong negosyo. Hindi nga pag ginamiton, tanin nyo ro puwersa at LGU against me.
14: Sir, that's your freedom of sa range and that is your freedom to choose.
10: Yes, sir.
14: Hindi makawin nila sa inyo.
10: Oo.
14: It is mandated by our order.
10: Do yung siguro sir ang saga sa standard nanda.
14: Yes.
10: Ako si Dola nga ra kung naman ginatinan ako kumanda sir eh. Aman ba makot 5,000 yun ang si Dola? Dahil certified ako nga negosyante. Pero, harun sir oh, 5,005 ako nga si Dola. Pero, rotan out ako na bukod ako't valid nga negosyante. Ay matsagi na lukot amahon kami ko ang asawa. Uwa kami sir, it, unga, pero kababo man among ginapasweldohan nga gapakaon it mga unga. Nga ni ay, it's a business crippling.
14: Isa pa din mong ka-ex na rasyon sa New Washington, isa ikaw sa nag-hantas ang takong revenue sa mga. Ikaw man na nagpakaon sinisila sa ikaw sa pagkabuli.
15: Yes.
14: Nakukuha mo yung business mo na, tanong tanong nila yung mga may po ilang na sabihin ka ilang na pwede ka naman.
10: Oo, hay. Doon yun sir nga, hamanit nagpobra ako at si Pierre sa New Washington kasi unga po yung ako ay ina ako sa pantalan per me. Ay ra akong mga kahampang o ra akong nga mga gagrade to ako kato ay ako okay, nga klase ay grade 5 ko ta dapat imaw ay galing.
9: Okay, Dria. Mahaba ang binabanwarong press conference kaya ni Engineer Jonathan Salvador, no? In short, ato nang isimplify siguro nga kunaman it until now wag yapon imaw it mayors and business permit bangod niya ni kuno nga iba loan na karanggin butuhan kung nagtaliwan niya 2025 election. In other words nga kontra na si Mayor Jessica Panambo. Okay. So, dahil ano nakita nga reason, nga kung naman it has ta it makaron, uwa pa tayo mo't ginabuitan nga mayors and business permit. Okay. Hinaga pa sabto na ito si Mayor Jessica Panambo, si Mayor Simonet Peralta Francisco, hopefully maabot na ito na ng linya to also enlighten us why until now wa patigyapon it mayors and business permit Dumitalika Shipyard sa may barangay Pulo, New Washington, Aklan. Okay? Ay ginakuya, boss, yun abi kita it oras. Ginakuya ang kita it oras, no? So, thank you so much sa ito yung mga viewers, ha? Nga nakatutok ka ito, magkaroon ka ng gabi, eh. Kita-kits na mo tayo bukas, no? Good evening, gali. Ina kay Sir Joel Magallanes. Sir Joel, good evening. Kay Paring Rodel Ulit, good evening. Good evening man, ina kay Ma'am Gina Elisaris de la Luna. Ma'am Gina, good evening. At kay Sir John de la Luna sa Amerika. Ina kay S. Member Jerome Vega. Pre, good evening. At ina sa akong ina-anak kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. kay Totoo Idjo Benji Aranas, ato niya dating SK Federation President sa Kalibo, ngayon na makaroon sa Canada. Good evening, Nong. Inaman kay Ma'am Junaline Pastor Palma it Banwekara it Tibakaw. Ma'am, good evening. S member Tibakaw. Agay ni Nick Michelle, baw akong ganyang amiga ra. Good evening ni Nick Michelle Cipriano Salazar, ina sa Hong Kong. Kay Ma'am Rosalia De La Cruz Tampos, daamon niya presidente ng Kalibo United Stallholders and Vendors Association. Kay paring Miguelito Lina, pre, good evening. Kay Manong Peter De La Cruz, Manong Peter, good evening. It aton kirang Bureau of Fire sa Kalibo International Airport. Kay Ma'am Bill Fernandez, Ma'am Bill, good evening. Happy pamati ag ina kay Pastor Philip Roldan Alparo. Pastor, good evening ha. Ag kay Ma'am Bibi Dalida nga nakatutok man sa ating programa magkaroon kirang gabi. Ginakuha po siya ng oras sa ating kirang pag-iliba sa programang diritsahan Martes kira nga edisyon. Sa ngagakon kirang mga technical partners sa technical side, Broadcast Engineer Buboy and Rigi Plasio, Station Manager Isim Lilia De La Cruz, CEO President and General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung kareng anchorman, yung kareng El Capitan sa kahangilan raya si Kabarkadang Che and Dilibli sa Oman, nagpabilik at malipaya gabi and may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines, mabuhay.
15: Ito ang sandigan ng katotohanan.
16: Radyo na katibigan mo. Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: This is my radio.
18: I love this station.
19: They're always on.
20: Radyo Todo, for the best variety of music.
21: Ito ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

game face on. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: magsalita.
1: Ay, nakabangon yun kamo? Nakabagot-bot yun? Nakatugon yun? Nakapanghimos yun? Or nakakuso-kuso yun kamo ko inyong mga linabhan, ko inyong mga umog na nabawasan? Nakapangkapi na? Abi, bangon yun. Ay oho, anong oras yun? Ag naga-servisyo publiko yun, pero programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon ha, adlaw kita nga Miyerkules. Petsa 30, ay abaw, hay dayaro katapusan. Bugto yun si Septyembre. Masugod yun dong bugan it Oktobre. Kung hadayon akunta ro piling, no? Masayran nyo naton kung sino ro mga kandidato. Ay, umpisa pa ko Lunes. Petsa 28, 29, ag 30 makaroon. Hasta para sa pizza 5 kunta. Ay, ugaling. Bukunta it piling ro aton yung ginabantayan makaroon. Ro aton ang ginabantayan.
0: Di ba kapagsalita?
1: Ayrong desisyon. Ita Supreme Court. Ay ginapadiklara ta abi nga unconstitutional. Turayang extension nga daywang dagon. Rupag halin ita barangay ag sangguni ang kabataan election. Sa unang Lunes, it Nobyembre 2028 mga katudo. Ay hugat-hugaton taron, ay wa man kita naila nga pangunahan naton. Hugaton ta kung nanuro magiging desisyon ita Supreme Court Justices. Ay abo nga nagapinangutana katon. Kung ano yun dong aksyon sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Wrong petition for certiorari and prohibition with prayer for the immediate issuance of a status quo anti-order, ag temporary restraining order and or writ of preliminary injunction and urgent motion to conduct special raffle. Ay kung nahirapol yun
0: mga seryosong usapan,
1: magapungko yun do mga justices
0: titigilan
1: kung sino ro magabuyot ag magaresolbar murayang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Let the Supreme Court hindi naton pagpangunahan kasi may nagahambay nga uwa ko no mag-grant, may nagahambay man nga ha-grant, may mga lima ko no ka mga justices. Pero yun ay puro gamang sugid. Uwa pa naton makita. Pero maisugid na naton makaroon dong resulta kung paglip it ban sa pagbaway ko mga release it mga government fund sa mga bulig ay hararo aton nga provincial government mga katudo, especially haraho ay may bag-ugon nga posting nga ging reschedule ha mga katudo, ging reschedule wrong distribution it cash assistance to children with disability. Ayan, ruaton niya provincial government ng Baklan, pinaagi sa Person with Disability Affairs Office, PIDAW, kay Sir Randy Ribaldura. Katamon da nga ging ughoy, ging panawagan o nagtaliwan nga Sabado. Aga pinagi man kay Governor Juin Miraflores. Aga manaman dong Office of the Provincial Treasurer. Ay andagon nga formal ag opisyal nga ging anunsyo. Rong pag-reschedule ha, with distribution of cash assistance to qualified children with disability in the province of Aklan. Pero bagong schedule do bagong petsa ay sa October 6. It makaroon nga dagon. October 6, Martes at 2026. Alas 8 itagahon, agrong binyo ay iyagota sa ABL Sports Complex sa Estancia Kalibo. Rototal nga numbers it mga qualified ay 1,678. Kinauman-uman ko ha, 1,678 qualified na mga children with disability beneficiary pero nakaschedule nga mga baton it cash assistance. No? Kaibahan ko anda kara nga mga ginikanan or ko mga authorized guardian it dayang mga inunga. So remember yamang hindi pagkalipatan nga dayon sa October 6 wrong valid identification card o kon ID o ginikanan or koging authorized nga guardian ha ako PWD identification card o beneficiary nga children with disability. Pero yun ha, pero importante ang kabay pa nga nakabati rong tanan. Pero ana itatoda o na pa or natodas yun. Happy happy birthday gali ha kay Mr. Efren Trinidad. Dong birthday makaroon ni Tito Efren mo September 30 birthday na. So ay mamirthdayhan kita karahin doon na ron. So sa umana happy happy birthday kay Mr. Efren Trinidad or kay Tito Efren Trinidad at kay Mr. Danong ita yin-yin piryahan kay Rods Danong birthday manana makaroon. So happy happy birthday ha kay Rods Danong at kama naman kay Mr. Efren Trinidad ag sa tanan niya mga naga birthday today nga hindi unaton ma-mention doon na nga mga pangalan. Happy happy happy birthday po. Good morning anay ha kay Mr. Roy Buntogon nga nanampit kahapon nga maghigop sa baw. Kay Mami Jo, kay Jo Malapad, kay Jo White, nag-iisa lang. Kay Maninay Chili Tempurasa. Ag kamaraman kay Victor Blanco. Ag kay Kapitan Bernabe Boy Aquino ha. Kapadayon do progreso ita barangay Bakausor. Ag kay Jocelyn Atabio. Ag kay Maribel Iringan. Ag kay Oliver Oliveros. Kay Hazelnut Villanueva. Kay Ardes Dihuan. Ag kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Kay Cards Peralta ha. At kay Mamawi Samson, no? Kay Mawi Samson. Mamang, good morning. At kay Sal Terencio. At kay Salumi. Asolina Sorilla Villanueva. At kay Marilyn Sacarias Igat ha. At kama naman kay Toto Roger Losero Nagales. At kay Eric Nazario nga nag-monitor gidkaton adlaw-adlaw. Inaman sa barangay Mabilo Kalibo ha kay Kagawad Inday ay ginapatamyaw naman doon ang mga constituent no especially kayo na 4:30 pa lang nagalinang badag ng mga baruto mga barutong dimotor nagabiti-biti yun ay nagapagawod yun mga katudo. So good morning ha sa aton karang mga mangingisda.
0: Papakita na kita
1: ina sa may barangay Mabilo Kalibo. Aga ka man naman sa mga taga Sitio Pudlon, Sitio Takas. Aga ka man naman sa Tabok. Aga ka man naman sa taga Altamar. Aga ka man naman sa mga taga Pangpang Village. Aga sa mga taga Sitio Proper. Good morning kay Mr. Hel Regalado and Company. Inaman kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga sa Amalia Store ag sa MGMC Gas Station. Barato ay gasolina. Kamanaman ina sa tambayan ng bayan ha kay nung Merlin ag kay nang Julien sa Pamilya Rilo sa Rilo Store kay nung Dolpo Morado nga nagapog pangapingon makaroon. Kay nung Daning ha maayad-ayad gid niya agahon. Kamanaman kay nung Nono nga nagapito-pito kay nang Pini sa Pamilya Magno maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Tambak ha, sa Quintana Magno Rintillo family. At kama naman ina sa may barangay Mabilonyo Washington ha, sa Tropang Pilok. Ina kay Boy Pilok. Kay Mr. Michael Perer at sa pamilya Perer. Kinatamyaw ko gid itama ayad-ayad gid niya agahon. Ang kama naman kay Nanay Kap at kay Tatay Kap ha ina sa barangay Tinigaw. Ang nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Kay Kapitana Lourdes Nene Reyes. Ang kama naman kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes ha nga nagamonitor gid. Sa aton karanga pagpangalagad. Kay Sarhinto Romel Morato ang nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Si Kapitana Juliet Melgarejo may ging padaya ka aton nga minsahe sa amat gid ha Rotoda ay makaranga agahon sa Andagaw Covered Court Eastern Side. Good morning. Except Kalibo may separate schedule sanda amay ni Kapitan at Juliet Melgarejo. Romanga Toda ha ay matsama karon kuno nga agahon sa Andagaw Covered Court Eastern Side. Ro Kalibo ay sa October 2 sa Biyernes nga ra ayaw ka mo mahawag ay makaroon Miyerkules sinaga Webes pagka Biyernes anaman ito da Kalibo ay haron yun gali daya siguro ro 2,000 for the driver ag 2,000 for the operator. So everybody happy ha sa aton karang mga taga Toda. So makaroon ginauman-uman akon anat Eastern Side ng mga driver ha ina sa Andagaw Covered Court. Ang Ruana It Kalibo ay sa October 2 ha. October 2 po Ruana It Kalibo nga pay out to release it anda karang mga ayuda. Good morning kay Tita Emma Vega ha sa Max kay Maxima Vega or Pamilya Vega ina sa Andagaw. Ina kay Auntie Edith Cuaterno ha sa Lindas Carinderia. Agi naman kay paring Alex Relator ang nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Daddy Harley di Tomas at sa akon nga ihado kay ihado Harold nga nagadabdab yun ko andang linaga ag nagagaha ko andang manami nga mga putahe para iserbi sa anda karang mga suki. So good morning sa mga taga temporary public market ha. Ayad-ayad gid niya agahon. Ro kalatutsi sa pangatlong adlaw gon nga bukas makaron two way na. Hindi na po one way. Pwede kang umagi halin iya sa may Jaime Cardinal pagapostot ikiway. Ay nakaagi ako kahapon sa ikiway may suminyas ka kon. Kap siguro na to no. Ang mana opinion pwede gon mana idol makaagi. Ay nagadiretso tabi ako paagtor iya sa may Coca Kulaw. Iya tabi ako nagaagi sa Masing. So bukas na, two-way na, di ba Kapitan na Juliet Melgarejo, ma'am?
0: Yeah.
1: Bukas na ro Kalatoche Road. Two way na. Hindi na po one way. At sa ikatlong adlaw yun, yaging buksan makaroon. Good morning ha, kay Yolo Hilo Ilig. Ina sa Buswang. Ang nagapamati. Ina kay Nanay Inday Iraw Ibaw. Abaw, Nanay Inday, I miss you.
2: May punto ang bawat kwenta.
1: Ang kama naman kay Nong Rex Agopitan. Ina man sa Bakaw. Ang nagapamati man makaroon sa aton karagapagpangalagat do pamilya Agopitan. Pero dali yang ha, nakastandby yun si Katodong Chili Dominguez. Ruaton karanga weather specialist ha. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ha? Sa dayagan itapanyempo. Kamusta hontaro bagyo ay gumwa yun. Gumwa yun si Queenie, gumayas yun. May LPA, may habagat, may intertropical converging zone at rainfall advisory. So hindi ko natin pagpabuhayon, pa-check natin.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Ah, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa kompleto nga mga detalye. Magandang umaga po.
3: Mainit at maalinsangan na panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Liban na lang sa mga pag-ulan na inaasahan natin sa ilang area sa may Visayas, Mindanao at dito na rin sa may Palawan. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression category ito at ito'y huling namataan sa layang 3,315 kilometers east ng Central Luzon. Ito'y mataglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyo na ito ay hindi natin inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya't wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin ito inaasahan na maghihila ng habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating Panahon app. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 34 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. Mahina po itong Intertropical Convergence natin sa ngayon, kaya malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 23 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:47 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay anano? Ay matsa hindi nakita hitang tangan itbagyo nga ra. naila kita nga nakagawa yun, lumayas yun si Bagyong Queenie, ay may una umata nga nag-ikog-ikog nga ra. Agpadayon nga ginamonitor it pag-asa weather station. Pero uwa pa man imaw ita direktang epekto ha, ay sa guwa pa ta imaw. Ag hindi man kunura sang kaklase it mabasko nga bagyo, no? Nga ma-experiensyahan naton, ha? Asuno sa pag-asa. So ipakamuyo ta, agwa man itindinsi nga anang birahon si Habagat, ag magpanagasa, ay si Habagat, nagapakunol, nagapahimunong tamakaroon, ay nagahugat, anay mo kay Amihan.
2: Todo Berwana!
1: Berwana! Ay sarayang bugan it Oktobre, katong anan, ay posible nga magabaylogon aro klema from Habagat to Amihan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning anay ha kay Karen Mayor. Agkama naman kay Nang Hilda de Leon Igos ag kay Nung Buying nga nagahuyop-huyop gon ko andang atinugon sa Dagapugan, no? Agkama naman, good morning kay Ristelin ag Binje Rotolo, no? Nga nagamonitor man makaron una sa may Mina Leso.
2: Berwana! Berwana!
1: Mapila anay kunosanda sa passport on wheel mga katudo, no? Ay, samantalahan nyo ay tingagsagamang ron. Hindi yun kamo makagasto it mabaho ay kung igto pa kamo sa Antique, sa San Jose, hama ako mo tingagit yayo. Kung iya man kamo sa Iloilo, magayo man, mas kapin kung igto pa sa Metro Manila.
2: Todo Berwana!
1: Samantalahan nyo, ro, ginadaga nga rong servisyo it aton nga mga opisyal ita probinsya, no? Rorayang passport on wheel ay para man doon sa tanan. Makasave ka na, no? Makasave ka it oras, makasave ka it kwarta, hindi ka makagastos itabo, ag hindi ka maka laan ita mahaba nga oras, no? Ay madali man lang man doon eh. Sangkiring pila man lang ron eh. Buka man doon parehas ito sa DFA sa Antique, or DFA sa Iloilo, nga grabe ritoropila. Noot ka pa nga makatapos sa sang-adlaw, basi balikan mo pa pagkaaga.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Pero kung may mga appointment ka, hay do yun doon, priority ka pag-abot dito.
2: Todo Berwana! Berwana!
1: Good morning ha, kay Evelyn Reyes, about my birthday, umat. Ah, happy happy birthday kay Odette Rentillo Reyes. Una sa puok talipapa, aba, kay Toto Odette.
2: Berwana,
1: birthday na ganyan. Ano, ma-birthdayhan kita kara? Ha? Anong oras kita rin na masabak ka diri? Ina kay nang Violeta, no, Reyes? Ah, nga nag-monitor man katon sa aton kara nga pagpangalagat sa pamilya Rintillo Reyes, ina sa puok ang iyaman sa Andagaw.
2: Todo Berwana, Berwana.
1: So, good morning ha kay Dintor Nakabuan. Ah, nga nag-monitor man makaron. Kay Ampo Jinjin Mary Cipriano nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ag kama naman kay Daddy Bert Tabasa. Agi naman kay Tatay Jesus Alcobindas.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ag belated happy birthday man sa anang nag-iisang Onika Iha kay Benos, no? Belated happy birthday ay birthday naman ko siyang adlaw.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Matugo tawhay konoro aton nga Dr. Rafael Istombokon Memorial Hospital, pero dengue nga raro aton nga gina at tutukan. Agrayang nagauso nga si Bert anang ubo. Ay pati ako ho, nagalinahay gihapon, no? Ginaubo gihapon, no? Daga man siguro ka epekto Heisra ko ratong sunog nga to. Mga katudo, no? Sa panyempo ron, ay mas kapin kung kumambyo guman to Habagat sa Amihan ay daya guman, no? Ay ugaling, ay matsauwa man it ugan ka ra, no? Nga pag-expectahon kita. No, yung pakwanyang ron, pagulpi-gulpi ka nga ugan, ah, pero mas mahaba nga tigsigilak ay una kita sa mabaskog nga El Nino suno sa pag-asa.
2: Todo Berwana! Berwana!
1: Panawagan ha, ay anano Metro Calimo Water District. Nagselebrar kamot ika 50 anyos or 50 anyos nga pagpahanumdom nga perwisyo ro mga miyembro konsumidor ninyo.
2: Rentillo, komentarista.
1: Ay sa mabilungan, uwatubay.
2: punto ang bawat
1: komentaryo. May tubig man mahina, hindi makasaka sa ibabaw.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo
1: Todo. O at katapusan ng problema. O kabiiman, imbes nga inog ihapon ta, boom round out man, ay kapisik.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Makarang agahon man, magamit ka tubig, mabaskog pa rin imong ihi. Manong tawa na kita itapahainan, mas mayat na siguro magkangay lang kita't kakompetensya ka na. May kakompetensya si Akilco, may kakompetensya si Metro Calibo Water District, mas mayat na siguro, no? Agod may pilihan, ta kita konsentro mayat nga serbisyo.
2: Todo berada.
1: Golden celebration yun do, Metro Calibo Water District ko. Oh, golden man gihapon, ika-50 manaton niya pag-antos.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay, Maria Kagosip Santisima sa langit, maluoy ka kurason.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning ha, kay Wilmer Ruiz nga una makaroon sa Paranaque. Ginapatamyaw na roan ang kapamilya sa may Banwa, kara Itabanga.
2: Todo berada.
1: Ano ro mga ma-

0: Rica Puente. Oh, hiuna pa, no? Nga hiaprobahan. Ginakauyak pangid, Roslugan, nga simento, una sa plaza, samantala rumugas uwa. Samantala rumpit night uwa. Samantala rumpupat uwa. Ang ibang programa na ginaduso, ha? It local chief executive, hay ginaharang kong mga SB bagabag.
1: Berwada.
0: O, isipan ninyo man sa hanon, ha? Okay man. Nga may hashtag man kita nga kung hipanaw ka mo sa ibang lugar ay taga-Ariba man naroon, no? O, Ariba naman siya. O, di ba? Pero sa bugas, wala. O, sa tupad, wala. Sa streetlight, wala. Sa ibang programa, wala.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Kaya sa mga mag-attender, ha, may imbitasyon man kamo o kung wa-attend ka mo. Wa-attend ka mo karon. Ay base kung sa sino-sino malang ruanda ka nanging imbitahan. Ha? Attend ka mo nga mga numan si Hanon ay inyong chimporon nga makapamati ka mo. Kapag abot ni kaya sa Ariba numan siya ay anar ang proyekto at dating administrasyon ginasuwong it mayuriya. Pero kung halin sa bagong administrasyon makaroon ni Enero, uwagin ginabagabagan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Daliyang ay kaina pa nagasugusin niya si Katodong John Cabicilla, manindahan lang kami kara ay Matawairo Provincial Hospital.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O i-check ane nato si Katodong John Cabicilla direkta sa may Provincial Hospital ag maosos na yon sa aton niya temporary public market para sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply. Katodong John, please go ahead.
2: Balita, Katodong Adjudil, no, sa aton niya Provincial Hospital, no, what mga aksidente o insidente naging daga sa aton nga may provincial hospital. Kaya ba nang yung katulong nga jinil, no? Rumanga nanay na aton nga nag-uunga ba, nagpalanubra, astarya katulong jinil sa labi at aton provincial hospital. Nagharang-harang sanda rin karun ang ina, di karun mga nanay nga nag-uunga, ginbutang katulong jinil. Dahil ito sa aton nga obiward, ay punong-punoon katulong nga jinil, no? Punong-punoon, no? Basta magpalanubra o nanay nga, kababor nanay na aton nga nag-uunga, naging dala o na sa aton nga may provincial hospital. Hararo mga nakakumpain katulong Adjudil, no? Sa surgical ward naton may 58 ka mga nakakumpain. Sa ato nga pedia wards, may 71 ka mga nakakumpain. Sa ato nga OB ward, ha? Katulong Adjudil, sa OB ward, 139 kananay ag may 43 ka mga unga rin nakakumpain. 139 mo pala nga niraw nagmora ta, kabuabo kang nanay nga nag-uunga, no? Nga ni hasta sa labi natin nuna, ina, nagbutang, nag-sit up, lang sa naroon ng kandang folding bed. Ang inasandalang katulong jinil na nagahigda sa aton runa sa palabi ko aton provincial hospital. Sa female ward, sa second floor, may 68 kananay ang may sambilog kumungaro nakakonfine. Sa aton nga medical ward na kunsiin, nakasari-sari ng mga batian o nakakonfine, may 128 ka mga nakakonfine. Ngani, mas abo paro nanay nga nag-uunga sa aton runa nga medical wards. Nga makaya-daya'y kabuhabo abis siyempre medical wards na iba't ibang mga batian karon nakakunpay. Nga ni, daya permiro pinakabo pero makaroon haabuan para ita nanay nato nga nag-uunga rin sa Dr. Peliston Bukon Memorial Hospital. Ang sa total katulong din do, kay Banro ICU ward, Agro Isolation ward, may kabilugan nga 469 ka legal age at may 44 ka mangunga sa kabilugan nga nakakunpay makaroon iya sa ato nga may Dr. Peliston Bukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katulong nga dito, no? Nag-diretso kita riya sa ato nga masakusako na ato nga temporaryo na ato nga may Kalibo Public Market. Iya ko di karang makaroon ng kapisto, no? Sa ato nga ticket booth, no? At ato nga Kalibo Public Market, no? Nagtingwa kita makakuan kita ita tripod katulong nga dito, no? Nag-ausi kita tripod, usap ko sa dahil atong tripod nga to. Kung sino man rin nakapuot, kung tari ako niya cellphone holder, di kara sa may Kalibo Public Market na itong di kara sa P6 yun, ay kung pwede ibalik naman ang daka ako, no? Adlaw-adlaw iya man ako, no? Domingo lang huwa ako niya, ngani adlaw-adlaw iya man ako kara sa Kalibo Public Market, ay igauli man niya, dahil hindi man niyo magamit ro, no? Anaroon ito ako nga tripod, ro, ana nga cellphone holder. Kung sino man nakapulot, no? Ikipag-ibalik lang. Ay pasalamatan tagitabo, no. Hararo mga isda nagulat uwat ya kun ano mga isda nga nagabutan niya sa sudita to merkado publiko sa adlaw makaron nga Miyerkules ag kumpila ro presyo. Hararo isda may gurayan kita ria abo abo gurayan nga ra 150 at 180 kilo. May sulig kita ria

0: sa kay paring Roger Ambito sa anang umagad, may sulig kita riya, 200 kilo. May salmon kita riya sa akong amigo, ra, sa akong likod, oh. Kay paring Judge, no? 200 kilo. May tirok kita riya, tirok, 200 kilo. May bisugo kita riya, daywa ka klase ro bisugo, may Chinese bisugo, ag may original ng bisugo, pero parehas lang ang presyo, 200 kilo. May bantalaan kita riya, sa atong amigo na, kay Brother Raymond, ang sa atong amigo rin, andang bantalaan, ay 340 kilo. Rumalasugi riya, rumalasugi. Kay Brother Raymond, rumalasugi na to, 350, ang sa akong amigo riya, 380 rana nga, malasugi. May durado riya, katulong adyo din, no? May durado riya, 200 kilo. May tanga riya, akong classmate, bahay kahit sa classmate ko, kay Nini Ruby, no? Anang tanga karahay, 200 kilo. May banggit man kita riya, 280 kilo. May nipa-nipa riya katong dyan, diba? Kanami kong tapayukan, nipa-nipa nga ra. Brato na 140 kilo. May tulisan kita, gilimilintok lang tulisan nga ra. 70 kilo. May mamsa kita riya katong nga dyan, no? 400 kilo. May gusaw kita riya, no? Bagong gilang abot o gusaw nga ra, no? Bagong diskarga gilang sa akon, na? 160 kilo. Pero pag ito sa sulod ka sa likod, 200 kilo sa aton nga amiga nito, mga 200 kilo ka ng gusto, no? May lawayan kita riya, halin ita, may lawayan na bito sa sud, 160 kilo, pero may bagong abot katrong dinil nga lawayan, bagong diskarga, ay piyagto, pero lawayan niya ra, 240 kilo, no? Tapos, ro aton nga, may bagong abot nga tirok man katrong dinil, no? Nga bagong panaog, 250 kilo, pero tagakong itong imbasa kina, ay 200, no? May mayamaya kita riya, rarang unod kara 200 kilo, may matan iya katulungan dyan, no? 250 kilo, agrotiyaw, 220 mando kilo katulungan dyan. Daya rong mga isda nga nag-abutan na yan sa sudit atong merkado publiko, makarong adlaw nga. Merkos, pagod sa bangos, wala na problema, abunda na kinat bangos, magaling to kay Kapitan Mario Fernandez, Lucky for Peace Dealer. Iya kay Ma'am Nining Tolentino, araw kita nimo puro sa likod ko, bangos tan na ginakatag din ang Ma'am Nining, puro manamir mga kaset bangos yan, kanda ibro, Jopel, no? Nagabunlis at bangos nung nakiping sa naturdilin bunlis bangos, kagiping na naimarit, no? Agkaiping sanda rung natlatok, dahi Brother Raymond, no? Ina, sanda di karon, kailiba, sanda di karon, si Jopel, nagabunlis mat it, mga first class ng mga bangos, kay bahan rudilin bunlis bangos, katulong gild. Ipindi sa lagtot bangos, ha? May bangos, tabi nga rin napakas na tuloy, ha? Sinto para 120 hasta 140 kilo, pero pag video ta natin sa bawan, video ta natin nga babakon, hay, alin 880, 200, 220 hasta 240 kilo. Pero pwede pa kamo kayo, pag amigo niyo, pag kilala niyo, mas kibuko niyo at kilala, mag-ayo mata kamo, ginapayo mata kamo, no? Gani, abunda, takita't pabot sa bangos rin, no? Pag-abot sa tahong, no? Ruatong tahong, hay, 80 hasta 100 kilo, ruatong tarang, pasayan, mga agkong pasayan, ha? 300, 350 hasta 400 kilo. Pero may maluintok pang pasaya nga, tumpok-tumpok, makabakal ka timot 20 pesos pang lulamahay mo sa imo nga baligya, kasi imo nga gibaka nga mga gulay-gulay katulungan din, no? Pag-abot sa karne, abunda ta kita karne, na nakita, no? Di ka na sa likod na ako, no? No? Pamila Romero, di ka na, kaabo na ng karne. Gasa lablay lang rero ka karne, ya, sa sud, itato nga mitsik yun. Itato nga temporary nga may kalibo, public market. Rato nga dristike, nagro-backyard atong manok, ay 200 ro kilo pro kabaw tro parte karnit manok mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo no ano gaon niyo atay tiklon liog ulo adidas no o ano ro na ro parte karnit manok ro ares pare ilio niyan ni naka atong presidente mit binder siya kapanindahan yon para sa anang at chamchi refreshment and restaurant pagabot sa karnit baboy natin katong gil abunda makita makaron abong baboy makaron no ara kasim por chop aglimpo ay 300 hasta 320 kilo pro kabo tro parts ka rin baboy mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo no rinyo runa nga mga parte ita karnit baboy yung gusto nga haon para sa adlaw nga Miyerkules ka mga mando karni ato bakal gawang ranang unod kara 420 kilo pro kabo tro parts ka rin bakal anwang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pataho na to no gaon pang binuguan no pili ata kamo nakahilira no yan nakalatag no yan nakatantad yun niya sa sud itato nga meat section itato nga may kalibo public market paabot sa gulay si yung inuglamay dikara sa printi sa bagsakan area dikara ro mga binugkos bugkos mga nakasari-sari nga mga fish kang pa nga mga gulay nga halin sa farm no asa andang matamnan ito no mga yan iba't ibang klase ng mga gulay pili ata kamo ng gulay na gustong bako ninyo pag dikara sa kilid itato nga fish section ya dikara ro mga ginatantad ang mga inasinsin nga mga gulay ang di ka sa likod, dahil naroon kay mamalapad nga, binilog-bilog ng mga gulay. Pag di ka na sa kilid, may tatoon nga pisiksyon, pagliko pa ang nimo, ay na di ka rin kay Ma'am Hebe Magallanes, sari-sari store. Kompletos, Ricardos, wala ka nang hanapin. Kuy na, tanan, makita mo tanan kay Ma'am Hebe Magallanes, sari-sari store. Tanan mong kinahanga, no? Panglamhay nimo, panakot ro na kung ano ro ang gusto mo, mga gulay halin sa bagyo, ina kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store, kay Sir Jopel ang kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. Ang sa kabakatunganan, kaparing mong sa baliro nga dahil pisiksyon, harangan isa paring mong ako nga amigo, ay nagawarang-warang, kung si Mr. Kuro kung ano bako na suwa ka na, naas na siguro mo parang uga, kura ng baho, no, nga uga ka na sa pisto na pabuti ka na sa likod, ina di ka nung nagakuskos ang nagapuga, it payok, no, nga ni rumihinig magbagaya, it payok, di ka sa kilid, itaton nga pinakalikod, itaton nga mid-section, yan saan na nakahilira, di ka rin katurungan. Pag di ka sa ato nga min-building, grocery section na ito, no, kay Suwalog, sari-sari store, no, kay Toto Andro, Suwalog Junior, no, ina, di ka rin, yung marugabanid sila, no, kay Ma'am Giuseppe, kay Manang Giuseppe, no, ina naga, manid saan nang magkinano, saan nga mga sari-sari store. Sa tabok nga na ron, Roy Buntogon Restaurant, bawag ka na mito. Pang masarap presyo, walang problema, barato lang. Kay Bro Roy Buntogon Restaurant, kanamiton, rulasa, salasa, wala ka nang, ikaw mismo magpistimoy kung ano ka namin, ranang mga rasa, kung ano nga ginagahat na, no? Roy Buntogon Restaurant, kabuhabo, ranang mga putahe, karoon niya nakalatag, runa, ready to serve sa ato nga maigmang, hindi nga gusto magpamahaw, ina sa Roy Buntogon Restaurant.
1: Kaya, katodong John, tagginantang okay. Atong munggo, ina to kanahalin?
0: Ito halinun kay Toto Andro Suwalog Junior sa Suwalog
1: Sari-Sari Store. May kulang wag pa mag-aawat, iyamhay.
0: Kanamito na ako nga nito ay nagahakor mo katunga, may katunga pa kung bilin to ay usuyan.
1: Paglamhay lang ang problema, paglamhay.
0: Ay, mausi-usi kita paglamhay, doon na rin ako, ano, hitapakan na rin ako, imoro ato yung
1: sunggaban. Madami, takato ay mga paras-paras o mga gawas-gawas.
0: Na mga gawas-gawas riya. Ayan, sa akong amigo, mabakal naman ako gawas-gawas riya. Oh. Aga butangat, bumbu, aga lamay at gulay nga kulitis. Kung hindi, ay kuhan, dalhog. Aba, kanam itong kulitis, dalhog rin na. Kung ano man, kaya nga, alin sa bukid nga raw, nang katmabahaba nga raw, dahil paborito ko gano'n.
1: Amtak?
0: Pako-pako. Pako-pako. Pako-pako, viral, karoon niya. Pero kanam itong, doon yung ginanami, ilamay, no, sa munggo, butangan mo imo't gawas-gawas o paras-paras luna ag sabawan aba humigop sabaw kanam iton gani ay iya kay Toto Andrew Suwalog sana nga grocery section sana runa nga pisto ina di karon kanam iton ina mga munggo di karon nya kanami kita ro anak karon bilog-bilog kas rangat cangko ra nga bilog-bilog kita nga munggo no katurong nga jidil ag pagabot ikara sa aton nga may bagsakan area ito sa printe ina di karon nakahilira ro mga kakanin ba kung gusto niyo magkaon tumot mga kakanin na kaibat ibang classic mga kakanin no pagpalapos ito sa may klatso chirod ina man di karon kaabong gulay marimo mo di karon makita no gabaligat mga gulay ag mga akong ginagaga kamuti saging balingka kung ano man na ikita ninyo ina di karon naka display kag di karon sa katunganan no sa may lasan rin siro road na to ina di karon ka prutasan ni Papa Dad sa kahilira man sa dadi nung bani ro na no? Gabaligat mga bawo ro na no ag di Papa Dad sa gabaligat man sa dat mga nakasari-sari nga mga sizes it mga itlog gani inasanda nakahilira sa naslabok na ni karon gabligya man it mga gulay katulong ajul gani mahaba-haba ring yung libot-libutan ya sa sulit ato nga merkado publiko magaling ito ting registered lapos re sa may kilatso chicheron la sulod ka mo re sa pis agato nga mid section doyon kaya pad grocery section ato nga ni may pad ato libot-libutan kara agud makausoy kamot gusto ninyo pagabakon ya sa sulit ato nga temporaryong may kalibo public market katulong ajul no ay dahil na nakikita natin ay sa akong likod yan naka-display yung doon ng mga baligya no mga isda karne haron reading region sa ato nga nagpamakal mga timprano rin yung nagabakal no kapi pa nagagaha sa mga restaurant inagay tayo parang Harley's Harley dito mas no ba Harley's Karinderia sabaw palang ulam na gaaso-aso doon na rin nilaga ni kay mong inaanak kay Toto Harold no ba naga sige yun ang abo na ng customer ro manalain ng mga ato mga driver ro na at mga mula mga L300 van, mga threshold driver, na halos ina ka pamaw sa Harley's Karinderia, no? Ani ay sinigabong kita rin karo, no? Yaman, kanan, halos di ka katrigunil, ato niya nga mabatihan ato niya, ato nga programa sa ato nga Todo Birada. Nga ni happy-happy sinigid, no? Sa talentan naman ng mga nagpamateriya. Nasa Roy Buntogon, agasigabong, mission-mission na tayo. Bro, Roy nga rin nga monitor. pero kabaspog na katulong adyol. Nagasing ka pong pasunod ka po ang mabatihan nyo taniuro atong na programa katulong adyol. At bago ako maestro, no, ginagreet ko gita happy listening, no? Si Toto Roger Lucero Nagalis, no, pinamating ito po, Roger. Sumunin mo pa ako, no? Kay Paring Junior, aga Paring Rafi Alcaraz, kas may barangay tigay, no? Happy listening, no? Kay former SB member James Agmanilak, yung po, no? Naga pinamating sa damakaroon, no? Kay Paring Rumi, aga Paring Janet, Aribalo Bilinoy ba, ina sa may sityo Orman. Happy, happy listening again. Kay Uncle Nolin, Latsika, ina sa may barangay Ligayo. Nagpinamati si Uncle Nolin Bilog, Latsika. Johnson, Latsika, ina sa may barangay Ligayon. Katurunga dyan din. Aga sa akong mga guman ko noon. Ara, si Nani Marit. May liwit si Nani Marit, Pilikino. 250. Liwit si Nani Marit. May taga imaw. 120 na tartanga ni Nani Marit. Haroon, inaon, makalata, gundaan na runa nga. Bagong gabot kila si Nani Marit. Ha, gani. Nagasiga-siga pa ina nemet karon nga liwit ron sa ang latok kay Iban sa River Dreamer ron sa sud ikara sa likod gil na ako nga ina black ron do latok ni na nemet imo man ug bligit liwit makorya sa sud itaton nga merkado publiko katulong adyol agaya nga balita ginatud gi kinyo ita more power kopi pang palakas it yawas ang imo man ro aton nga Sanpon Plus direktamente nga nag-report halin sa aton nga may area of responsibility no magani ito sa may Dr. Paelos Tumbukon Memorial Hospital paagturya sa aton nga masakusak na aton nga temporaryo na aton may kalibo public market. Gapon para sa Todo Birada, ako man si Katodo nga Jun Kabislian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya sayamat ha kay Katodo nga Jun Kabislian direkta nga nag-report no halin sa may provincial hospital ag sa may temporary public market naton.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
1: Todo. Good morning
2: Todo.
1: Man ha, kay Ricky Gonzaga Bornales nga permigid nga nagapinamati ya sa aton karanga programa. Kay Toto Lerwin Tayco ha, kay Aljon Francisco, ag kay Rodilio Castillo, no, nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo Berrada.
1: Dugang pagid niya mga balita, mga katodo.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Raw Office of the Provincial Veterinary Aklan ay nagapakigsimpon sa selebrasyon ko World Rabies Day para sa awareness hanungod sa rabies elimination, no? Aga expanding dog vaccination, no, nga may timang stronger together.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Pero ang dagaw nga ni makaroon may kampanya, no, nga aso mo alagaan mo, aso mo tali mo, aso mo kon makaangkit hay sagabton mo.
2: Todo Berrada.
1: Tama ba, Kapitan Juliet, no, nga kung doon mo nga ayam, nakaangkit or nakadisgrasya, hay sagabton mo.
2: So kung
1: malikawan do, royon niya mga insidente, dapat ro imong ayam, ihigot mo o kon kulungon mo.
2: Berrada!
1: Hindi mo pagpabayan nga makagawa, ag makahalit din na, makaangkit o makapanggagas. Or makadisgrasya it mga nag-aayagi nga mga motorista.
2: Rentillo, komentaristang walang
1: kasi nasanto. Sa laye, kundo imong sapat o kundo imong aya makadisgrasya, makaangkit or makadisgrasya, hay sagabton mo gid. Uwa ka gid it usot karon, ha? Sabton mo gid ron.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Samtang sa pihak gabahin hararo manami nga balita ay hindi kaon mabudlayan. Dati abihay nagapinila pati mo sa PhilHealth para magbuoy it MDR member data record MDR rong Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth Region 6 nagapaabot sa tanan-tanan nga mga accredited health institution kaparehas ko mga hospital nga hindi yun pagpangayuan pa it MDR o kon members data record. Ikaw naman, gapigila pa rito eh. Ikaw naman, no system paro problema. No? So hindi kung dapat kuno pagpangayuan ro mga beneficiary nga nagakinahanggan nga maka abel it anda karang benepisyo. Ha? Raya ra hay sa idagom ita PhilHealth Circular Number 2022-003 granting or immediate eligibility to Filipino citizen.
2: Todo berwada.
1: Berwada. Sa mga rayang may mga pag-check up, no, pagpa-laboratory nga cover ita PhilHealth hospitalization, no, o kung ano man nga ginagamitan ninyo, no, ita PhilHealth, hindi na kinahangan ang MDR. Hindi na kinahangan niya magpila kamo, no, kung miyembro kamo, mga katodo, no, kung active member kamo, no, makita man doon sa system. Kasi kung namat, grabe ro pila pag abot mo rito sa PhilHealth, ro system pa kung namat may problema, ay hindi man ato nahawak ang signal, mga katodo, kung amat man ay offline.
2: Todo berwada, berwada.
1: Mas mayadra nga programa it PhilHealth, nga kung ikaw ay miyembro, ita PhilHealth, ang active ka nga miyembro, hindi na kinahangan nga magpinila ka magpangabudlay pa nga magbuo it MDR.
2: Todo berwada, berwada.
1: Kung amat, no, sa mga opisina, ay kung active mataro inyong admin, sanda mataron, may hawak kagi nga mga MDR.
2: Todo berwada, berwada.
1: Samtang sa pihak kabahin harat Roma kahagadlok, aman. Sa nabuo naton nga information, aton niya ni karang abuton si Mr. Apolonio, no? Aton nga provincial agriculture office iya sa province, no, si Mr. Engineer Alex Apolonio, no, ang mga katudo. Kasi may nabuo kita nga information, ay warang man kita nga gina-forecast ang makarondo pagtaas it presyo't bugas. Sos Maria Kagosip, arang nuot kapagani makadagawat, no, di ba, mga katudo, no, sa kabudlay makaron ita pagpangabuhi, no. So gina-expectar base sa forecast nga magataas dong presyo't bugas, aman, ano ro dahilan? Dahil sa manaba ang porsyento, hamakon mo 36% lang sa kabilugan ni Taklando na kapananom.
2: Todo berwada, berwada.
1: 36% lang. So bangon ka ra, maka-experience siya kita it shortage kung aton niya nga aniro aton niya pagasaligan. Ay, 36% ho. O, 20% pa yang ro nagabunga. Ag 10% ro mga bagong tanom nga haabot-abutan nga natsilak.
2: Todo berwada, berwada.
1: Ayan ro ay ang 10% nga ra mabuhi ra, makasurvive ra. Kung makasurvive man, lamigas man ba ya?
2: Todo berwada, berwada.
1: So 20% ha, ro may bunga sa 36% nga nakapananom. Ngani ay makwanta, masalimuot akon imong isipo, no? Bisan ako nakubaan nga base ikon ginatos yun o sobra pa sa sanggatos, magagas man sobra pa sa presyo at gasolina ro presyo at buga sa merkado.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ito kantara ha, ay bisitahan ta si Engineer Alexis Apolonio. We will try karon niya makontak banwa para nga makaistorya imaw, no? Ay kukano nga to ro mga rice ro mga asosasyon itkuan bagari mga bugasan or pagayan nagpatawag it meeting para nga nga mai-assess aro sitwasyon agro kondisyon it mga pagay or pananom iya sa probinsya Taklan.
2: Matalinong talakayan.
1: Ayan, masarap ang gan. 36% no, ro nakapananom. 20% lang ro nakapamunga, no? At 10% no, ro bagong tanom pa lang nga nagapatiki para tagana kung makasurvive. Ay harangani, maabot-abutan ta ko. Grabe nga ng strong L ninyo.
2: Todo berwada,
1: ay, may nakaistorya ko kapon niya taga-istansya. Ay, huwag kita manatubi, idol. Ano man na rato sa ligan ka na? Tag-ihi lang manahalin sa gangit ron.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, oras sa Pilipinas, alas 6:10. Samtang sa pihak nga bahin, rungugta, nanday Mr. and Mrs. Engineer Jonathan Salvador ag Mrs. Audrey Salvador. Ah, sugod agali. Ah, sa ginatawag nga light and Medium Industrial Zone. Base ra sa Municipal Ordinance 2003-03, no? Taginatindugan baga it may talika shipyard and shipbuilding sa Barangay Pulo, no? Ag nakasugod manda base sa ging pagawa nga certification kung Municipal Planning and Development Coordinator base sa Land Use Verification ang apirmado ni Engineer Dennis Kasungkad ang mga katudo ang pirmado ko dati pa nga si Mihiya, ha? Rayang si Nestor Mihiya, no? So ginakilaga ang na-identify. So how come nga sa makaron ay hindi na bagod ko rayang ginabuhi nga ranga bagong ordinansa?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: So talanda aton niya pagabalikan ha sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad banwa.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Alas 6:10 aton nga oras, agroray nga oras, agroray nga bangbalita, ginahatod kato ni Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Ro detaliate aton nga mga king pang headline, balikan ta, pagkatapos yun dyan magkana standby.
2: El Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash alin na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, natakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, natakas, at gaganda ka pa.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
21: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
22: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw, pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 bucks lang po ng rest of it po, kuya boy, awan ng Panginoon po, ito, pasigla na po, hindi ko na ako nagtatay, taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
21: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
22: Wala na po, at saka iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it, parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
15: Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning anay kay Kapitan Vic Mandal, nagatabid yon katon makaron, no? Kapitan ita barangay Kaano, no? Kay Jam Bonifacio, ha? Kay Rowena Istores, ag kay Alberto Turang, ginapatamyaw gid it maayad-ayad nga agahon do mga taga barangay Uyang, especially sa Turang family nga nagapamati man sa aton karanga programa.
9: Berrada, berrada.
15: Si Katudong Rinald Banjola, i-check naton sa ana karanga report ay kun madumduman duratong barangay Kagawad it barangay Marianos nga nadakpan sa sangka entrapment operation sa LTO compound. Bangod nga ni ko ana karang maanomalya nga transaksyon ag may reklamo. So that's why nga ging entrap imaw. So ging inquest imaw ra o galing hay nakapiansa ag ging release. Nakapiansa imaw ita 72,000 ang mga katudo. So standby ka mo, ha? Agro akusado man sa paggapa sa Republic Act 9165 haging remit yun kahapon. Asa report mataroon ni Katudong Rolly Boy Herrera.
9: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Good morning man kay Vince Cristobal nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ara na si Katudong Rinaldong. I-check na ton. Okay na? Okay, sige, i-check na to si Katudong Rinald Banjola.
9: Radyo Todo Live. Report, report.
15: O, direkta sa may Kalibo PNP sa mga detalye. Patrol, please come in.
23: Katudong
15: Rinald.
23: Yes, Katudong Todel, dinulis na na ita at kontrolya Kalibo PNP matapos na makapiyan sa kahapon. Ita kapin 72,000 pesos, no? Roray Kraga, Kanawan, no? The picture, naging aresto, no? Sa pag-impact operation sa LTO compound sa Barangay Tigayon. No? Kurang na taliwan Kraga, no? No? Mayroong confirmation sa aton, ita aton na Kalibo PNP kay mga alas 5 na kahapon, Katulidel, na kahingabot, no? Na makapiyan sa Roray Kraga, 57 Andes Kraga, Pabayi, no? Kagawad, ita Barangay Marianos, no? Sa Banwag Kraga, ita naman siya matapos. Daging pasaka kahapon dong taso, no? Again, sa nasambi karang suspect na pagbayar sa Article 172, no? Or by sa Penal Code or Falsification of Public Documents, no? Ag Section 21 kung Republic Act 11-032, no? At kapagong Agadel. So, matapos, no? Nga maproseso kahapon, no? Ray karang pag apian sa no pero sambi kraga suspect kay insida man daw gagin release kapon kita aton kaya kali mo principal police station kay sambi kay ida sa aton information daw sa duty desk officer no kung kali mo principal police station na kaagad na kahigabot kapon daw kapon ita mga hapunan no kay syempre may una matagagi na abiso no sa aton kaya chance ka po dahil nga imo mga piyansa na swagin uwat matagapon daw ang nakapiyansa nga di no ita kapin 72,000 pesos aro ray kalaga kagawad daw gagin aresto ita aton kalaga baga kapulisan that's why nga insigida nga ginulis no ita aton kalaga Kalibo Municipal Police Station pero kahapon daw sa statement ni Engineer Marlon Velez magluwas ka na katagdel ay pagkapasakaan man ita kaso no ita aton nga LTO aklan no agi Kalibo PNP ro ray kalaga chief no kung LTO kung state entry mo karon proseso, no, itrek-rek ang driver's license nga makabig kasabwat sa tagadugal, no, sa rek-rek ang transaksyon, no, particular ito karon sa may area kara ita Cornadal, no, o
15: identify yun man, identify.
23: Ay, may na-autor niyo kuhan, doon ka lang LTO ka to, pero wag kami nandaging pag-uwa kung ano ka lang district office na ito sa may area kahit part na itang Mindanao, doon ka to doon si Del, pero based na kapon sa confirmation ni Engineer Marlon Velez nga rung LTO chief do itang ka lang district office ay andaman ka lang pagpasakaan ka lang itang kaso, no, kay makaroon ongoing, no, rung ginapatagin ka lang investigation itang ka lang LTO regional office, no, iyan sa atong ka lang probinsya Karakatan ag Region 6, no, may kantanan sa sabi ka nga incident kay madali-dali ma-identify katotong model ita at ka nga LTO kay bangun sa atong mga driver's license ay may una karon nga parang code, no, kung sin matrace na da kung ano karang nga lugar or probinsya in issue, no, o right karang nga driver's license, no, so paagi karon no, katotong model ay di katulong basihan kung ano karang district office, no, din issue or right karang driver's license katulong del, that's why nga anda karang pagpasagaan man itang kaso, no, the same, no, kaso sa right karang nga ginpasaka, no, sa nasambi karang suspect, no, nga kagawad niya sa barangay Marianos sa banwag karang ita naman siya sandigman, no, sa pagpahayag ita aton karang LTO, no, ang naging karang klaro, no, nga siyempre kay nagkasalasari abi karang mga komento sa social media right after, no, nga madakpan, no, dahil karang insurance agent karang katodong Gidel ay may mga komento abi, no, again sa atin karang Land Transportation Office, pero bing klaro ni General Marlon Velez nga ruray karang transaction, although nga una ko sa compound kita aton karang LTO, pero bukod ana ituna sa aton nga LTO
15: kalibo, proseso.
23: Oo, yung proseso.
15: Kinaimaw na gaste, nakipag-transact, agraan ang ginabaton, gina-forward na sa Cornadal.
23: Gina-forward na tayo sa ibang region, sa part ng Cornadal, sa katodong Cornadal. No? So,
15: atong abiya, o katodong Rinald, nga driver's license, o king buo ko ako, no? Aging tanaw. Roan ang agent code abiya ay F07, pag iya siguro sa ako sa Region 6.
23: No? Oo, basta din pag F4, kung ka katodong ay Region 6, no? Region 6. Issue.
15: Pero pero hamantag imong ipakita nga to kakon. Table 1 number
23: 16.
15: Iba ta to?
23: Iba ta to? Iba ta.
15: Anong ID rin imong ipakita nga to?
23: Wa ta wa pag i-share sa kwan.
15: Matsa ginamit mo man kuno kabi.
23: Ha?
15: Imong kwan, imong card ginamit mo man kabi, table 1 number 16.
23: Wagit.
15: Hama ni Dingdong, ho? Hama ni Dingdong? Hama ni Dingdong?
23: Aray.
15: Agamit yung matamanan ni anak mo roan ng discount card. Nag table 1, number 16.
23: Number 16.
15: Iba taran ng code key mo, no? Table 1, number 16.
23: Aba, yun tanaw ko man yung ay ako driver's license, so ay yaman siyempre, yaman doon din.
15: Tanawa, Abel, mo kung F07 man, kung F ay Western Visayas or Region 6. Ako na
23: yun. Oo, say, F0 yung man, na yung sabi ako sa kwan.
15: Bukod na table 1, ha?
23: Ibang klase, tari mo kung mga table-table, o may iba tari mo.
15: Pangutan na si Sir Mark Simo, ay sayod na ron, doon mga table 1 niya ron.
23: Aragay!
15: Doon mga number 24. Pangutan na si Pari Mong Rizar. Pangutan na si Sir Mark mo, si Pari Mong Rizar. O si Toto Lance, pangutan na.
23: Ay, ako nung ay F07 man.
15: Kaya iya ron sa Akwan, Aklan sa Panay.
23: Iya ron sa Region 6, no? Kapag ako ni Angela Marlon Velez.
15: Okay.
23: Or agency code, no? Nga nasabot ang Katoto Velez. So, di ka naman trace,
15: no? So, agency code, FO, number ni Mabakara, ay iya ron sa Region 6, Western Visayas. Diba?
23: Iya ron din.
15: Hay Rwanda arong code, it Coronadal, ibat aron. Diba?
23: Iba ta.
15: Code it Manila,
23: no?
15: Iba man. Diba? Code it Region 3 ay may LTO man sa Region 3, iba man.
23: Iba man, iba-iba. Hindi ka talaga matrace, no, kung sin ka naging issue, no? At siyempre kung paagi sa rekarang code, no? na naka-indicate sa driver's license. Siyempre, madali na ma-identify kung sino ang kararong LTO chip, no, sa Regional District Office sa Consell. That's why nga, ang nagkaragapagkapasakaan, no, is a kaso man, no, based upon sa confirmation ni Engineer Marlon Delas. Ang rule ka nga mga driver's license, no, kaso ko dahil nga, naging issue, halin sa Regional District Office nga, gitisyo, no, nga gin-transaction atin, no, sa Regional insurance agent ay i-remove, no, ita aton niya Land Transportation Office. Actually, ang bagay ni Angel Marabel ay pwede kung
15: legit saan. Legit matay nga insurance agent dahil nga rang si Kagawad?
23: Ay, legit rin. Ina matay compound ita kwan, ita LTO, no, katanong Miguel, ro,
15: ay, ang nauna ang insurance company.
23: Oo.
15: So, legit matay insurance company kung siya nagpanarabaho si Kagawad.
23: Oo.
15: Si Kagawad ay legit matang insurance agent.
23: Oo.
15: O galing nakikipag-transacta imaw sa driver's license.
23: Sa driver's license, no? Aro, panabi ay siyempre, no transaction, abi, actually, na, kone, na malisya na abi, ro, aton ka nga LTO, aklan, katumibel, kaya siyempre, una sa compound, abi, no? So, kasi kung gina-expectant, ibabaga nga, ay, basi kami una, manarong mga kasabwat sa kasuhod, no? That's why din klaro mismo kahapon ni Angela Marlon Velas na roon transaction isa uwa ta no itatang ituon do atong kanya LTO Aklan kay bukod ang una no sa dat opisina din ang transaction pero pag proseso no itatang driver's license kundi sa iba't anang probinsya iba't anang region particular ito sa may pipe na Cornadal no that's why siguro
15: pero Rwanda no? Karon niya insurance company gina-acknowledge matat LTO. Roan ang ginahimo nga ra ni Kagawad ay that is tantamount to violation sa anti-fixing law.
23: Roger.
15: Anti-fixer, di ba? So ano rin yung file nga kaso ka na? Anti-fixer?
23: Oo, yung file ka na kaso ay nagdahi
15: ano, falsification of public document or government document, no? Ang anti-fixing pa.
23: O, din doon yung pakakakaso ka na, no? Ang, may article na doon doon doon niya malamaan sa katotong Jezebel sa ginpakaka na magkaso against
15: kasi kabaho-baho rupiansa ay 72,000?
23: O, 72,000, no? Rada ka niya piansa, no? Para pala ka niya temporaryo, para niya kailwayan. No? Pero sabi ka niya na persona, no? Naging aresto. Kita atong talaga kapulisan, no? Bali, pagkatas, no, sa Article 172 kung revised penal code, no, o falsification sa public documents, no? Ang talaga section 21 under, no, sa Republic Act 11032 o is of doing business and efficient government service at katabang Jebel, no? So, actually, no, kaya siyempre billable man, nakapian sa mata si Kagawad, no? That's why siyempre i-release mata itatay talaga kalibo municipal police station na recapture kahapon na maka-bail matay mo, no? Sana talaga temporary talaga kailwayan, no? At katodong Judel. Ang dundong-dong pagpadundong itatay talaga LTO Aklan na hindi gid, no? Magpakalumubaga, no? Na magpadali, na magproseso, mag-agi, sana talaga mga fixer, kapag nasigurduhon man, katulad dahil nga at least hindi mabaga mabutang sa alang-alang, no, kay siyempre may inbordi ka ng kwarta mapaho, no, kay naganaba sa 12,000 pesos kung pinaganaba na pagproseso like saray talaga sitwasyon
15: yung mga rudosing ito may ayo pa to dapat kunta kuno nga ni
23: 15
15: at 13 ayuan 12
23: pero actually ay
15: ang kaya makul mo no rodiferensya no samantala ina sa LTO magpa-medical ka, pila? 500?
23: 500.
15: 500. Okay. So, may proseso mo rin mong driver's license. Ay, pila malawang, anit, ibutang tabi, 1,000 o 1,000 ang magastos mo, di ba?
23: Actually, kung na kami, susumbagi ba, mga, buta na to, mga 7,000 o 8,000, abi. Kasi mahal kami magkarakan ng Zeldo, right, kaya kwan na,
15: driving
23: theoretical driving certificate no or practical driving no
15: hindi ako kinakatama kon sa LTO ring magasto sa medical ang sa ay mong driver's license card ay wa ganit sa libo pero mahal-mahal no theoretical
23: oo
15: ay pero kon iya kamating umagto sa atong amigo ay may mga do discount ba ta siguro ron?
23: Oo, ay. Ay, ako pagbuo na ko tayo, yung bayaran ko ba lang ay ngayon na ina sa LTO ta ay ngayon medical. Tapos kay mo karoon niya card doon, iba pa nga processing fee, no? Ina karoon sa suod. At tapos doon nga.
15: Kung gutang ka ganyan ni Macon sang libo o mil dos.
23: Oo. Ang mga kalaman do...
15: Kung gutomon, kami man na kumaon ka at sang katos mil tres.
23: Oh, ay...
15: Pamasahe mo, mga 1.5 ba? Pamasahe mo pagit, mga 1.5.
23: Oo. Oh. Sakripisyo pala ni mo gani oras pala mo nga magpila ito katong lugar eh. Doon pala do imo ka nga iuyang ito. Kung gusto mo kita magamana nga pagkabuo ka ita driver's license no? Kay ang bagay ni Idra Marabel is yung pinaka maximum nga pagproseso ay aasong karoon do 5 to 6 hours no? Kung imo karoon nga paguwat no? Na karoon sa LTO basta siyempre kung ano ito
15: ay mas kapin kung mga renewal ka kara kadali-dali
23: ay dali-otaron
15: Dorayan na mga bago nga ra nga nagabaw, like abi man na student, katodong Rinald, bago ka hiagto sa rayang ginatawag nga ra nga mga non-prop, ay maroon doon mabuhay-buhay. Pero kung renewal, madali malata.
23: Madali pa laman kay, ay ako to pagkantuhay, na yung, di ba, na yung adlaw, tapos ay nagpapitikan na rin ako, pagkaaga nagbalik ako para, diretso bagago diretso lang madasig imaw ay pagkaaga pagbalik ko ay pagadto alas 8 ay bago mag alas 11 tapos naman ako na release na ra kontra ko ang driver's license sa katodong Jebel no siguro may iba gid kita ng mga ibang hod no na
15: madali wa ila magawat
23: wa gid ila no
15: nakipag-deal na lang nga mabayad bisan manggangit no wala din
23: sa isip pa mo gani oo ay ano na so nakit iba ay kung tal, may kwarta man man ako, man man ang magdapinila
15: sa bagay.
23: Buhay-buhay.
15: Kung sa bagay.
23: Ayun ang problema nga ni.
15: Ging proseso sa ibang district.
23: Sa iba't ana, ag bukod at panood nga, lihiti mo ro driver's license, o galing, wa ikaw it mga ibang na mga dokumento na kinangano, like, sa imo karga biometric, no, doon yung pinaka-importante, abing katagutal eh, nga wa hindi mo ina, in sabit
15: na. Ayun, no, na iyat ana sa LTO Kalibog, ga biometric ka ting, ikaw ta personally, ikaw ta biometric na to, wa.
23: Ay, doon yung pinaka-importante. Ay, paano yung pag-biometric eh, siyempre kung may personal appearance into, nga gin-presenta, ay siyempre,
15: ay, makonsider man natin doon, nga hindi na legit ang driver's license nga gin-release kasi, first of all, pag-check, sa portal, why ta to ga-appear? Kasi why ka biometric?
23: Ako ni ina matang nag-appear mataro license. O galing ro problema, ro uri ka ro mga biometric na kinanganon, ay huwa sa kondel. So, mabudayan ka mag-iapon, pag once nga mag-ister doon, ay mag-renew ikaw. No, kakonsider, doon doon sa bilog ko nga problema, no? Kay kuwang ikaw sa mga ginsubiter, no? Nga mga dokumento, at ako nila, gabi na kinahanggan, ita at ang Tagalan Transportation Office, based na, dahil sa kay Engineer Marlon Delas, no? Mm. Sa nakaroon nga, agin tao, no? Nga statement, walang matawaran, no? Basi kung ba, kung mabuhay na sa nagay sister, no? O magkaroon na kaya nga modus, no? Kaya nakabig na itong modus, karoon kay, siyempre, nag-ingan nyo, kati mo, itry ka nga mga, imo nga mga kliyente, nga ikaw mag-proseso, kamailo, itry ka nga, kwarta, no? Katulad sa pangproseso kung iba karoon nga driver's license, no? Kaya diba kung nag-process ka ginapicturan ka pa karoon may imo pa karoon nga perma una, no? Nga ginagita mismo, no? Actual nga ginagita ginapatanaw pa kayo kung sakura o manon panimura katulad nga dudel, no? So, doon yung pila sa mga uwagid, no? Ma-comply, no? Ma-proseso at katodong dahil try talaga pag-asikaso, no? I-try talaga driver's license. That's why matapos na makabot sa atensyon ni Engel Marlon Deles sa Gimpay Dagom at katodong dahil sa try talaga nga entrapment operation. At talaga pwede rin ito, no? Mapailan itakaso o try talaga nga mga nag-proseso, no? Nag-paagi, no? Sa try talaga fixer at katodong dahil. Pero sa part abi, itaray talaga nga nag-report sa ito talaga LTO kay hindi rin kasi siyempre nag-operate sa LTO ang magkabing nga biktima man imaw katulad nyo ang imaw rin na yung yabi no, para nga matuldukan no, o ray talaga mudos nga ginhimo no, may kantanan sa ray talaga pang proseso no, kung nga driver's license no, nga nag-agi sa ray talaga picture o galing uwa tabi no nag-agi iya sa ito yung talaga LTO kan actually may pila kita kabagani diha iba nagapahayag na may una man naron na mga picture nga nagabulit kimo pero ay iya tadi na proseso no nagapila ta na una ta dali ko bagay do iba ay taga adto ga taon na no nga nagapabulit pero ginasunod taron tama talaga proseso no, katong din nagapabulig lang na pila nga una karon sa talaga LTO katong gudal no analyze ray karang transaction niya bukod ana no iyagin proseso kundi sa ibat ana nga LTO district office no sa ibat mm. Oraga region nga natikiban it atang karang LTO Auckland that's why gagin pay dagom sa sangka implement operation it aton nga mga kapulisan
15: mm.
23: So far no sa ibat
15: atong mga municipal do imo nga ron nga suki card may picture man don
23: ay watra
15: ha
23: watra
15: pangutan na si Dingdong interesado eh. Pangutan na abi mananong si ihado mo kon sa pagbuo man na nanasuki card nga ron kung may picture man.
23: Ay, actually, ay, ako na pahot akong pasalamat ka ng katugdal no, sa aton niya LTO plan kay...
15: Hindi, sa suki card na kita. Suki card para aton na ginagamit mga sa mga bar nga raho.
23: Actually, ay, kwan, ay, may una abi ron do like raw aton talaga LTO kung alam mo pa nagtapos ka man sa kwan tapos ka man sa budget kay may ina ng mga pribilehiyo karon katong galing nga ginatao no ro
15: sa
23: talaga LTO
15: halimbawa kung no? Kinuyang ka man no ag ora mismong una kating
23: oo palapit talaga ganda at katodong gasotel
15: ay so, ato kontrahon kung in kaso nga mag-renew kita ambagon ta sir wa taho na ang alangan tamong budget nga ra paalin na
23: oo
15: ambagon ta si director dino.
23: Ay, pag-uupot akong na student permit ay ito ako sa LTO Ibahay District Office. Nagkuhan kay timing ang ito ay may pre-theoretical driving seminar.
15: Mm.
23: At ato dahil ay ito ako nagkuhan. Ito ako nag-seminar sa Ibahay. Kundi at least ay naka-less akong sa gastos no at ato doon dahil magawas ka naka-seminar ka na ay bawas pagi doon sa gastos no ato niya medical na imo karon nga bayaran kay siyempre libre na imo karon nga theoretical driving certificate no di mo lang may rumahal ato doon dahil eh nga
15: requirement ay pila taron ay wago
23: hindi man kung sa student permit ay mga 2,000 pero theoretical driving certificate and then kung magpanangkop ka, ay siyempre, ano ba, kung ruin mo karoon nga, kung ay, pati it, four wheels, ay mga 6,000 na ta, eh, yung imo karoon nga
15: ay, kung bayaran, bisikleta no? Nga ron, pila, kung mga bisikleta.
23: Ay, siguro ba na to ron, mga, siguro mga 3,000 siguro,
15: or 2,000 na karoon.
23: Oo.
15: Sa kamahal man. Ay, iya sa atong amigo, ah.
23: Ay, kung bisikleta, iwa karoon.
15: Iya sa atong amigo, di ba? Iya sa atong amigo. Kilala mo ratong amigo?
23: Oo, oh, eh.
15: One. Kung kablit ka, oh. Pag kablit mo, discount ka. Oo.
23: Huwag na problema ron ay... Ito man ako nagsuon sa anang opisina. Siyempre, yung ako ay... Ito, pangit, ito, alang din.
15: Ang kung halimbawa, i-actual ka na na, theoretical, ay, tag mga backho rito ni Engineer Tito yung mga praktisan. At mabilo. Ako galing maugam kay Katodong Jutjet, may papraktis mako datong ihadong harap to sa bako ni Engineer Tito yun.
23: Ay, sigurado tayo, bisang bangga ka timo, safety ka timo ka nun.
15: Ayun, ipahit aron. Ang kagat ko na,

0: Ay, salamat kita kay Kwan Brick, kay Mata talaga si Kwan, si Sarah Moon Moon dyan, no? Nasa Magtole, so sa pag-invitar kapon kay Blessing, no? Ita bagay ni Police Corporal Martin Di Manuel, no? Mm. At katotong ko dahil that's why nakabot kita ito kapon. At kumahan kami na ni Kwan, ay nung ili, no? Na para na nakawarawarang kapon sa Banua Karait Leto, no? Una naroon sa pamilya Di Manuel at Munja, no? Ay, naka, kumala, naka-indi-indi mo na, naka-relax sila at makadali, no? Katakong dahil makadali, kaya mabutan sa 11, ito gabi sa pag-uistorya,
1: si no? Toto Bang, naka-intra man sa aton nga diskasyon, no? Ito man na daga kay Papang Raul sa Motorpool, may bako man mana rito. Ito ka kuno na na papraktison.
0: Paragay.
1: Medyo siguro pamatyag ka rin. Nagpang-duwa si Bangs ka rin.
0: Ayaw, hindi matumbangs. Magali. At isa na rin mag-awili ko na.
1: Bagong duyo ra, bagong duyo. Itao, kung okay yun, napamatyag ka rin. Upiran ko yung mawaram. Ako dubuwong ho. Ayaw mana, idol. Mapait. Mapait.
0: Eh, nano ang bihay kuwang ron sa pan, kuwang sa alkohol to nagawan. Kaya kinataplan ni mga kuwan.
1: Kuwang sa alkohol ang sobra sa waswas.
0: Yun doon. Ay, mahina ron ang immune system ba o mahina?
1: Okay. So nga ni, ro-update ka ra, pailan patkaso ro ratong district office, no? Ro-involbado sa pagmanihar ko rayang mga gina-forward ng mga dokumentong kasabwat ni Kagawad.
0: Oo, diyan do confirmation ka ako ni Internal Marlon Benner sa Tosisel na rung LTO mismo, itrekrega district office, na nag-issue, itrekrega driver's license, ay andaman, no, nga pagkapasakaan.
1: Magkakilaga man ang mansanda ron, bisan District of Coronadal, kilagat ang ni Chief Marlon Benner.
0: Ay, sabi ng mga seminar man doon, ay kinilita, patadaron sa Tosisel. At siyempre, iya sa aton sa Region 6 ay aton karang Region Director ita LTO ay abogado abi, no?
1: Si Guido Span.
0: Oo, si Attorney Guido Span, no? At siyempre, parang patawaan baga ita disiplina, no? Kay natutigahin pa itong iba na itong mga district officers ita rin karang LTO bangod sa rin karang mga hindi manami, no? Mga transaksyon nga nagkakanabo sa nasambit nga pagatapan. Sa ato nga pagsikyan, no, sa mga municipal police station, sa ato talaga Premier Bisbito, ito ato talaga Provincia Takyan so far, ato taway, ito rin no, wag ito ma-reportin na mga untoward in Sudan. Mga initial talaga report, direkta sa ato talaga area, sa Japon, para sa Todo, Birada, ako man si Katodo, Reynald Bandola, ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
1: Abogid nga salamat ha kay katodong Reynald Bandola, direkta nga nagareport sa anakarang area of responsibility. Iya sa una distrito ko aton nga probinsya Taklan nag-update ha. Durayang Kagawad nga dadakpan sa entrapment operation na kapiansa 72,000, no? Pero hindi mo tambagon nga absuelto imaw kasi may hearing patasandaro, no? Ang sama karon ay nagapabilin nga innocent imaw kasi hindi pa siya proven guilty beyond reasonable doubt.
2: Berwada.
1: Sa update, ginkonfirmar nga ro district office, agro district officer, ito sa Coronadal High, pagapasakaan man itak kaso. Wow, hay, bukod niya tat kriminal doon, may kaakibat paron nga administratibo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning kay Rachel Sabino Kukoy, nga nagamonitor man makaron. Kay Ampod Lito Rintilio, ginapatamyaw na si Victor sa Kapanyo. Agro mga grupo it bartender. Ayan. Kay Pridi Taburda Taiko, good morning. Kay Chudura Ibadlet, ha? Suki naton, taga Numansia. Ginapatamyaw na ginpermi. Ro Ibadlet family. Ha? Nga nagatanaw gid sa aton karaga programa si Dory Ibadlet sa Numansia. No? Nga nagatanaw si Dr. Jones, no? Nga nagamonitor man. Si Brother Jaymar Carpiholian it Plaque of the Divine Mercy nagapamati man sa aton karaga programa.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby.
2: Radyo Todo live. Report, report.
1: In question tuturo ratong suspect na to sa paggapa sa 9165. I-check na ton. Para sa kompleto nga mga detalye, patrol, please comment.
3: Yes, sir.

0: katulog kita bilang development niya sa pila ka mga accomplishment kung ato niya mga kapulisan matapos madagpan sa Sangkabay Bus Operation kung nakataliwan riyang sa 49 years niya sa Sir Etienne Jumar na taga-poblasyon Kalibuya sa bahayin Itbanwa ita naman siya, no? Kung madungduman, di mawagin inquest, no? So, nakataliwan man niya daw sa ato niya Provincial Prosecutor's Office ko Domingo ag matapos nga na-inquest, no? Ginbalik niya sa ato niya naman siya police for custody samtang ginahugat kung anak karanga commitment order halin sa atong karanga korte ang kahapon nag-abot ito lang ano anak karanga commitment order halin sa korte dahilan nga imaw haigit remit on kahapon nga daw ita hapon ala una 45 sa bahayin it PGMP sa barangay na loob iya sa Banwa man it Kalibo development at follow up man nato na to isa sangka missing person madumduman nato sangka manog pamunit nga naduga somewhere in Nabitas. Basta until now, wag gihapon makita, no? Wag kita tabuong information.
1: Ano ro kahapon niya itong naging silinangag? Pulse alarm?
0: Pulse alarm to, exert sa kaya to. Basta to.
1: Iba't ang picture to gingamit, no?
0: Oo, oh, iba to, oo. Ay, yes, sa aton nga naman siya pulis, din confirmar ka aton po, aton nga naman siya.
1: Negative.
0: Nakipag-agot sa aton nga Philippine Coast Guard kung ano rong development. So, for dahil nga nagpuntun sa pag-usoy, no? At sa nagipagal nga set and rescue. Padayon pilang adlaw nga iwa niya po makita no ga monitor lang sila sa pila ka mga isla at pila ka mga probinsya nga malapit sa coastal area so may nakita sa danga physical no ito sambit nga mangingisda nga taga Banwa ito man siya but still no wa gid sadat may labaton nga development ag report no coming sa aton kalanga Philippine Coast Guard no pero nagayaom gyapon ang pamilya according sa aton nga naman siya pulis nga makita rong nga pa ano physical no nga naduga nga persona sa bahin it by bayon it banwa sa barangay Nabita sa Banwa ito man siya katulong Judel no sa pag-check man nato sa pila ka mga municipal police station niya sa segundo distrito wa man pila ka mga reported at toward incident nga gidespedihan no gani makonsider naton nga patawhay rong aton nga segundo distrito as para special restitution is concerned.
1: Katutong Rule,
0: yes,
1: eh, ready ka ma-attend ka sa Ariba naman siya?
0: Taga magkato ako.
1: Ha?
0: For naman siya noon only.
1: Ay, hindi. For, kwan yung rato na? For consumption purposes? Diba?
0: may mga asset man kita. Na makasalang makasalang ikot. Alin dito nag-transpire, no? Mabunda, ikot.
1: O, si Kagawan, ba si Matin, man si Kagawan?
0: O, oh, Mati. Oo. Oh.
1: Kana lang kita makipaghala, Hinaga?
0: Oo, oh, gani man. So, di na, ano, siguro, initially, ang tumahatan niya mga information na report, ang tumahatan niya balita, ano, yes, siguro, dito, ay ginatod ka, tuwin, more power, go by you, take it in one, come up, relax, maraming ka nag-report niya sa naman sa municipal politician, para sa Tudo Birada, ako naman si Katudo, Rony Boy Herrera, at si Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report.
1: Amugit niya sa Yamata, kay Katudong Rony Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anak karanga area of responsibility, sa may segundo distrito.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Ang raya nga porsyon balitaan, ginahaton katon at Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap. Alas 6:55. Dugang pa nga mga balita, ang dugang pa nga mga king pang headline ha, balikan ta pagkatapos si Jamakara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang si

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan? Ang,
6: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaglipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapag, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
10: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una e servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Pumakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsan na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Ginebra.
15: Super San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokap
18: para sa Senate Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Kasyali na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
23: Thank you very
22: every
23: much.
22: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
23: Tama, so, tama.
22: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
24: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
25: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
26: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ang sa gihapon. Padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada. May sangkiri ang ako nga napanuhan mga katudo. No? Saraya ba nga isyu ina sa may banwa ita New Washington? Ay hinaga Oktubre yun eh. Pero uwa pa kita habuo nga petsa no? Pero hinuna tinguhaan ko kung hinonoro masunod nga public hearing regarding banwa di kara sa municipal ordinance number 2026-11, an ordinance declaring the Lagatik River and its river bank within the territorial jurisdiction of the municipality of New Washington, Aklan as a strict environmental conservation zone prohibiting any industrial operation and or activities therein and providing penalties thereof. Kasi ro sa bilog sa mga naging isyu nga ginapag-uwa ay hindi yon magiging sakop mga katudo no ro rayang Metallica shipyard, Metallica shipbuilding and consultancy ang mga katudo, no? Kung baga, sa rayang ordinansa, iga-eliminate pero rayang klase it nature of business ay uwa ko no sa zoning or uwa ko no sa land use plan nga ginatawag. Now, ko July 25, 2012. Ayaw ay may OR number 3468616 issued on July 25, 2012. Agraya ay base sa perma ni Nestor P. Mejia, Municipal Planning and Development Coordinator. Kasi rurayang certification o land use verification halin sa planning ay kinahangganda ay una ra sa kondisyon for ECC purposes or environmental compliance certificate. Hindi man ma-aprobahan ding ECC kung uwa man dayang aray. Kung uwa man ang daging certify mga katuto eh.
25: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
26: Para basahon ko ha. Application number CT- Republic of the Philippines, Province of Aklan, Municipality of New Washington, Aklan. Office of the Municipal Planning and Development Coordinator. Certification, land use verification, to whom it may concern. This is to certify that as to present record a parcel of land with lot number 1B, 3B, Astaria sa 032850, situated at Barangay Polo, New Washington, Aklan, New Washington, Aklan, with title number registered in the name of Jonathan R. Salvador, with an area of 1,654.7 hectares, more or less, is within the L-1 light and medium industrial zone as per Municipal Ordinance Number 2003-03. This is to certify further that the subject land is not needed by the local government unit for future development or expansion purposes. This certification is issued upon the request of Jonathan Salvador for land use verification, verified by Nestor P. Mejia, Municipal Planning and Development Coordinator. Hara klaro ha? Klaro banwa? Di ka na sa year 2012 sa land use verification naging permahan ni Mr. Nestor Mejia. No? Ngaruraya ko nung subject land is not needed by the local government unit for future development and expansion purposes. Kuratong dagon ang mga katudo, no? Aging identify man kurayang dagon 2012, no? Nga sa sugod it light and medium industrial zone as per Municipal Ordinance Number 2003-3 ang mga katudo. So harapagid may ginabuitan kita, no? Raya nga rang condition for ECC purposes paid under OR number 8934748, date May 23, 2024.
25: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
26: Rona kaperma kara ay rayang si Engineer Dines Arcasungkad, dong Municipal Planning and Development Coordinator. Ginaplastar nga nato naro kamaturan base sa dokumento nga aton nga ginabuitan ag hasikyar. So basahon ko tuman ha. Republic of the Philippines, Province of Aklan, Municipality of New Washington, Certification Land Use Verification, to whom it may concern. This is to certify that as per present record, a parcel of land within lot number, gingbasa man naton, no? Kaina, 1-B-Z, PSO-06-032860, situated at Pulo, New Washington, Aklan, with ERP 17-15-014-01699, covered by title TCT number 087-2023-001096, registered in the name Salvador Odribi, asawa rin ni Engineer Jonathan Salvador, no? With an area of 26,017 square meter, more or less, within the L-1 light and medium industrial zone as per Municipal Ordinance Number 2003-3. This is to certify further that the subject land is not needed by the local government unit, LGU, for further development or expansion purposes. This certification is issued upon the request of Jonathan Salvador Land Use Verification, verified by Engineer Dennis R. Casungkad, Municipal Planning and Development Coordinator. Kuratong Chimpo, 2012 and 2024, ginahambal nga base sa Municipal Ordinance number 2003-03. High cover within sa ginatawag nga light and medium industrial zone, doray ang hugta nga nakapangalan na kay Audrey B. Salvador, roasawa ni Engineer Jonathan Salvador. Ko 2012 mata, klaro man nga rugugta man gihapon nga na, subject sa land verification, ay sugod man sa LDAS 1, Light and Medium Industrial Zone, as per Municipal Ordinance Number 2003-03, mga katuto. Ay iya, no, ginabuita naton rodating ordinansa, ha? Nga ro Vice Mayor Patagali Katuanay, ay rayang si Vice Mayor Dudji Pastrana, ha, mga katuto.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo,
26: Todo. Ang mga miyembro patakasot sa guniang bayan, imawanay siya na Alberto Andrade, Jen Bilarde, Felipe Repiedad, Melinda Leyson, si Tita Regalado, Prislito Tista, Norberto Magallanes, si Winnie Herisa, dating chief of police man ay iya sa Kalibo, no? Agrayang si Jesus Bikimpo, imawanero Liga President, it mga barangay. Ag si Honorable Erby Gail Ruan, ro SK Federation, mga katudo. Ro ordinansa nagahambay, Municipal Ordinance Number 2003-03. An ordinance adapting the comprehensive land use plan of the municipality of New Washington Aklan, province of Aklan, and enacted or enacting the revised municipal zoning regulation thereof. No? Iyan nakabutang abi saan nga mga whereas ay ag saan nga mga provision, no, sa section ag sa article 1, no, ro title of ordinance, no. Aga di kara sa ginatawag naton nga open space, no, anong article yun nga, nakasugot mo sa article 1, eh, no? Article 1 section 1, mga katuto, no, nakasugot sa section 1, no, ay daya man lang, tatlong panig man lang man do ginabuita naton, eh, no, nga nagahambay ri kara raya garang L1 and L2 light and medium industrial zone, no, the area of the whole block with a distance of 200 meters from the McKinley Street and 200 meters to the Abiera Hermanos E. Hermana Street, unbounded by residential zone R2 on the northeast and west by the McKinley Street on S and Abiera Hermano y Hermana Street on the southwest. This zone is reserved for the general purposes of serving the light and medium industries that will be constructed in this municipality. Yan. Noted. Note, all other particular pertaining to the division of zone district, the use of this ordinance are required to refer to official zoning plan and are adapted as an integral part of the ordinance signed by the local chief executive and authentic by the sangguniang bayan and panlalawigan and approved by the house by the housing and land use regulatory board. O, klaro ha? The socialized housing zone. O, yan matali ka naman nakabutang manyani, no? Sa reclassification, no? Agraya, Hypermadura, no? Ni Attorney Edmond R. Peralta, Municipal Mayor. Agro SB Member Presiding Pro Tempore Alberto M. Andrade. Ang permado man, certified and correct ni Marcy Regalado, SB Secretary, mga katuto. Now, hara di kara. Kasi nakabutang manabiri kara sa kuan matuod, no? Pero ginatawag man nga tao kung iyari ka rin pagbutang, halimbawa, pwedeng baguhon o pwedeng amindahan, no? Sa repealing clause. All ordinance, rules, or regulation in conflict with the provision of this ordinance are hereby repealed, provided that the right that are vested upon the effectivity of this ordinance shall act be impaired, ang ginatawag. No? So, ano, oh? Nakabutang man abi iya, no? Waman yan yung nakabutang iya, no? Nga kung halimbawa, pwedeng amendahan or pwedeng dugangan or pwedeng i-repeal ang mga katudo, no? So, haran natawot aro bagong ordinansa. Bagong ordinansa. Nga ra, no? Nga. Kung imong isipon, ag-analisahon, Maduga uta sa mapa. Duraya nga rang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
26: Ang kung may una nga bago nga suning, no, ang mga katudo, hayaman waabi man na halimbawa, requirement ba yung pagpatawag ita ginatawag nga public hearing, no, public consultation, ay mangutana kita kara sa mga kapitanis, especially kay Kapitan Alex De La Cruz, ang kay punong barangay Anicia Aguilar, ay si Anicia Aguilar, imauraro barangay Kapitan Itpulo. Ang rurayang si Alex De La Cruz, imauraro Liga President, ang punong barangay at barangay poblasyon.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
26: Kung sa pagbago itsuning, mga katudo, ay requirements bagaro hinun-anon, sa mga pumuyo or sa publiko, no? Or una mismo di karon sa nakabutangon nga Metallica Shipyard. For the matter of consulting, nga abi hay aton yun niya bayluhan o atong baguhon, no? Aro suning itabanwa nga New Washington, no? Nakibot niya ta sa raya nga pagkatawo, itraya nga bago mga katudo nga bawal na pala. Aro, kahapon gipresentar ko ray. Ging partial ko ipagpresentar, nga bawal uta, no? Ay sakop ko it 1,659.57 hectares, nga ginabawal yun, shipyard, dry dock, boat repair, hull cleaning or repair, metal work and or fabrication, welding, sandblasting, fiberglass work. Oh. Bawal. Dahil mga ginabawal. Ang mga ginaalaw malata ay mga fisheries and aquaculture, educational and research activities, navigational, kasi agagyat barko o naroon. Hindi man mo pwedeng bawal doon navigational.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: No? Navigational or water transport, no? Sustainable tourism program and activities, no? ah, mga katuto, suraya nga taro mga ginaalaw, no? Agro other activities in compliance with the following. Rahing halimbawa, abima na sa Fishery Code of the Philippines, sa Revised Municipal Fishery Code, Municipal Tourism Code, Forest Land Use Plan, Comprehensive Land Use Plan. Oh. Ay, sa CLUP, una man eh, nagabalikatang eh. No, nga sugod, rurayang small, rayang ginatawag naton, ha, Banwa? Sugod man, oh, di ba? Rayang ginatawag naton, light and medium industrial zone. Kuratong panjimpo, 2012 at 2024. No? Pag 25, pag 26, natawo rurayang draft ordinance ang mga katudo. Nung raya rin ginasinter, makaroon ni Engineer Jonathan Salvador. Pero may masunod pa man nga public hearing eh. No? Kung pag-aimbitahan ni Mauray, di ka tunan ron i-explain. Ang ipight kung ano rin kutob may una imaw nga mga ebidensya, mga dokumento nga sarang ipakita sa committee.
2: Kasi,
26: papel sa papel yun aray. Araw maghahampang kara, no? Nga kung katong panyempo, 2012, ay daya malang raang ginabuitan, ang 2024, ay haraho, ginakilaga pata kami, no? Ang una pa sa comprehensive land use, no? Ang mga katudo, no? Uwaman it may ginghambal di kara sa land verification, nga abihit timberland, hindi pwede bawal kuratong panyempo lagi, no? Ang mga katudo, no? Ay kung katong panyempo lagi siguro gingbawal, ay wow taha. Nulkot una, basi ito tahamutang ro, rayang sipyad nga rin ni Jonathan Salvador sa Antique.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
26: Ay, pati-pati man aton ka to, nag-uistorya man kami katuanay kat may mga issues pa, no? Nga abo man ka na nga ritong naila, nga i-welcome kami mau. Ah, nga iya lang man nabutangan sa Antique. O, iya lang man nabutangan, ho, di kara. Kung kasilinangag, malang manmana ka mo ina.
2: May punto ang bawat komentaryo.
26: Ibantayan naton, ha, mangutana kita sa Sangguniang Bayan. Kung hinuno, no? Mangutana kita kay SB Secretary Mars Regalado kung hinuno, no? Romasunod nga public hearing ay ginahambay base sa gingkasugtan kurayang bugan it September last week nga sa bugan it Oktobre kuno sandama patigayon it another public hearing. Kasi, wa makasugot, tugang kod man eh. Kuyang man na roging imbitahan eh. Oh. So, dapat hay kompletuhon, no? We hope nga roging kasugtan hay matuman man sa masunod nga public hearing para tanan ay magkakasugot ang magkaintindihan ay.
2: Todo berada, berada.
26: At siyempre, sa bilog nga maapektuhan, dahil si Salvador ay imbitahan man. No? Sa ako pro dumagit ang Rutambak ay, ha? Mga katodo o galing, dorayang global ay hindi takober. Doroyon nga ron niya dipo, hindi man sa cover, ang kay Salvador lang ang cover.
2: Todo berada, berada.
26: Doyon do aton nga nasayuran mga katudo. Ha, sa rayang issues makaron nga ginatalakay naton ina sa may Banwa kara Itanyo Washington. Good morning anay kay Mila Ropino Ligaspi ha. Good morning idol. Ag kay nang Rosie Isog nga kapareho kong uwagid it palta sa pagpinamati kimo sa Todo Berada. So salamat gid.

0: morning, Anay Gali, ha, sa pamilya Gamboa ay nasa Tabok. Sa akong ihado, ang kay Tatay Supreme, ha, nga nagapamati man gali. Nagapa-shoutout man. Pero pamilya Idios, pamilya Andrade. Alilipat, kita permi nga ina kita kahapon. Kay Kagawad, Nancy Season. Nga nagabaha rito ro, kuan. Mangustin, ha, nga matamis. Tigil mo na yan, huwag mo nang atayin na mag-viral ka pa dyan. Dyan ako bumibili. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with Katodong Jujeta G. Treyes. Laging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako maduin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abog inyo sa yamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong naglanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mapasabay sa lipunan. May respect na. Radyo Todo.

0: Mainit mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakamukat dong mata, nakabangon. Nakabugtaw. Nataw at pribilyo nga makita uman dong kanamit kalibutan. Dapat yang angay ag bagayamang nga magpasagamat kita sa Diyos nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules. Katapusan nga adlaw. Katapusan nga adlaw sa buwan ni Setyembre, pitsa 30 kita. Ay naga Oktubre na. Parang kailan lang. Masyadong madasig na ganit mga inadlaw. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaaso-aso pang mga balita sa Guwag Sugilit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag kamot pandel ko, huwag kamot landline. Kapinuna ka mo sa magayong mga baryo at mga punta't bukid. Basta importante ah. May cellphone, signal, agload ka. Kung may data man or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? As in, kasing init, itatun niya panyempo makaron. Ag nagabaga-baga pa, punong-puno kita makaron. Pero unahon tayo ni panyempo, pinakuling update dalin sa Weather Bureau Pag-asa, Intertropical Convergence Zone, o magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin alin sa dagat Pasipiko nagapekto sa Palawan, bilog nga Visayas ag bilog nga Mindanao. Samtang may weather disturbance sa Gua, Banwat, Pilipinas, may mahinang bagyo. Wapat pangagan ay sa Gua, Pat, Pilipinas sa distansyang kagayo-gayo pa ag nagatipon pat puwersa. 3,315 kilometros este at Central Luzon. Pero may hangin yung dangak, 45 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nagabot, 55 kilometros kada oras. Nagahugag west, southwestward, sa kanasigon nga 10 kilometros kada oras. Wapat direktang epekto rayang mahinang bagyo, sa Guatpar, doon nagapekto sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, probinsya at Palawan, nabirin nga Bisaya sa Mindanao, kay Bahanong Aklan. Haydong magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin alin sa dagat Pasipiko or dong Intertropical Convergence Zone. Sa nabilin nga parte Pilipinas, doon nag-apekto mata, localized thunderstorm. Solo sa Pag-asa, bangod ko naman nagabuburong kasarangan na sa mabaskog nga buhos ituan, may posibilidad rumang pagbaha ag landslide. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan.
1: Todo komentaryo.
0: Temperatura o sa Metro Manila gabot sa 32.7 degrees Celsius. Mainit dong tiyempo wat yabot do heat index. Yakaton sa Aklan, Kapinya sa Kabisirang Banwat, Kalibo, mainit man. Gabot man kita sa 32 degrees Celsius. Samtang dong pinakamanabang at temperatura, karon nga gabi 23 degrees Celsius. Wat silak eh. Makaroon nga alas 7.43 sa itong temperatura, 26 degrees Celsius. Masilak na. Rohangi nagawayop pa southeast, 6 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot, 12 kilometros kada oras. Air quality, ayos-ayos pa man. Fair. Alas 8 as alas 12, masilak ato nga panyimpo. Hindi na, pagabot alauna, alas 2, may posibilidad it mga pagpangilat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: At dahil kagayo pamandayang Bagyo Banwa, sa guwa ita Philippine Area of Responsibility, padayon pang ginabantayan ita pag-asa. Liso kita sa nagapangunang balita Banwa lokal. Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba, istoryahan tara yung request for authority. Request for authority, ita dayang sangka kumpanya. Ronga Polaris Transport and Logistics Incorporated para sa deployment it electric tricycle e-trike ag request for issuance of franchise sa munisipyo Kalibo nga kahapon ginsubmitar dong nasambit nga request Banwa it Polaris Transport ni Mayor Jory Sucro sa aton nga Kalibo sangguniang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag, iyara makaroon sa komitiba ni SB member Matt Guzman kung Committee on Transportation at Kalibo Sangguniang Bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Masugot ka mo nga raton nga mga tricycle nga nag-exister makaroon sa Kalibo, bailohan tat electric tricycle or e-trike kaya natawag, era may nag-request that authority ag nag-request it franchise Banwa or MTOP nga mag-operate sa Banwat Kalibo. Pero matabo sa aton nga mga tricycle operator kung matawat pabor dayang request it Polaris Transport.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.

0: former Vice Governor aga Congresswoman Billy Calizo Kimpo. Ay kahapon nakabatong kita at kopya ko ang nangaranga media kit. Halin sa MKWD. Agya sa andang nangaranga media kit. Iyaro nga completed ko no ongoing aga proposed project. Ita Metro Calibo Water District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agka ginabubasa-basa ko gani, rin nga ng listahan ko mga proyekto nga ra it MKWD. Hey, matsa kanamiton man. May mga natapos, aga may mga ongoing. Pero aton nga problema, matsa wagi nagabag-o. Ah, doon aton nga quality tubi, nga gina-supply it MKWD, kama naman banwa, doon mahina gihapon nga water pressure sa mga lugar nga naga-problema pilang dag-o na ang nagtaliwan. Daw matsa, wa pagid it manami nga development despite kurayang mga project kara nga ongoing, kompleto, ag mga proposed project pangara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, balikanta, banwaro nga LTO, balikanta si Engineer Marlon Velez ay kahapon pagkatapos kagining quest nga kaso kontra kay kagawad nga rat Marianos Tumansya nga inaristo sa sangka entrapment operation una mismo sa compound it LTO Calibo nakapagpiansay mo mga kasimanwa pero naipaldong kaso kahapon sa aton nga piskalya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, balik kita at New Washington. Dahil nga ginatiyabaw ita Metallica shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Ay, may mga ginabuitan kita yang mga dokumento. Agbasi man sa aton nga pagpanagaw sa Ubanwa. Ay may request si Engineer Salvador nga ra, address kay Vice Mayor Molot Kimpo, nga ginapaaksyonan doon ang request. Ag nagapangutana kung ano nung estado. Ha? It request ni Metallica Ship Building Services, ang Metallica Ship Breaking Yard, sa aton nga New Washington Sangguniang Bayan. Nga hamat hindi maisuhan it business ag mayor's permit. Dung nasambit banwa nga shipyard ni Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay may mga ginaklaim si Salvador. Ha? Nga mga 2012 or 2013 nga mga CLUP. Pero banwa, doon nasambit nga CLUP, nga ginbasihan ko no, ko previous issuance, ita permit ni Salvador, wa gali ra maprobahe, itsang guni ang panalawigan. Binalik itsang guni ang panalawigan dahil nga, ginauso irong mapa, wa it na submit nga mapa. That's why nga ibinalik dong nasambit nga ordinansa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero may ginabuitan kitang kopya it mapa makaron. Ha? May ginabuitan kitang kopya at mapa. Dayang lat one das be das to nga ginahambal ni Salvador, deklarado ni kara sa mapa, banwa, nga forest land. Forest land. Nga may land area nga 6,419 square meter. Agdayang lot 1 das be das 3, forest land man. Nga may kagaparon nga 4,132 square meters. Wala nga land area.

0: paano ra? Ha? Paano ra deklarado ni Karabay sa mapa nga forest land, timberland?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dayang ginasugid nga rang malicious attempt ni Engineer Salvador nga i-reclassify rong sangka agricultural land encroaching sa sangka protected mangrove forest land.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agdayang property may portion kara nga may pending pangkaso banwa sa Korte Suprema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Actually, may agrarian case nga pending final adjudication before the Supreme Court as of May 2025 pa.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Kung tambagon, dapat hindi matabing dong estado in the summit nga property. Di pa paano rin Gina Salvador?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay may protesta sa ako niya pag-intindi ha. May complaint niya gin-file kontra kay Engineer Jonathan Salvador. May protest at complaint niya gin-file versus Engineer Jonathan Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa kabilugan banwa kwaton nga pag ililiba dayang makontrobersyal nga rang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, 54 minutos nagtaliwan sa oras nga, alas 7.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Hawan-hawan ang taliminsago din magpila hindi na. Good morning, anay, kay Ma'am Gima Tolentino. O kay nung Jex Okati Terrazona. Kay na pa nakatabid ka ton. Sa Olbuswang, Ma'am Maribel C. Chanko Ramos, good morning man. Mainit nga morning, Kumari, Ante, Kagawad. O God bless you always man, Nancy Soto Season. O nasa Tambak, aga kay Kap Uno. Kay Bongsonyo, nasa Marikina City, Skyler Chan. Good morning sa Singapore. May nga gahon man, Kagawad Michael Solina. Sa Laging Banwa West, sa Numansya. Kay Jojo Hopanda sa Tinigaw. Edwin Maming Martin, konsehal, good morning gid. Una sa Manok-Manok sa isla ita Boracay.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: God bless you man, Madam Rosie Isog. Una sa City of Andagaw, Madam Blinda Taay, good morning man. Yo man kami sa LA, present tanaw ay ta todo komentaryo. Ano ra? Tigpay yuman at tigpo yuman ng September, October gun. Pero botata gihapon dong prosecution ni BP Sara. Wa pa mabuhay pa ron. William Yaba sumil hindi danyo. Kay Van Gotladera, good morning kid. Sakto ba? Van Gotladera. Junelin Vega, una sa naman siya, good morning. Di pwede bailuhan do tricycle una, abong makig, tag ang gasolinahan. Adipindi sa local government unit, ha? Nakadipindi sa limat local government unit. True William Yaba, hindi danyo. Good morning, it, Bunyong Inday. Aga, belated happy birthday lang. Makarayang nanda, napanuhan una rong picture sa LTO. Ay, git obragang accomplishment, ha? Si Kagawad nga na may nagreklamo abi. Kung wat nagreklamo karon, wa manit entrapment operation. Galing may nagreklamo, Ro William Yaba Indidanyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Madam Dilly Albert, good morning, Gid. Una sa Oxnard, California. Kay Nick Fernando Francisco ba? Kabuhay ka man na kababatyag, Nick Fernando Francisco. Good morning, Gid. Sa mga taga Kamansisor, una sa Banuat naman siya. Kay Joel Villanueva Dasoy. Good morning ko no sa RJ Cobb Itery sa Solido Nabas. Ag shout out sa Gakaon sa Lugawan dyan kay Boss Boboy Samson. Aling kay Joel Villanueva Dasoy. Arlene May Bersuela, good morning, Gid. Madam Charlene Mandin Aguilos. Good morning, Gid. Madam Charlene. Don Pobre, bugtaw ang espiritu sa imong programa. Tudujet, good morning lang kay Tres Hermanos sa kay paring Bogs Machas Sabatan. From Don Pobre, shout out sa Team New Washington. Good morning, Gid, kay Dang Franco. Una sa New Washington, ag sa LG yun New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita ya sa pihak kalinya. Dali lang. Kay Kagawad Jurilin Gonzales, good morning, Gid. Ag sa mga staff, itato niya sangguniang panlalawigan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aguna man kay Kagawad Agosto Rasgo Itkaano. Kagawad Tubigali.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Tom Prado na sa Burwanga. Good morning, Kid. Paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Una sa istansya. Tres Hermanos, good morning, Gid. Happy pamati lang kay Dr. Jones. O nasa Mabilo sa Banwait, New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7:59 Banwa. Oras naton sa Pilipinas. Now, balikan tarong Metallica shipyard ni Jonathan Salvador. Good morning gali kay Kapitan GC Morales ita Libas Banga. Eksakto ba kap? Imo gid man nga account da kap GC Morales aga Liga President ita Liga ng mga Barangay Banga. Ex official member kwaton nga Banga sanggod ang bayan. Kay Lota Cretencio, good morning, Gid. Pidoy, takbong, pogi. Good morning, kay Rijan Prado. Oh, mayad man niya pagpamati. Now, balik kita sa Metallica Shipyard ni Salvador. Good morning man kay nung Billy Lacerna. At kay Ma'am Fe. Wala sa Naluok. Kay nung Liland, kay Antininya Laurente. Sa Mabini, Ampod. Attorney Hinji Reyes, good morning, Gid. Kay Pastor Rulan Rubias Tibulan, thank you, Gid, Pastor. Aga kay Teacher Sher Herbacio Lozada Boyk, aga Sir Eugene Edward Boyk. Gira ka pa mati. Makaroon kayo nung Tilly Villaruel. Una sa Bliss Site. Bliss mo ba imoron or Santo Nyo Village na nung Tilly? Oh, good morning, Gid. Kay Mr. Randy Anthony Ribaldo. May reschedule gali ha kung distribution ita ayuda para sa mga estudyante ng mga PWDs. Karon lang galing ha, rong schedule. Kay MKWD Chairman of the Board, Mambili Kaliso Kimpo, nga naga-monitor man katon. Kay SP Boy Kimpo. Attorney Hipte, good morning, GM. Ita Clan Electric Cooperative. Kay Judge Newbody Marin. Nga naga-monitor man. Good morning, Gid. Attorney Judge Newbody Marin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: aguna sa dating kapitan aga manog kapitan ituman.